0: giunsa sa pag lalang ang kalibutan kung taman rakas first chapter.
1: Mm.
0: O sa kuan nga, lang gibuhat sa Diyos ang lagit o sa mga yuta, ang dagat, mananap o sa tanan ni ini.
1: Mm.
0: O sa umani o pagkabalog diha rakataman.
1: Mm.
0: Di na ni mo sumpayan sa ubos, nga tuwa na din tuwa na isinuhin na dahil mo'y nagkargas arka ni ining mga mananap. Wa, wa kakabalo. Maunay na hitabo magun sila kay clippings. Nga dili man isama sa tuwa biya nga mag-report nga na ay clipping.
2: Ay,
0: interview. Nga di biya ni mga reporter ni sila.
2: Ay,
0: di ni mga reporter sa pwede ni press mga reporter sa judi parehas na nato nga kanang nag-interview tag mga kapitan na ay mubuon ra nato na i-clipping nga ugon sa ingisulti mo ay atong buhatan. Sumauni na hitabo po sa ilaha katropang Limwell. Ang clippings mo'y ilahang gibasihan katong ni ingon lagi ga kung mapatay ko na anak ko'y gisabot nga hitman na kining mga tawhana ang pamatyon usab. O, kana bang ina ang pinulungan katropang Limwell. So, mauni ang gidiskasan. Mauni ang gidiskasan katropang Limwell. O, no, ang kagahapong adlaw sa cross-examine. So, nakita na to mga katropa. Nakita na to mga katropang alas 8:03 na mga day.
1: Mag-commercial na ta.
0: Ngani, kalapas ng oras mga kaating paminaw, Kastilan. Dali aramas oras in town. Ay. Sige, standby lang gihapon mo, mga katropa. Kaya, balik ta, mga katropa, niya. Pagbalik na to, paminaw na to ang cross-examine sa usa ka abogado. Kung giunsa niya pag cross-examine, mga katropa, sa usa ka senior agent, mga tigpaminaw, niya si John Mark Kalilong. Standby, balik lamang kita human sa tuwang pahinomdom.
3: FM.
4: Kapitan Ludi.
5: Oh, unsa man urak?
4: Labing gay ka kay Lula ba?
5: Mo?
4: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
5: Oh! Ayo sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
4: Nge, exciting? Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
8: The Secret of Health.
7: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis yung atake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan na epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang Pinot pa kay Santon Plus Coffee Mix, di kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan mani og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Barangay.
1: 14 minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 8 sa buntag. Mga katrupa, padayon ta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ng bullseye. Pero di na nato tumapadayon mga katrupang among gisgutan kagaina ni katrupang Junji Lebrias. Gumikan kay karong adlaw mga katrupa Webes, mao ang programa gikan sa Municipal Health Office sa atong lungsod sa San Francisco Agusan del Sur sa ilang tulumanon ng Bugsay on Air, no? Kung diin mga katrupa ang maong programa, maghatod siyempre sa mga isgutanan may kalambigitan sa pag-atiman sa atong panglawas. Ayan, so dita maglangan mga katrupa, kay ang atong oras po, dali ra kay mudagan. Mura po ni og adlaw nga dali ra kay mahuman ang bulan. So dita maglangan mga katrupa, atong makauban karon. Murag karon pa ko nakapartner ani ni ma'am, pero sige na ni siya og program diri sa Sibihan. Ang iyang pangalan akong na limtan, pero iyang naong madumduman ako, no? May buntag diha, ma'am. Ikaw na lang magpaila-ila sa imong kaugalingon.
2: Buntag, Sir Lemel, no? Happy morning. Happy morning, mga katropag, mga kabugsay. Karun pa po ko nakabalik on air sa bugsay, no? Kaya usually si Ma'am Bell, manjud na ang nagabugsay on air. So, good morning, mga kabugsay, no? And mga katropa, welcome once again sa itong Bugsay on Air, ang inyong Trusted Health Radio Program brought to you by the Municipal Health Office of San Francisco in partnership with LGU San Francisco and of course our official media partner XFM 91.3, inyong community radio station committed to bringing timely, relevant and meaningful information closer to every San Franciscohanan. So ako di ay si Shad ni May Kawaling Apas, RMT, ang ako inyong host for today. Of course iba na ni Sir Lemuel, no? And today na napuntay another exciting topic karon, sir, no? But before we proceed, ato ang i-acknowledge ang ato ang Municipal Mayor Honorable Grace Carmel D. Paredes Bravo, Vice Mayor Jean Pulvera, and the whole Sangguniang Bayan members, no? Ato gusto lang pasalamatan sa ilang continuous nga support sa pagpa-strengthen sa atong local health system through responsive policies sa ato para sa makabenepisyo na po ani ang every San Franciscohanon. So, of course, ato ang Municipal Health Officer Dr. Ed Anthony Lepay, and tanan sa akong mga kaubanan sa pagpanarbaho ang ato ang mga hardworking doctors, nurses, dentists, midwives, medical technologists, mga sanitary inspectors, BHWs of course, BNS, ato ang mga partners sa barangay, sa ato mga barangay officials, no, daghan kayong salamat. Again, thank you again, sir, no, sa pagpahatag sa mong chance every Thursday diri sa inyohang radio station. Kay mo po niyang way nga maka-provide me isa sa mga platform na mo nga maka-educate, inspire and connect sa atong community through health information nga that really matters.
1: Mapaabot na to atong mga mensahe diha sa atong mga tigpaminaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Duha ka Sibihan nag-broadcast atong pagpanag-uban karon, ma'am, ang XFM Bayugan 95.7, yes, of the San Francisco, XFM 91.3, og syempre naka-live ta sa Facebook.
2: Yes po.
1: Sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur, naka-live ang atong pagpanag-uban. So kung duda mo yung mga pangutana, mga komento, pwede ka na niyo ipaabot diri sa atong pagpanag-uban karon.
2: Yes.
1: Ma'am, so, Shane, Shani May.
2: Shane.
1: Shane, eh.
2: So, yes, it's okay, sir. So today, sir, no, since kay July man, ang ato ang topic pod karon kay medyo kuan pod siya kanang in relation na pod sa ato ang kanang bulan, which is ang Nutrition Month. Ang kaning Nutrition Month annual celebration gid nato ni siya Sir Lemel, no, mga katropag, mga kabugsay, and gina-remind ta always nga good nutrition is one of the foundations of a healthy life. So kung dili maayo ang imuhang ginahatag nga nutrition sa imong lawas, mag-reflect pud na siya sa atong physical and mental nga performance. So mga kabugsay, this also reminds us that every Filipino deserves access to food that is safe, nutrition, affordable, and sufficient. So ang nutrition po, dili po na siya ibig sabihin nung ikanang mukaon hangtod sa mabusog ta. Dili po na siya mao. It's about eating the right food in the right amount at the right time. So kung mukaon ta, dili po, kung mukaon ta nga magpakabusog gid ta, dili gid na buot pasabot nga muna na siya ang nutrition. So today, we will discover that eating healthy doesn't always mean spending more. So in fact, many of the healthiest foods are available right here in our own backyards and local markets. Kaya daghan kaayo sa ato, adili mga katropag, mga kabugsay, nga pag mag-diet ta is mahal daw. Mahal ang gulay, mahal ang prutas. But dili na siya tinuod. Kaya pwede lagi natin na sila makuha sa ato ang own backyards at sa atong local markets. So no, kanang daghan kayong salamat, and we will be having unsa man ang ato ang buot pasabot kong nutrisyon. Nganong importante man si nutrisyon? So mag-start ta sa simple question. Kung mag-ingon tag nutrisyon, unsa may pinakauna nato nga maabot sa ato ang huna-huna, mga katropag, mga kabugsay? Sir Lemel, kung mag-ingon tag nutrisyon, unsa may pinakauna nato mahuna-hunaan, 'di ba? Pag nutrition, pagkaon.
1: Correct.
2: Yes, pagkaon. And but nutrition is much more than just a food. So mo ni siya ang process kung diin ang ato ang lawas maka-receive og mogamit og mga nutrients gikan sa pagkaon nga ato ang ginakaon. So kani siya mga nutrients nga atong gina-intake, ginatabangan pud taan niya nga motubo, mohatag og energy, pakusgan natong immune system, gina-repair ang atong lawas, and ginaprotektahan ta sa mga nagkadaiyang mga sakit. So ang atong lawas mula na siya og sakyanan, no? Kung ang sakyanan kinahanglan og dekalidad nga fuel aron modagan og maayo, ang ato apong lawas kinahanglan pud og right and proper nutrition para pud modagan pud siya og insakto. So the food we eat becomes the fuel that keeps our body working every single day. So now imagine mukaon ta og instant noodles every day, or mo inom taog ka ng soft drinks every day or every meal, or dili ta mo kaon og pamahaw kada adlaw. Ang ato ang lawas, di ba, maka-feel ta nagluya, di ba, sir?
1: Correct.
2: Oh, or kanang maka-feel ta na naman tayo ginabati, kaya nga sige na lang tag instant noodles, nagsige na lang taog soft drinks. So, ang uban po na kay paspas ang pag-gain o timbang.
1: Mm.
2: Paspas ang pagsaka sa ilang timbang tungod kay ang ginakaon is unhealthy.
1: Mm-hmm.
2: Or worse, mas paspas matapnan og sakit like diabetes. Mm-hmm. Muna pinaka-common dyan na ito, dili karon, diabetes, hypertension, heart disease, and even mga certain types of cancer. So, mm-hmm. On the other hand, if ipiliyon nato nga mukaon og kanang mga nutritious nga pagkaon every day, ang ato ang bation kay gaan.
1: Mm-hmm.
2: And maka-feel ta nga, murag, lahirag yun, dili siya luya. So, mas ligon na tong resistensya, and then mas taas atong energy, and mas maayo ang atong concentration sa trabaho o sa eskwelahan, o mas taas ang posibilidad nga malikayan nato ang mga daghan sakit. So we will always remember, no, we have always to remember nga, every meal is an opportunity to nourish your body. So every healthy choice you make today is an investment in your future. Yes. So, moto no, ako ang balikon nga dili tanan pagkaon is healthy. And dili pud buot pasabot nga kung busog ka, mo na to siya ang right and proper nutrition. Yes, so nganong makaingon man tanong nga, since kay nutrition month man karon, nganong maingon man ta nga pag ang pagkaon mo kaon tag healthy kay mahal. Tinuod ba na, sir?
1: Medyo, pero ang gulay og ang gulay, dira kay tantong mahal ang fruits
2: ang
1: ng karon.
2: Ang
1: fruits, no?
2: Okay. Mm-hmm. Kanang pag mingungutag ka ng healthy nga pagkaon, i-follow na to ang pinggang Pinoy, may isang mahal manggood ang gulay o prutas. Kanang, well, somehow, naagid pa yung mga part, pero mm-hmm. Manos na, pag healthy food manggood, ma'am, kay mahal, sakto, naapoy mga uban dyan, pero at first, it may seem true, pero kung ato ang hunahunaon manggood, kung ang healthy food, ato manggood kasagaran gina-imagine is imported ng mga prutas, mga expensive cereals, or mga itong mga, unsa itong makitaan sa social media nga, murag mo ito siya ang standard nga ito ang, ato makita nga, muni ang sakto na ito buhaton, kay muni nakita na ito sa Facebook or sa TikTok. Pero in reality, manggood siya mga katropa and mga kabugsay, healthy eating starts with the food that is already available in our homes, gardens, and local markets. So, ang simple nga mga kangkong,
1: correct.
2: Mga cabbage.
1: Malunggay.
2: Yes, malunggay.
1: Dama na sa itong lataran, di ba?
2: Dama sa itong lataran. Pwede na ito makapatubo, ana. Pwede na po ito makapatubo mga kamatis.
1: Alugbati.
2: Alugbati, yes. Mga kalabasa.
1: Kalong okra pwede yung nataran.
2: Yes. So, kana siya, kanang makalas puntaan na. Dito mo, nga, expensive siya, pero kung mo-grow tao ka ng mga gulay o pruta sa ato ang kaugalingon nga backyard, narana siya. So, readily available siya sa atong balay, sa atong gardens, or sa atong local market. So, for example, instead of buying expensive snack sa hapon, magkaon na lang ta, magpabukal ta og kamote, saging, or katong mais.
1: Pwede. Oh,
2: diba? Healthy na siya. Yeah, kani siya mga affordable, and then rich po na siya in nutrients. So, instead of sugary drinks or soft drinks, atong piliun mo inom og tubig. Tubig or fresh buko juice nga narapod makita nato sa ato ang panimalay kung dulta sa atong mga kabukiran. And then, instead of processed meat every day, ato ang apilan po doon ka ng mga gulay like munggo, itlog, isda, or mga native vegetables. Kay lami ba yakay ng munggos? Ang munggos kay daghan kaayo taog nutrients nga...
1: Murag mo na yung paborito ni mama.
2: Kasi munggos, murag kompleto, munggos siya. Pwede masagulan o ka ng gulay, kalabasa, tapos malunggay, tapos karne. Kompleto siya na yung protein. Nanang go, grow, glow.
1: Okay.
2: So, kana siya, mga barato na siya ba? Yes.
1: Affordable naman na kayo barato. Makapalit kayo 1/4 na, di ba?
2: Yes.
1: Madaghan naman na.
2: Yes, madaghan na siya. So, dito sa San Francisco, no, blessed jud kaayo ta. Kaya natin mga families nga na ay access sa fresh vegetables and locally grown produce. Most especially, kaya ato ang Municipal Nutrition Action Officer, ang ato ang Nutrition Office, is ginapangusgan gyud nila nga tanan barangay sa San Francisco na ay mga gardens. Diin ang mga gardens na ay mga klase-klase nga mga tanom sa gulay o sa prutas o sa kanang mga lamas. So, niya ka na siya nga mga grown nga products po nila, ginabaligya nila sa ato sa ilang community in a very, very low price.
1: Correct.
2: And then, ang gatanong na po, Ana, is ang community na po. So, give and take na po siya ba? So, nindot siya nga pamaagi sa nutrition office no nga ang kanang mga locally grown products sa atong barangay is ang mga ang community na po ang maka benepisyo. So, ang ato ang farmers nag-work hard sila para makaproduce og nutritious foods, and by buying local, we are not only helping our health, we are also supporting our local economy. So, we have always ato ag yung hinumduman permi nga, healthy eating is not about eating expensive food, but it's about making healthier choices every day. So, naman ta, nanata sa ato ang ikatulunga kanang topic. Ikatulunga part sa ato ang topic is ang katong pinggang Pinoy. Kanang kisa naman ang nakadungog about anang pinggang Pinoy? Unsa man ang kanang mga ideas ninyo about sa pinggang Pinoy, no, mga katropa o mga kabugsay? Ang katong pinggang Pinoy, kato na siyang kanang plato nga. Murag ang mga daycare children, ani is aware, ato ang mga estudyante o ato ang mga parents aware ani pinggang Pinoy, muni siya ang guide nga ginatabangan ang mga Filipinos to prepare balanced meal. So imagine nato ang ato ang plate is divided into three parts. Ang katungaan na kay vegetables and fruits, and then 1/4 should be either rice, corn, kamote, or other energy-giving foods. And then the remaining 1/4 should be protein-rich foods like chicken, fish, lean meat, eggs, beans, or munggo. So, sa ato ang pinggang Pinoy, nakumpleto na nato si Go, Grow, and Glow foods, no? Dali raman siya, di ba? So, dili kailangan nato i-complicate ang ato ang healthy eating. Ang simple lang nga, rice. Part, 1/4 part sa inyuhang plato is rice. And then, apoy, another 1/4 part sa ato ang protein, katong mga karne, isda, chicken, lean meat, eggs, beans, or munggo, mga protein-rich foods na siya. And then, ang half sa ato ang plate, it will be either vegetables, it will be vegetables and fruits. So, no, mora siya. Dali na kaayo, di ba, ang pinggang Pinoy. Pero sa ato ang manggod, kay dili na manggod ka ng pinggang Pinoy ato ma-follow, kay lami manggod ang karne.
1: Usahay, daghan pag-rice.
2: Oh, murag ang rice, kay sobrang na sa half. Tapos, ang ato apong sudan, sobra na po sa 1/4. Mo umbok na mo na nga, dira na po dayon, musulod ang kanang mga klase-klase nga diseases pag everyday na ito na siya gina-apply sa ato ang lawas. So, even a simple meal like rice, asinugbang isda, gulay, banana for dessert already provides a balanced meal. So, and don't forget, ang pinaka-important nga nutrient siya na ito ang tubig. Yes, tubig. Kaya ang ato ang lawas is made up mostly of water. So, staying hydrated is very important. And drinking water regularly throughout the day, especially during hot work weather. So, instead of reaching for sugary drinks, ato ang piliun gyud, if possible gyud, whenever water. Na is ang water to avoid dehydration also. Yes, so nabay mga pangutana nato sa ato ang mga listeners.
1: Kuan siguro ma'am, murag ikaw akong pangutan-on.
2: Ah sige sir, okay. Unsay mga pangutana?
1: Murag ato ni aging adlaw na amoy mga activity diri sa atong municipal lungsod.
2: Yes.
1: Pwede ma-share ba nato to sa atong mga tigpamina? Murag na amoy gi-launch unsa to inyong
2: gihimo? Ah yes, oh, ako siya gi okay, sige.
1: I-share na lang kay murag parto sa
2: part to siya
1: nutrition gihapon karong bulana, no?
2: Katong
1: gani murag na si mayor atong mga panahuna.
2: Yes. Opo. Mm-hmm. Ang amuang launching atong last July 7 is launching sa amuang Lunas SF Care Van. What is Lunas SF Care Van? Mo ni siya ang rebranding sa amuang Bravo High katong Bridging Responsive Assistance for Vital Outcomes in Health Initiative. Girebrand na mo siya because we expanded our program. So nahulog siya nga nganong Lunas SF Care Van. Mura mo guna siya og kanang mini caravan nga for ano lang siya taga health lang gyud ang muadto sa mga GIDA barangays or sa kanang mga pinakalayo nga sitio or purok kada barangay. Mo nang adtuan namo dalhon namo tanan serbisyo sa Municipal Health Office sa tugkaran sa ato ang mga kanang nagkadiya ang mga barangay.
1: Atong mga hilit ng mga barangay kibali.
2: Yes, oo.
1: Unsa pa ni mga services inyong ginhatod?
2: So, ang mga services nga amo ang ginahatag nga for free, libre tanan wala gyud bayad maski piso kay natay free medical consultation. And then, oral health assessment, mga and dental procedures. Ang katong mga dental procedures nga ginahatag nato sa ato ang mga San Francisco Hanon is natay oral prophylaxis or katong cleaning. And then, natay tooth extraction, natay tooth filling, pagpasta.
1: Di ay?
2: Yes, nanataana. So,
1: hayahay kayo.
2: For free. Pwede na kita mo add to. Kung before ta mahatagan ang mga serbisyo, i-assess pa man ta sa ato ang dentist, which is naman tayo dentist si Dr. Ira, na willing gina siya, everyday gina siya nag-check up good sa ato ang mga pasyente, no? Sa ato ang mga constituents or sa ato mga clients. No? Every Monday to Thursday, nag-conduct na siya ka ng oral consultation good daily except for Fridays. Pero from Monday to Thursday we na siya mga dental checkup or oral consultations and then i-check na niya if for extraction na ba, if for pasta, and then if you're up to have your kanang oral prophylaxis katong i-clean ang imuha katong tooth cleaning. And then aside, libre na po na siya, sir, ha?
1: Okay.
2: Walay bayad. Ang amo lang yung kinahanglan, ang amo lang yung pangitaw na is ang ato ang PhilHealth nga MDR.
1: Okay.
2: Model hon. And then, ikatulo, naatay ginahatag po nga libre nga servisyo ato ang mga basic laboratory services. Unsa man itong mga basic laboratory services? Ang amo ang madala, yun ani sa barangays, ang katong blood sugar monitoring or blood sugar nga examination. And then we also have hemoglobin examination or check-up. And then urinalysis. Muna siya, ang most nga common nga ginadala na ito nga kanang basic laboratory services sa mga barangay. And then, of course, ang pinakaganahan gini sa tanan, libre nga tambal. Natay mga libre nga tambal nga ato ang ma-avail sa ato ang Municipal Health Office. Ang kinahanglan na gid namo nga papel sa inyo is ang ilahang PhilHealth or ang ilahang members data record o ang atong ginatawag nga MDR. Mawag jud na siya ato ang need nga ipakita sa katong mga gusto mo available mga libre nga tambal. Ipakita lang ang reseta. Kung wala pa po sila na rehistro sa ato ang yakap program sa RHO, pangitaan gid na mo na sila og PhilHealth. Pero kung na-rehistro na sila, ang katong reseta lang and then makita na din na siya sa among system nga, uy, okay, registered na siya, diretso na may mahatagong tambal if available. If dili pud available sa amua, pwede pud mi maka-refer sa other nga pharmacy nga kuan pud siya, gamot provider pud siya nga libre ra pud iyang ginahatag.
1: Accredited, kibali.
2: Accredited, yes. Gamot accredited. And then, ikalima, natay mga mental health services and counseling ginahatag po nga servisyos, no? Katong mga na'y feeling nga murag na sila ay depression or na sila sa depressed state or kana anxious sila or kanang nalang sila ay kanang problem nga dili nila ma-share sa ilang friends or sa ilang family. Natay mga counselors, no? Mga mental health counselors nga willing gid mo hatag o kanang free counseling. And amumahon gid ka nga kanang dili ka maka-feel o kanang anything nga kanang makasulti ka kung unsay angay ni mo ma-express sa imong ka para makapagawas ni mo imong gibati. Yes, for free. And then ikaunom, nutrition and dietary counseling. Ang ato apong taga nutrition office kay uban gina sila sa amo ang kanang caravan permit or sa amo ang program permit nga muhatag pud na sila og kanang nutrition and dietary counseling for free. Kapanghatag pud na sila og katong mga RUTF para sa atong mga stunted and wasted nga mga bata sa matag barangay. Yes. And then number 7 ang sanitation and hygiene, nagakandak sad mi og libre nga advocacies ato ang mga barangays, mahilit na barangays no or sa atong mga sitio sa atong mga lagyo nga mga purok. Muhatag pud mi og kanang free nga sanitation and hygiene advocacies kay para unsaon pag-maintain sa cleanliness sa kahinlo sa ato ang palibot. And then of course, ika-8 ang ato ang immunization, naghatag pud mi mga libre nga mga vaccine. Unsa man to ang mga vaccine? Pneumococcal vaccine, flu vaccine, and ang ato ang mga vaccine gikan sa atong mga babies from 0 to until 59 months. Naapot tayong mga libre nga bakunaan na nga ginahatag. And then number 9, substance use prevention and counseling. So, ang ato ang ginabuhat ana is ang pagtudlo or pagtabang sa ato ang mga amigo or amiga nga kanang naasa ka nang gusto na mo quit sa pagpanigarilyo, pag-vape. Dili lang man siya kay buot pasabot ang katong droga lang. Ang substance use kay broad na siya.

0: depo libre na siya tanan. And we also kanang gahatag pud mi og kanang mga counseling sa katong mga pamilya nga gusto na mag saon nila pag-apply sa katong na age gap bitaw between sa katong mga family planning nga mga strategies. Naghatag pud mi ana for free. Yes. Ginadala na muna siya sa matag barangay.
1: Okay. Nakapangutan na magkukuha na post mo ito sa Facebook. At least ma-share po nato sa itong mga tigpaminaw ang inyong activity. Kining activity, ma'am, is kuan ba ni siya? Funded sa National DOH or initiative ni sa LGU?
0: Initiative siya sa atong LGU.
1: Okay, very good.
0: So, kana siya for institutionalization na pud ni siya na mong program. So, pasabot, na siya sustainability kay hatagan man nila mayor o budget. Kay para, dili maputol ang libre nga mga servisyo.
1: Okay, di ba basta-basta nang giingunin yung mga dental cleaning? Mahal ba niya sa private?
0: Sa private,
1: no?
0: Mahal siya sa private. But, tungod pod sa, napwede akong tabang pod si PhilHealth sa katang pagpaghatag nato o ka ng mga libre nga servisyo. Kay naman sa part gid sa amo ang mga programs why nakahatag mi og libre gid nga services sa atong mga katawhan nga wala gid mi ginapabayad maski piso, not unless na lang jud if wala gid sila PhilHealth. Gina-encourage gid namo sila nga mukuha gid og PhilHealth kay para katong tanan services namo nga giingon is makuha nila, ma-avail nila for free, wala gid piso bayran.
1: So congratulations sa inyong mga serbisyo nga gihaton nga to na sa atong mga katawhan.
0: Yes.
1: So anyway, basi na pakidugang regarding atong imong main nga topic gaina sa nutrition kung wala na murag atong isgutan ato is pagkaon nga water. How about sa kining saktong nga pahulay, apil ba gihapon ni sa nutrition, ma'am?
0: Yes sir, apil gid kaayo kay kung dili pud ta well rested no mga katropa o mga kabugsay, unsaon man nato pag achieve pud sa healthy state of mind nato if kanang dili ta well rested. Kay di ba kung kulang tagtulog, pag mata nato aburido atong utok.
1: Pila gyud ka oras, ma'am, ang required?
0: At least 6 to 8 hours.
1: Ah, 6 to 8 hours.
0: Uninterrupted sleep. Pero kung interrupted pud siya, when we say mga uninterrupted sleep, kanang tulog nga kanang dili magsigmata-mata bata o doon mata-mata, dapat straight sleep gid siya, at least nakamata lang kakausaan na kana siya, muna siyang mga at least 6 to 8 hours of uninterrupted sleep. Kay para, pag mata na to, uy, fresh na kayo, lami kayo ang sleep na to, kay kanang maayo mo na nga to ang pagtulog pod kay kanang naka-exercise prior, naka-exercise atong kaon kay healthy pod ato ang mga gipang intake sa atong lawas. And then ang kani magudtanan ginakaon nato, dako siyag effect sa ato ang mental and physical well-being. Dili lang kay kanang kung healthy atong ginakaon, atong mapakita pod nato siya sa atong physical aspects.
1: Correct.
0: Kay dili tatambok, dili po taingon nga inga nakapayat. And then, it will affect po ang ato ang performance mentally. Kaya makafocus ta, and makatrabaho ta, or makafocus ta sa school, or sa ato ang mga trabaho.
1: Kining mag-inom tag-tubig, mga hisgutan po ni Monique Gaina, pila yun ang required, or kanang suggested nga pila ka baso atong imnon kada tuig kada adlaw?
0: Ang suggested, Jude, is at least 8 to 12 glasses of water.
1: Regular kadako nga baso?
0: Yes, 300 ml ang ang kuan sa baso. So, mga ibutang na to, 8 times
1: 3.
0: Mga 2 to 3 liters a day. Kay mo sweat out, man dapat man ta mo sweat out. So, kana mo ingon nga, dali naman kumabusog, ihi ramong good gihapon na siya. Kung dili ta kaihi, sige na to, inumog tubig, na ay problem nga to ang kidneys. Kay normal lamang gid nga mabusog gid ta niya, pataudo lang ihi lamang po nato na siya kay gina-cleanse man sa water pod ang ato ang kidneys.
1: Ma-flush out siya sa mga small particles ana.
0: So moto siya no ang kanang ang atong mga healthy habits nato, mga katropag mga kabugsay, kailangan gid mo kaon tag breakfast every day. Ngano man kay ang breakfast mo gid na siyang pinaka main gyud nga muhatag sa atoa og
1: energy.
0: Kung dili ta mo kaon og pamahaw, dali pud ta kapuyon nga usahay mas daghan pa hinuntag makaon sa udto.
1: Mao.
0: Madoble na noon kay murag ang hunger pangs na to ana, wa mo ko pamahaw, akong dublihon akong kaon. Nga

0: pag mabusog na po ta pag-ayo, ato ang batiyo na pala nakatugon. So makatulog ta. Instead niya kanang ato-ato siyang ma-reduce ang ato ang katong ato ang nakaon, niya kanang madali na to siya ma-digest. Kaya natulog man ta, makadugang na hinuunto siya sa ato ang timbang. And then, we have to eat our meals on time. Kaya kung mo lagi to, kung mo skip taog meals, it will lead to overeating later. And then, gina-encourage gina to nga, mukhaan gita og gulay og prutas. Yes. Ang katong mga balag, alugbate. Katong correct. Mga, katong kung saan ma-afford lang gina to, dili ta ma-pressure sa kung saan makita nato sa social media.
1: Pwede rin ang bisag saging lang siguro, no? Banana.
0: Yes.
1: Diba? Di man kayo natantong mahal. Di man natantong mahal.
0: Or watermelon. Kaya mo gina siya, apple. Mga, and then, ato po ilimit ang pagkaon nato mga processed foods. Kay,
1: pwede na siguro panagsalang. Di lang yun kadaadlaw.
0: Diligid kadaadlaw. Kay, dako yun siyang effect yun sa itong lawas kung magsigitag processed food.
1: Kay, taas man siya sodium. No? Sodium.
0: Yes. Taas siya sodium.
1: Makakosya o kidney problem. O uban pa, cardiovascular disease. Daghan pang uban. So, kiningkuan, ma'am. Di ba, na yung mga sakit nga ulcer, kung kulang kagkaon, tinuod ba nga magka-ulcer ka?
0: Yes. Na yung possibility or dili jud ka mukaon on time kay ang ato amanggong gastric juice is nag-produce na sila o kanang kuan nag-produce ang ato ang stomach o kanang gastric acid. Kung wala na yung madigest nga pagkaon ng atong stomach, ang kanang mga gastric acid mo, release na siya gastric acid and then instead nga, ang food nga i-digest, mahimo na nga katong hinahinay niya kutkuton ang lining sa itong stomach. Moon ang reason nga.
1: Mukaon gita.
0: Dapat gita mukaon on time. Kaya ang kasagaran na basa ka ng mga ulceron, pag mag-overeat side, masakit po ang tiyan. Tungod kay, lagi nagasgasan na ang ilahang lining sa ilang stomach.
1: So, importante gud na mukaon o saktong oras niya nutritious food, no?
0: Gulay, prutas, pero dili ginabot pasabot nga mahal. Kaya nara gid na ang rice, nara ang kamote, nara na ang kanang mga mais. Yes, kana siya mga yan, mga energy rich nga mga food nga nara pud siya makita nato sa atong local markets.
1: Pwede man ta makakaon gyapon mga instant noodles pero talag sarag jud kaayo, no?
0: Dili gid nato i-encourage nga mag everyday most especially sa atong mga bata. Kay karon kanang murag nahimo na manggod nga kung unsa toy dali lutuon. Mo pud toy kanang buhat mo pud toy ang kanang always or kasi barato ra baya. Barato na pod. So, sa gulan lang og malunggay ang uban. Ang nudo sa gulan malunggay para healthy pero dili gina-discourage kinanging ana kay taas kaayo og sodium content ang atong mga instant or mga processed nga mga pagkaon.
1: Pwede sa kaisa sa kabuan, ang ana nga mga kuan gyud mingawon ka kay ganahan mo og bawal biya mo ila minon. So anyway, Ma'am Shane, murag hurot-hurot naman ang atong isugutan regarding sa nutrition.
0: Yes.
1: Unya kada adlaw pod naapod ang School on the Air.
0: Yes.
1: Nga maghatag pod sila og mga idea, mga leksyon kabahin sa nutrition.
0: Kabahin sa nutrition.
1: So temporaryo siguro ta nga manamilit Ma'am Shane kay unya pod taod-taod mag-prepare pod ang School on the Air nga program sa nutrition. So, least na kay mga pasalamatan, mga pa-shoutout, pwede kay nato ipaabot sa itong pagpanaguban.
0: Before nato i-end itong program, no, Sir Limwell, mga katropa, mga kabudsay, thank you kaayo, no, again sa XFM 91.3 for having us every Thursday. And then, ang good nutrition, you know, it really starts at home. So, it starts with the food we prepare, the choices we make, and the habits we teach our children. So, we have always kanang ato og yung always i-remember nga healthy eating is not about eating mga mahalon nga pagkaon. It's about eating the right food in the right amount. So thank you so much once again, Nof, for having us from the Municipal Health Office of San Francisco Agusan del Sur, and I'm Shadi May Kawaling. Thank you kaayo for Buksay on Air, and stay healthy, stay informed, and remember, a healthier San Francisco starts with healthier families. So bravo San Francisco. Thank you, Sir Limuel.
1: Mga katropa, kung partner sa Technical Division, si katropang Harvey Montonhiramis. Sa ngalan sa mo station manager, katropang Ray Celeste Sarabasquez. sa among admin si katropang Ali Vicente. Sa akong partner kagaina sa Bullseye si katropang Junji Labrias. Inyong alagad Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw ug pagsalig. Maing buntag ka natong tanan. Amping kanunay og dalay gyud ng Dios.
2: Bullseye. Bullseye. XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala. Sa
7: usa, epektibo dining
8: copy day.
7: Dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga nasa field na sign
8: nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli,
7: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong ug dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay nita kasi po sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagwan akong mata, nagwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: ni Apo. Monkeypox mana?
1: Isa mana?
0: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
0: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
0: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
0: Magsantol, vitamin C.
2: Vitamin C. Vitamin C. Magsantol, vitamin C.
3: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaan sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold bay.
2: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa day ng Krap Gold bay?
1: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Krap Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: And we're live! Nana? Nana ba ta? Okay, mga sukindig paminaw, Nana Pudmi, asa naman sila? Nana ba? Good morning, watching live from Barangay 4. Opa, sige, okay. Be? Okay, sige. While waiting, kanutisyon mama, ato sang i-greet ato ang mga live viewers na natay unom so far nagalantaw sa ato ang Nutrition School on the Air atong programa kadlawa July 9, 2026. Sige, ana ba? Please comment down below kung asa mo dapit karon. Hello, hello, hello. Okay.
1: Yes, and of course, Kanutrition Mama, yes. And of course, nanatay nag-view karon, no? Dunay, ingon mo ganina, unom karon, siyam na gyud sila.
0: Siyam na gyud.
1: Yeah, and of course, good morning to you. Happy watching from Barangay 4. Oh, yes, si Ma'am Algin Estrella. So,
0: hi,
1: so
0: Ma'am Algin.
1: Yan, of course po, mga igala, sa tanan ng mga katauhan nga nagapaminaw karon sa atong Nutrition School on Air. So, palihog, isubaybay ninyo ning ato ang page, no, sa Municipal Nutrition Office para masubaybayan ninyo ang pag-aisgutan diri may tungod sa programa sa ato ang Nutrition Office.
0: Okay. Sige, magsugod na siguro. Tao, napa di ay kanutrition ma-ma?
1: Yeah, and of course, happy viewing and listening to you, Sir Rie Jo. And of course, good morning watching from Buena Suerte. Enjoy Gugma. And of course, thank you so much, sir. And of course, to Ma'am Ana Fee Ablen Sabandala.
0: Good morning
1: from Hubang.
0: From Barangay Hubang. Good morning, diha sa Barangay Hubang. Sa tanan mga kanutrisyon nga naminaw sa Barangay Hubang. Asa naman tong uban, kanutrisyon, marga pa man, no? 17, pero wala pa'y nag-comment. Oh, comment atong mga suking tigpaminaw diri sa atong XFM 91.3.
1: Yeah, of course, my dear friends, it's already 9:04 in the morning and it's time to start with our program, Nutrition School on Air.
0: Okay, let's start. Masusad siyang adlaw sa inyong tanan diri sa atong Nutrition School on the Air, gikan sa National Nutrition Council Caraga, sa DOH ug sa Municipal Nutrition Office, atong sponsor sa atong INSOA ka Nutrition Ma'ma ang Municipal Information Office ug of course ato ang partner karon, no? Naata sa XFM San Francisco 91.3. Ako ang inyong alagad, Kanutrisyon Ayesa.
1: Yeah, of course, good morning once again, my dear friends. Ako usab si Kanutrisyon Kap Mama. And of course, niadtong nilabay nga episode Mama Kanutrisyon Ayesa. And of course, isgutan nato ang kumainment number 3 nga kaon ug utan ug prutas kada adlaw.
0: Murag bibo kayo sila sa ilang session gahapon, Kanutrisyon Mama. Ug para sa kasayuran sa tanan, since ko on the air man nga programa, aduna kita ipahigayon nga graduation day para sa tanan nga mga nisalmot ni programa diin ang NNC mag-andam og mga exciting prizes para sa inyo, ha? O diba, may lessons na, may papremyo pa.
1: Wow, so may makatunan, no? May makatunan na tumaka nutrition. And
0: yes,
1: of course, walay limit sa kung pila ka miyembro sa pamilya ang moapil. So participation is the key. So and of course, mga kanutrition, kung kamo tanan perfect sa among pa-quiz sa 12 ka episode, kamo tanan adunay premyo sa graduation day.
0: Yes, og dili pa ta magpadayon sa atong session 5 at usang i-announce atong mga texters gahapon nga nakakuha sa saktong tubag sa atong quiz para sa session 3 commitment number 2 part 2 ang atong top scorer kanutrisyon ma-ma mo ni sila.
1: So,
0: nara si kanutrisyon Rose Prado.
1: Wow! Ako palakpakan! Mga
0: kanutrition. Abatay, kanang clap nga koan.
1: Mm.
0: Abatay, adri sir, wala na sa ako. Okay. Napag-yud atong top scorer, si Ma'am Rose Prado, akong i-mention, top scorer siya sa session 3 o sa session 4, kanutrisyon kap ma-ma. Si Ma'am Riza Sabalyero, pareho sila, no? Top scorer gihapon, Ma'am Ana Fe'e Sabandal, Ma'am Maribel Ablo. Top scorer si Ma'am Salome Leo Pardaz, gahapon sa session 4. Ma'am Algin Estrella sa Barangay 4, top scorer po siya sa session 4. O kinitanan akong i-mention, kanutrisyon ma'ma, highest po ni sila sa session 3 o sa session 4. Si Ma'am Dina Rose Tagapan sa Barangay Benesuerte, Ma'am Cindy Sodusta sa Barangay Benaswerte gihapon napay duha. Erjoy Guma og si Ma'am Flor Bejoy Caniete. Napagyud ka notisyon ma'am si Ma'am Jacqueline Saknana sa Barangay 5 og si Ma'am Doris May Altizen. Pareho sila taga Barangay 5. Napagyud taga Barangay 5. Ma'am Kisha Mutya Hayes gihapon napod Barangay Pasa Joanne Gel Dispo og taga Barangay 4 Janice Gayo o Gliza P. Plaza. Muna itong mga top scorer. Wala gis taga Barangay Mati ka, ma'ma. Ano may nag-participate?
1: Basin karon tungod kay nakita nila, mo-participate na sila.
0: Mo-participate
1: wow!
0: na sila.
1: And congratulations sa ilang tanan.
0: Yes. All congratulations.
1: Right. Congratulations para sa ato ang mga top winners na ito. No? Congratulations sa tanan. And of course, no, so good luck na po sa atong mga suking tigpaminaw sa quiz na ito unyang taod-taod. Lamang. So, basig, unya pa mo-participate ang atong mga tuhan. Okay. Nana, makita na.
0: Taga-mati.
1: Nana, no? So, inighuman na ito sa atong discussion sa Kumainment number 4. So aduna na po ipahigayon nato ni ana. Yan of course shout out ta sa atong mga suking tigpaminaw diha no, si Dina Rose Valenzuela Tagapan and of course to Marcina De La Cruz Adagan and of course si Naomi Goma and of course si Labrador Tabalo Jennifer and Rose Valenzuela Tagmapan. Okay? Catherine Hapus Reyes and Jenki Salakay. Good
0: Uy,
1: morning at thank you for being.
0: Office na sila ka. Hi. Si Ma'am Cheng Matiga, Ma'am April ug si Ma'am Jinky. Hi sa inyong tanan diha sa nutrition office.
1: All right.
0: Napa? Ma'am Maria Casera, watching from Barangay Dasagan. Ma'am Henny Tandog, from Barangay San Isidro.
1: Yan, of course, nagtanaw po live dahil ako ang secretary, Barangay Secretary. Thank you so much, Madam Secretary. Please, share ninyo na no, ato ang video karon sa live sa Municipal Nutrition Office nga Facebook page.
0: Yes. Hi, Sec. Good morning, Sec. O karon natong paminawon ang Kumainment number 4. Roll, VTR.
2: Nung araw, ang galing ko mag-basketball. Bakit kanyo? Kasi malakas ako at matangkad. Bukod dyan, sinunod ko ang Kumainment number 4. Kumain ng isda, karne, at ibang pagkain, may protina. Ang galing kaya nito, lalo na sa mga bata, mas nalulubos ang kanilang paglaki. Ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.
0: Thank you, Mang Moy. Moto siya si Mang Moy, kanutrition ma'ma. Si Mang Moy katong nasa video. Thank you, Mang Moy. O para sa inyong nadunggan, ang commandment number 4 kay nag-ingon, kumain ng isda, karne, o uban pang pagkaong adunay putina. Sugdan nato ni nga topic with a question kanutrition ma'ma. Pwede ba ni mo i-share kung unsa ang inyong menu sa balay karon nga adlaw, gikan pamahaw, hantod, panihapon? Sige daw.
1: Yes, exactly, kanutrition ma'am Ayisa. So, typical nga Pilipino, no? Una, ang breakfast namo ganina is bulad nga gisanlag. Lami gayo ang ato ang pangkaon. And of course, tapos, nagbalon pa jud ko karon. Og chicken adobo nga adunay itlog og kamatis.
0: Wow.
1: Og unya ang panihapon namo nga paksiw nga isda og ginisa nga munggos. So mao na ang menu namo karong adlaw. So swak basta topic nato karon is kumainment number 4.
0: Swak na swak kaayo ang inyong menu ka nutrition ma'ma. Tungod kikitang mga Pilipino kinahanglan ang atong diet. Labi na no, atong naandan, karne, manok, isda, itlog, lisohong utanon, o guban pang mga pagkaong puno sa protina.
1: Yeah, of course. So, in what way? So, nga nakatabang ang protina ka na to, kanutrisyon na mamayesa.
0: Ay, kanutrisyon, mamamuni siya. Ang protina kay makatabang sa insakto nga pagdako sa mga bata o pagpabiling himsog ang panglawas sa mga hamtong. Tig-ayo usab siya sa atong mga naguba nga cells and tissues. Murag, mekaniko gani nga tig-ayo sa mga parts sa sakyanan. Ug dili lang protina ang makuha gikan sa manok, karne, isda ug mga gikan sa dagat, itlog ug prutas, kun dili apil na ang B complex, vitamins, iron ug zinc.
1: Yeah, and of course, wow. So nakapaingon gyud nga wow gyud kay no, daghana kayo ga sustansya diha no, diay ana no sa atong makuha gikan ni ana. So, well. So, what about sa mga vegetarian or kadtong mga vegan nga tawag, di ba? O kaya dili gitugot sa reliyon ang mukaon gikan sa hayop. So, unsa ang pwede nilang source of protein mga katropa Anisa?
0: walay problema na ka-nutrition, ma. Daghang pwede alternatibo sa karne, manok, isda ug uban pang pagkaon sa dagat. Makuha usab nato ang putina gikan sa tokwa, nuts ug mga lisohong utanon.
1: So ato aka nang tagsa-tagsaon ang kumain means number 4 aka nutrition, ma'am, ay isa, and of course para mas dali nato siyang masabtan.
0: Sige. Sugda nato siya sa shellfish o pagkaon gikan sa dagat pareha sa ulang, amahong, talaba, alimasag, alimango ug talangka. Kini sila kay puno sa high quality protein, iron, vitamin A ug zinc.
1: And of course, nutrition, Ma'am Ayisa, usually, gitanggal nato ang tunok. Ilabi na sa mga isda susama sa bangus o sigarilyong isda, di ba? So, pero adunay gagmay nga isda susama sa bulinaw, tawilis, sardinas, nga pwede kanon o tunok. O gikan sa maong tunok, makuha nato ang kalsyum. So, dili gumikan kay gagmay tas barato pa jud, so dili rich sa protina.
0: Yes, kay kanang mga gagmay no nga mga pagkaon ang mga tunok diha makuha usab ang calcium gikan sa shellfish pareha sa tahong, clams ug talaba. Ang calcium ang good kay nutrition kap mama kay importante para magligo ng atong bukog atong ngipon. Mao nang pagkulang kita sa calcium, pwede kitang magka osteoporosis o pagkagabok sa atong mga bukog.
1: Ah, kanutrisyon, Ma'am Ayisa, no? Ang mga sipod susama sa ulang, alimango o guban pang isda nga gikan sa tubig dagat ang rich usab sa iodine. So, ang iodine motabang usab sa maayo nga metabolism sa lawas nato. Kung usa sa pag-function sa atong lawas, so kapag kulang kita sa iodine, so mamahimo kita na makabaton sa iodine deficiency o disorders, IDD.
0: IDD, iodine deficiency disorder, din na siya ka-nutrition, mama. Kung allergic po sa shellfish, na atong nahisgutan ka ganina, isa sa maayong source sa iodine, mao ang iodized salt o seaweed.
1: Yes. So let's us recap, no? Una kita kadali lang. So far, gawa sa protina, iron, vitamin A ug zinc ang mga sustansya nga nakuha nato gikan sa isda ug shellfish. So mao ang calcium ug iodine. So aduna pa ba kanutrisyon, Ma'am Ayisa?
0: Naa pa ang mga tambok na isda sama sa sardinas, salmon dahil na siya ka-nutrition, ma'am.
1: Ay,
0: no? Salmon, mackerel o bangus kay naghatag o omega-3 fatty acids na pwedeng makatabang para makalikay kita sa coronary heart disease, stroke, diabetes o uban pang klase sa cancer.
1: Yan, of course, mutabok na punta sa karne. So, gawa sa protina, ang karne kay naghatag usab kini og iron o uban pang minerales susama sa zinc o phosphorus. Ang iron gikan sa pagkaong hayop ang mas dali maabsorb sa lawas kaysa sa iron gikan sa tanom. Ang zinc usab kinahanglan aron malikayan ang zinc deficiency nga gihimong hinungdan sa pagkabansot o putot. Mao di ay no. Acute diarrhea sa mga bata ug dugay pang pagkaayo sa samad.
0: Ay, mao din ay bili sa zinc ka nutrition, ma.
1: Kanutrisyon man ang isa. So, og ang zinc gikan sa hayop bisan sa itlog sa manok. Ang mas paspas nga nag-absorb sa atong lawas kay zinc nga gikan sa plant foods.
0: O ba? Kanutrisyon ma. So, bali ang zinc nga gikan sa animal sources sama sa itlog sa manok, mas paspas siya maabsorb kaysa sa zinc nga gikan sa mga tanom.
1: Plant foods, yes.
0: Okay. O ganiya usab, ang isa pang information mahitungod sa karne, kanutrisyon ma. Naghatag usab ang karne og B complex vitamins pareha sa niacin, vitamin B12, thiamine og riboflavin. Okay. So daghan kaayo B complex gyud.
1: Complex, no? O perting daghana.
0: Perting daghana.
1: And of course, no, sa next topic na to under sa commandment number 4, mao ang itlog sa manok. Nasayod ka ba nga ang itlog sama sa gatas adunay highest biological value o kining gitawag og gold standard sa protina? Dabis gayod ang protina ana sa mga itlog tungod kay ana anini ang tamang essential amino acids, vitamins ug minerals susama sa vitamin A, B complex, chlorine, iron, calcium, phosphorus ug potassium.
0: Atong usabon choline, iron, calcium, phosphorus ug potassium. Ug pinakabarato pagyud ang egg murag nice kay nga topic ang egg kay sa atong i-mention na amoy SLP sa itlog dito sa inyohang barangay. Tama ba kanotasyon,
1: exactly,
0: mama?
1: Exactly, kanotasyon na Mama Isa. So exactly, naagyod no sa ato ang mga livelihood program nato sa ato ang SLP, no? Mm. Na may egg-laying production dito. Ah.
0: Yes, yeah. So ato nang hisgotan unya while maghulata sa atong mga kanotasyon nga mag-comment kanotasyon, mama. Ang egg yolk o pula sa itlog kanotasyon, mama, nagikan kining tanan ang vitamin A, vitamin D ug vitamin E. Lami ira ba na ipalaman sa pan ang medyo malasadong itlog nga katong pula sa itlog human butangan nimo gamay nga iodized salt.
1: And of course, kanutrisyon, Mama Isa, no? Adunay kumpanya sa National Nutrition Council may tungod sa itlog, ha. Ginaingon nga ang egg is a day is okay. So buot ipasabot, dili peligro nga mukaon og itlog kada adlaw. Oy, no? Mas okay po dahil mukhaog itlog kada adlaw.
0: Yes.
1: Ilabi na kung adunay health healthy lipid profile. No, example, no? Kadtong dili na taas nga kolesterol o sa dugo.
0: Yes.
1: Mayo po dahil, no? Sa kada adlaw mukhaog pwede. Pero syempre, sa mga tao nga gikinahanglan i-control usab ang kolesterol. Dapat lang, no? I-control ginato. Pwede na ang tulo ka itlog sulod sa isa ka semana.
0: Kanutusyon, mama, sa among balay sa diri sa San Fran. Shout out na nita sa ati Kai, Jabo, Ara. Every day jud mi mag-consume og egg. An egg a day is okay jud amo ang kuan, amo ang mantra sa among balay subay sa kampanya sa NNC nga an egg a day is okay. Sa ako naging ang ganina, ang pula sa itlog na ay choline. Ang choline mao ang sustansyang makatabang sa brain development. Ug maayo kinikanon sa mga buros, mga nagapa-breastfeed para masiguro nga insakto ang brain development sa iyahang baby.
1: So, kanutrisyon, Mama Isa, now hisgutan nato ang uban pang mga kakuhaan sa protina. Apil na po dayang mga legumes, sa mga lisuhong o tanon susama sa peas, beans, mga garbanzos, no? Narabay mga tanom na mo ani ri, mga balato,
0: patadlan. Yes, daghan na sa inyo.
1: Dali ni kusog ni motubo niya, dali ra pud ang pagatiman, no? Batao, sitaw, batao, no? Uban pang rich usab sa protina.
0: Ang beans dugay na nailhan isip source sa protein ug nagbaton usab kini og soluble ug insoluble fiber. Maong nang insakto usab siyang pangsilig sa atong tiyan.
1: Ang soybeans mao'y pinaka lahi sa tanang legumes tungod kay adunay adunahan kaayo kini sa gitawag natog isoflavins, no, usa ka matang sa phytochemicals nga nakapakunhod sa insidente sa chronic diabetes susama sa cancer. Uy, ano? Maayo din siya, heart
0: maayo
1: disease
0: o
1: osteoporosis. Kani mga delikadong nga sakit biya ni pero naaday soybeans, no? Magpinakanindot di ay. So, once again, kung gusto nato nga malikayan, makalikay kita sa sakit, so, gikinahanglan nato nga mukaon o isda, karne, manok o uban pang mga pagkaon nga rich sa protina o uban pang sustansya. So, kanutrisyon, Ma'am Ayisa, unsa ba ang mga posibleng epekto sa lawas nato kung kulang kita sa mga sustansya nga atong nahisgutan karong adlawa?
0: Uy, daghan, no? Sa mga bata ka nutrition, mama, kung kulang sa protina, dili mo dako o ginsakto o pwedeng mamahimong niwang o bansot. Mas sakiton usab ang mga batang kulang sa protina tungod kay hinay ang ilang immune system. Dili lang kana ka nutrition, mama. Siyempre, apektado usab ang ilang mental o social development.
1: Ay, nako! Kanutrisyon, Mama Isa, delikado gayo di ay kung kulang og protina sa diet ilabi na sa mga bata. So, aduna pa ba kay no? Ma'am, kanutrisyon, Mama Isa?
0: Naapa, kanutrisyon, Mama, iron deficiency anemia or IDA. Unsa man yung IDA? Blood condition kini nga kasagarang muatake sa mga bata gikan 6 months to 1 year old ug sa mga buros ug nagpatutong inahan.
1: Ah, dili komedya nga makabaton o anemia.
0: Yes.
1: No? Kay mas hinay ang pagdako sa mga baby sa mga bata, no? Labi na kung ang baby nga bata nga anemic,
0: yes,
1: no? Masakiton usab sila. So ang anemia pudi ay ang hinungdan sa komplikasyon sa mga buros nga posibleng mamatay ang inahan o si baby. So mo na, no, ang mga bata nga anemic luya gyud makita ang performance nila sa school kumpara sa ubang mga classmates nga sustansyado gyud, no, di ba? So ubos sa usab sa resistensya ang adult nga anemic, no, luyahon usab sila So dali bation sa kakapoy. So imagine na lang yun nga mga higala ko nga unsaon nato sa pagtrabaho ug maayo kung kita anemic. Diba? Hinungdan na mas maayong likayan ang anemia. So pinaagi sa pagkaon o mga iron rich animal o plant foods.
0: May isa pa yung klase sa anemia ka nutrition mama nga tungod usab kulang sa folic acid. So kung ganina kulang tungod sa iron, nagka-anemia tungod sa iron, kini nagka-anemia tungod kay kulang sa folic acid. Ang tawag ni ining klase sa anemia kay megaloblastic anemia or folate deficiency anemia. Mahitabo sad ang mga boros nga naay folic acid deficiency kay mas dako ang chance nga ang mga baby nga ubos ang timbang, premature ug naay neural tube defects o katong mga depekto sa utok, spine ug spinal cord. Kato bitong ka nakakita na kanak nutrition mama nga murag wala na form ang utok sa bata or katong naay mga nitubo diri sa likod no, sa may spinal cord sa bata. So muna siya ang possible cause ana is folate deficiency anemia.
1: So dapat yun ay kinahanglan nasayod yun ang ato ang mga ginikanan mga nanay no samtang sa pagburos pa kay kana delikado example ug wala sila kabaloy nana ansao na lang diba nga ang kana nga mo takboy ngadto sa atong mga kabataan. So sa mga bata usab nga adunay mga folic deficiency mabantayan yun nato no nga hinay ang ilang pagtubo sumao day na no base sa ilang edad. So hinungdan nga siguraduhong mukaon kamo sa pagkaon adunay protina susama sa karne, manok ug isda.
0: So ako to lang i-emphasize ka nutrition ma nga kining iron deficiency anemia o folic acid deficiency or folate deficiency anemia malikaya ni siya kung ang atong mga buntis or katong mga gapasuso muinom atong gikan bitaw sa RHU gikan sa Barangay Health Center nga mga iron folic acid. Isa na siya ka murag tabletas imnonimo na anatoy sorry na anatoy iron na napotoy folic acid 180 days sa pagbuntis o paghuman panganak muinom gid ang ginik ang mama ana.
1: Tama bali mao na siya murag katumbas niya sa karne mga manok is dahil
0: bawa kong labi na pagbuntis ka nutrition mama dili enough ang atong ginakonsum nga pagkaon. So kung mag ang emphasize nato nga muinom gid sila og supplements iron folic acid supplements.
1: Tama, Georgia.
0: Okay, og diri na natapos atong topic for today. Matod ba sa commandment number 4, kumain ng isda, karne, ug uban pang pagkaong adunay protina. Himan alang nato ang bilis sa mga pagkaong puno sa protina pareha sa karne, isda ug lisohong utanon.
1: Yes, bueno mga suking tigpaminaw, iandam na ninyo ang inyong mga ballpen o papel para sa ato ang 5-point squeeze. Okay,
0: yes.
1: No? So, manghinaot kami nga ma-apply dayon ninyo ang inyong mga sa matag panimalay. So ma-apply to kadto mga naisgutan na ka nutrition ma'am Aiza no. Kadto mga naisgutan nato ma-apply sa matag panimalay labi na sa mga ginikanan no nga nagpasuso o buntis baro no mga kabataan nagatiman nga may naisgutan nato karon no. So ang commandment number 4, ka nutrition ma'am Aiza, take it away.
0: Okay. Ay sa pa siguro before ta na pamantay time ka nutrition mama atos ang basahon ni murag taghanay kay nag-comment.
1: Ana, mangluod gyud ni sa atong dato ni mention
0: ni. Ni.
1: No? Na, samanta nag-end ato. And of course, good morning. Happy viewing to you, Ma'am Marisa Gia Sanchez. Good morning, Ma'am I and Cap. Yes, thank you so much. Good morning, Secretary. Maribel, good morning. Watching from Caraos. And of course, to Jujaline Huador. Good morning. Watching from Barangay 5. And of course, to Inzil
0: Inglis. Ma'am Eunice, from Tourism Office.
1: Si Ma'am Eunice para ito. Good morning, Ma'am.
0: Happy birthday, Ma'am Eunice. Ninihungong, this is Sir Kevin. Birthday daw ni Mukaron. Happy birthday, Ma'am Eunice.
1: Yes, happy birthday, Ma'am Eunice. And of course, no, hi to Sir Kevin. No, hello.
0: Kilid.
1: Nasa kilid. Basta yun nga, ang kalaraman nag-view niya. Ako
0: na rin. Nagpanikad na kayo siya sunod na mag-anchor karon.
1: Yan, of course. So, surprise lang na mga kaigzuna no, nga makita ninyo siya karon. And of course, to Maria Cazera. Cazera, good morning, ma'am. I answer ka. Thank you so much. And kung sadagan pa ba?
0: Naapa, ma'am Jacqueline Saknanas, ma'am Jonna Rivas, good morning. Ma'am Nanette from Barangay 3. Good morning, Ma'am Nanette. Good morning, Ma'am Jonaline. Wa pa ka na-reply sa akong gitchat. Ay, nang luod man na ikaw na-reply.
1: And of course, si Sir 30, Eliaran. So, si Rona, ako ning kabarangay, no? Si Sir 30. And of course, to Mary Jean Balinton. Good morning, watching from Barangay 3. So, thank you so much, ma'am. And of course, to G. Despo, Mayong Buntag from Pasta. And shout out to sa Barangay Pasta.
0: Atong nurse, si Ma'am Sheila Pehi, watching from San Francisco District with me is Sir Ronan Dael. Hi, Ma'am Sheila and Sir Ronan. We're excited po sila kay muabot ang time mo sila po ang mag-anchor.
1: Oy.
0: Buon po ko, no? Mag-watch out mo atong mga kanutrisyon kay sila excited na sila nga mag-anchor sa inyo sa ato ang Nutrition School on the Air.
1: All right, so si Ma'am Shirley Sideno. Good morning everyone watching from Caraos.
0: Hi, Ma'am Shirley, Ma'am Chel, og si Ma'am Jovelyn de Guzman. Good morning watching from Barangay 4. Okay, ready na siguro sila kay magdaghan naman kayo nag-comment.
1: All
0: okay,
1: right.
0: Okay. If ready na mo, please comment ready. Sige. Please comment ready. Among hulatan.
1: Pwede po kumuha pila ni Kanutrisyon Ma'am Ayisa.
0: Pwede kaayo.
1: Ako'y ma-perfect ani eh. Ako'y makadawat og premyo.
0: Oo, pero sa next na nga session.
1: Pero anyway, so atong ihatag na lang sa ila. So maghulat lang kog ako ang mahimo kong viewers diya.
0: Uy, atong i-shout out day tuod Kanutrisyon Ma'am si Dato. Napa ba to si Dato diya sa gawas?
1: Yes, naas, no? Shout out diya yung akong kauban karon. Thank you so much to Dato Philippi Cato na from Purok 8 Sityo Manangahon, Barangay Mati, San Francisco, Agusan del Sur. So siyang nag-uban sa ako karon. Thank you so much, Dato. And of course, sa mga kaigalaan na to sa Barangay Mati, no? Sa opisina diya, shout out kanyang tanan na ng mga katawan. I-like, share, follow ninyo ng videos o page na to sa Municipal Nutrition Office.
0: Okay, I think ready na sila na nireply already. Wow, grabe ka-active. Okay, number one, sa'yo nakainik kay multiple choice. Ang karne, manok ug isda kay puno sa unsang sustansya, grabe ka sa yun. A. Fiber. B. Protina. C. Tubig. Wala na day D. ABC ra day. A. Fiber. B. Protina. C. Tubig. Ang karne, manok ug isda kay puno sa unsang sustansya.
1: Wow! Sige, answerin na ninyo.
0: Sa yun, nakaayo. Kondisyon, mama. Imo na ginigingon ganina. Okay, number two. Unsa nga mga kondisyon na pwede mabatunan sa kulang sa protina sa lawas. O, wala na ni siya, dili na ni multiple choice. Giingon na ni mo ganina ko nutrition ma'am. Again, akong balikon, unsa nga mga kondisyon na pwede mabatunan sa kulang sa protina sa lawas. Number three, sakto o dili. Ang karne kay puno sa zinc ug iron. I think giingon na ni mo ka nutrition ma'am.
1: Yes, exactly. Ato nang na-mention or na-discuss ganina.
0: Unsa na pagkaon ang nagbaton og highest biological value or gold standard? Number 4, unsa nga pagkaon ang nagbaton og highest biological value o gold standard? Hint.
1: Nagdala ko ana.
0: Oh, naa ni sa inyo.
1: Oh, naa ni sa amo angkon. Pero wala ko nagdala karon.
0: Awa ka nagdala karon. Sige lang. Number 5, ang bukog sa gagmay nga isda kay puno sa unsa nga sustansya. Giingon na nini mo.
1: Oho.
0: Digid ko makalimot nga ikaw ginag-ingon ani. Okay?
1: Okay, so and time is up. Sa misunod nga episode, no, i-announce na sab namo kung kinsa ang top 3 scorers sa baguhay lamang nga nahuman nga quiz. So sa next episode nato, no, iatong i-announce ito kung kinsa ang top 3 nato nga.
0: Oh, mark tomorrow na siguro kay ang next episode man kap ma kamo manghapon karon.
1: Ay,
0: di pa
1: so,
0: nato makonsolidate sabay nato og consolidate ang sa commandment number 4 and commandment number 5. Hinaot nga nabusog kamo sa atong topic ka commandment number 4 nga nagaingon kumain ng isda, karne ug uban pang pagkaong adunay protina.
1: At ang taod-taod ang session 6 nato para sa atong kumain meds number 5. Inom og gatas og kaon sa uban pang pagkaon nga puno sa calcium.
0: Maminaw sa kita sa mga pipila ka pahinumdom gikan

0: happy every day. Alright, we're back mga kanutrisyon. Maayong buntag ka na tong tanan. Okay, so kagay na ang ato ang session na 5, of course, anchored by our very own ang ato ang Municipal Nutrition Action Officer herself. We have Ma'am Ayesa nga naparuyo na pabugnaw pa. Okay, and so of course, kaoban ako karon. This is ang inyo ang Ubos May Galag, Chomori Kevin Kalang Adlaw. O kaoban ako karon ang pinaka-abtik nga kapitan, no? Sa Barangay Mati, we have Kapitan Mama, Kanutrisyon Mama Mayang Buntag sa Makausab Cup. Kini nga programa, mao ang 10 Commandments Nutrition School on the air or in SOA. Usa ka radio program nga andam mubusog sa inyo sa saktong impormasyon. Kini nga programa dalit kaninyo sa National Nutrition Council Caraga, Municipal Nutrition Office, Municipal Information Office og diri sa atong XFM San Francisco 91.3. Okay, mga kaigsoonan, again kini ang iyong ubos nga igsoon kan Nutrisyon Kevin Adlaw, uban nga akong igsoon Kapitan Mama Mayang Buntag Cup.
1: Yes, good morning kan Nutrisyon Kevin Adlaw. Og ako usab si Kanutrisyon Cup Mama. So ganina nahisgutan nato ang Commandments number 4 nga nag-ingon, kaon og isda, karne og uban pang mga pagkaon nga adunay protina. Karon, Commandment number 5 na kita. Play Commandment number 5.

0: Alam niyo ba kung bakit ibang matatanda, nakukuba, lumiliit, nabubungi? Kasi humihina ang mga butot ngipin nila. Kaya kahit bata pa, sundin ang commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Gaya ng dilis, shellfish, sardinas.
1: Moy, ito yung paborito mo.
0: Salamat po, tita. Tagay na ng gatas.
2: Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DO.
3: Alright, muna mga suking tigpaminaw, ang commandment number 5, inom og gatas og kaon og laing pagkaon nga adunay calcium. In English, consume milk products and other calcium rich foods, such as small fish, shellfish every day for healthy bones and teeth.
4: Oy, ka-nutrition na Kevin, gusto ko na ana, no? In fact, naisgustuhan usab nato ang kabahin sa calcium ni adtong miaging episode, di ba? So, apan, karon mas masabtan pa gyud nato kung ngano importante usab ang kalakip ang calcium sa atong diet.
3: Grabe gyud ako kaigo karon ani nga session. Kini ingon biagay na nga kuan, bones and teeth, nagsakit pa gyud akong ngipon.
4: Ay, tuwa.
3: Pragigog gyud mo din akong kinahanglan kanon. Kap,
4: no? Yes, makarelate yung gara.
3: So tama gatong imong gusto na gaya na kap, no? Ka nutrition kap, ma. Ang calcium, kauban ang mineral ng photophoros, phosphorus, kay importante sa paghimo sa ligon ng bukog o ngipon. Pero para maabsorb kini sa lawas, kinahanglan ang vitamin D.
4: Mm-hmm. Para mas klaro gyud kanutrisyon Kevin, halos tanang calcium sa lawas kay anaa sa skeleton o ngipon. O kapartner niya ang phosphorus sa pagmugna nga sa mga nasampit. No, example no, kumbaga sa balay. Ang calcium ug phosphorus ang frame og semento. No, mao ra igwal gilugway siya sa balay, murag siya ang semento no nga naghatag og porma sa mga kabukugan og sa atong ngipon. O ubang calcium usab mutabang sa pag regulate nga example nagkalaing-laing body processes susama sa pagpitik sa kasing-kasing og muscle contraction.
3: Grabe gid kayo kay ang pagpitik sa kasing-kasing apil.
4: Yeah. So, importante. Calcium yun, kaya na.
3: Pitik atong kasing-kasing. So, sakto, no? Para usab sa tiyada nga bone development, kinahanglan usab nato ug uban pang mga sustansya sama sa magnesium,

0: kay inahan og ang bata makapahilbulos calcium, no? Samtang anaa sa inyo nga sabakan si baby, so nagsugod na ang pagporma sa skeleton og ngipon niya, no? Og samtang nagkadako siya sa sulod sa inyong sabakan, di ba ang inyong manotice, no, nga manotice na ini sa mga parents di ay o mga mananay nga mabugat, no, may bugat usab ang inyong timbang, so hinungdan nga maglisod na usab kamo sa paglihok, di ba?
1: Correct. Mm-hmm. So samtang nagkadako si baby sa tiyan sa atong mga inaan, mas lisod ilingkod, mm-hmm, muhigda og samot ang pagbangon gikan sa paghigda tungod kay anag-anampod og kabugat si baby sa sulod sa ilang sabakan. Mm-hmm. So ang calcium gikan sa pagkaon kay makatabang sa pagmintinar sa bone calcium sa mga buros.
0: All right. So speaking of bone development skeleton, no, importante gayud ang calcium in partnership with vitamin D. So alang sa normal development sa bones and teeth sa mga puya nga mga bata.
1: Okay. So katuusab sa mga 10 to 18 years old, no, atong mga kabataon nga nga naa sa puberty o adolescent stage, mas taas ang panginahanglan nila sa calcium tungod kay kini nga mga panahon gakahitabo ang growth spurt o paspas nga pagtubo o pagtaas nila.
0: Mm-hmm.
1: So, aside sa babies, so, dili magpabungol-bungol po ang ato ang mga teenagers diha, no? Nga, from 10 years old to 18, importante po kini sa ilaha.
0: Okay, so, samtang nakinabuhi lagi, kinahanglan itake na to ang proper nga mga
1: correct,
0: nutrition.
1: Correct,
0: no, no? Alang usab sa mga hamtong, no? Dili lang diay, no? Hamtong apil po. Ilabi na sa mga kababayanan na kinahanglan pausab ang calcium sa diet. Aron malikayan ang pagkabaton sa osteoporosis. Ayay. So ilabi na ko na mahunong na ang rigla, no, sa mga kababayanan, mas prone di ay sila sa iniini, no? Mao nang kinahanglan ng calcium. So example, mga senior citizen, mga babae o lalaki prone sa osteoporosis o sa pagka bako nang magbabawg ang kuan day, no, mao day ni hinungdan calcium. So hinungdan pa usab nato nga ma-delay nga ma-detalye sa osteoporosis unyang taud-taud damang. So isgutan din nato
1: ang isgutan unya ngano manggiod, no. So kung mangutana mo unsay bili, no, o sa vitamin D nganong gikinahanglan kini sa calcium. Ang vitamin D kay importante sa insaktong absorption sa calcium sa tinae o atong intestines. So partner gini dapat sila, no? Mm-hmm. Mutang usab ang vitamin D nga malikayang maka iskapo ang kadaghanan sa calcium kung kita mangihi. Apektuhan po di ay na. So kinahanglan yun ni sila partner mga kaigsuunan o
0: kanang sa pagpangihi din, no? Ganun pala yun.
1: So muna na, samta no? Nagkaidaran tao niya, kung wala tayo calcium, vitamin D sa atong lawas, na ay mga part po na sa we know, kap.
0: At least nga karon
1: so, apas pa na to, kap.
0: Ganano, na makadungog ang atong mga kaigsuunan karon nga kung na sila'y problema sa pagpangihi, pagpa-check sila, kaya ba si calcium deficiency na? No,
1: correct,
0: di ba, no? Ganun pala yun. So, mo-escap po di ay ang calcium kung kita mangihi ka-nutrisyon.
1: Correct, ano? Kanutrisyon, mama. Kada adlaw maka-excrete, no, kitag calcium gikan sa atong panit, kuko, singot, ihi og sa atong hugaw, no? Dili kaya sa atong lawas nga mohimo og kaugalingon natong calcium. Kinahanglan i-deposita nato ang calcium na, sa atong lawas gikan sa pag-inom o gatas o pagkaon sa mga pagkaong puno sa calcium. Kung wala kita'y sakto nga calcium sa atong diet, no, tagnaa kung asa makuha ang sa atong lawas o calcium, or tagnaa kung asa makuha sa atong lawas o calcium, asa makuha kung wala tayo ginainom, no? Kay makuhaan man di ang calcium kung kita
0: mangihi.
1: Magsingtan, no?
0: So, mo na nga kinahanglan yun tamo kaon sa katong rich in calcium, di ba? So, let's see. Kung dili ta mag-inom o gatas o mukaon sa mga pagkaong puno sa calcium, example, kumbaga, no? Kung wala tayo gidiposito nga calcium sa atong lawas, edi sa ato puntong skeleton nag-withdraw o nagkuha calcium, nara klaro.
1: Mm-hmm.
0: So, kung dili ta, wala, di ta mukaon o muinom karon, mo take o nga rich in calcium, kay magkabaluman ta kay nag-ihina to, na calcium po dahil makuhaan,

0: So asa man ta magkuha sa skeleton kanang sa mga kabukugan nato. So mo nang magproblema gid ta.
1: Mo nang kada og magkaidaran ta, less tag calcium mo yoko gyud ang ato ang no.
0: Lai putong yoko ka kwan nutrition ko ben. Yoko ang atong anang lawas no.
1: Oo. Oh, oh. So tama ka, mama no. Ingana man gud ni. Kung makuhaan og calcium ang atong mga bukog, paminaw gyud mo importante kayo ni. Diha na mag-start ang ending para sa atong bukog, no? Diha na dayon musulod ang kontrabida nga osteoporosis ug uban pang mga depekto sa bukog. Klaro kayo.
0: Klaro.
1: Karon, atong sutaon jud og ayo kung unsa ang mga epekto sa vitamin D ug calcium deficiency. Kung ang bata adunay calcium deficiency tungod sa kakulangon sa vitamin D sa ilang diet, muresulta kini sa rickets. Okay? Mm-hmm. Ang rickets usa ka kondisyon sa pagkawik ug pagkahumok sa bukog.
0: Ay ay ay.
1: Di ko kalimot ani kina akoy classmate sa una nga matinghala na lang mga nagdula, mga na-dislocate ang kuan nga. Gibutang assistant sa doktor para dili madali-dali o kaagbong.
0: Okay, so no? O kung luya o humok di ay ang mga kabukugan, gumikan sa rickets, no? Kini nga nagresulta sa mga bali o mga bone deformities.
1: Correct. Mana. So, luoy kayo ang mga bata o ingani man lang, no? So, ngingon pa ganit na ito, gayna, so, gikan pa gid sa pagsaba, kinahanglan agit ay vitamin D and calcium.
0: Calcium.
1: No? Kay mo epekto po na sa atong bata, at least pagdako, dili wala sila po ay calcium and vitamin D deficiency. So, sa atong teenagers po, kung kulang sila ani nga sustansya, dili nila maabot ang maximum bone mass para sa ilang edad. Stunted ilang skeletal growth o dili sila mutaas. Ah. Pag umigo, bako stunted bako.
0: Abot ang labas siguro no kay giingon pa diri no oh dili sa mga hamtong day susama nato usab oh apil data diri ang mga kakulangon sa calcium nagbunga sa osteomalacia nakainom dun ko osteomalacia no og pagkahumok sa mga kabukugan nga nagresulta sa panakit sa kalawasan sakit ba tong lawas no di ba skeletal deformities luya ang kabukugan og ang gitawag nga osteoporosis.
1: Mm-hmm. Actually, ang osteoporosis pwede magsugod sa pagkabata. Mm-hmm. Kay nagtuotag kuan ang osteoporosis og hamtong na no. Kung kulang og calcium ang ilang diet. So dili lang kay buot pasabot di ay ang osteoporosis para lang sa mahantong mapod ay possibility no nga mo apekto pud siya sa bata pa kung kulang ang calcium sa ilang diet. Kung dili ni siya makorek, munipis ug magluya ang ilang bukog, mahimo siyang brittle o marupok, no? You imagine God, ka nutrition mama, kanang mga pagkaon sama sa peanut brittle, crackers ug kanang uga nga sanga sa kahoy, dali ra mabali o madugmok.
0: Mao no. Kung may sigutan ng brittle, sayo nang kanang brittle ug naon nato, kanang mga mana ba murag chok ba, no? May pa di ay mao da nga kung makita nato nang slogan anang bangko bitaw nga bawal marupok. So, ana, kita po tao, dapat di po, no?
1: Oh, para dito may no, bawal marupok.
0: Bawal marupok. Mm. Oh, no? So, kibali, mas prone ang kababainhan sa osteoporosis. Ilabi na pagkahuman sa menopause. Naku naman. Mm-hmm. Prone, mga kababainhan.
1: Mga kababainhan, ha? Sa atong mga suking tigpaminaw, labi na din sa atong live cam, murang halos babae biya ni tanan. So, oh, diha na, paminaw og tarong. Para sa mga kalakihan, uy, appeal pa din kita ni. Appeal ni sila, damay sa osteoporosis. Ilabi na kung naan na sila sa edad nga 65 pataas. Magtas-tas pa itong panunan. Maong siguruhon po ninyo or nato, mga kalakihan, nga mukaon og mga pagkaon nga abunda sa calcium. Ano, ang dairy products, pareha sa gatas, ang pinaka puno sa calcium. Gawa sa gatas, makuha usab nato ang calcium gikan sa yogurt og nagkalain-laing klase sa cheese.
2: Mawaday ng cheese.
3: Ah, kan nutrisyon, Kevin.
4: Ay, sabay hato doy.
3: Ay, ini naman. Nagisgot naman guntag panidaron karon.
4: Oh, 65, kaya?
3: Oh, na, kaya kayo. Naning kamot pag yun in town.
1: Oh, in town. Oh,
0: kay matod pa, ang calcium gikan sa gatas o mga produktong gikan sa gatas kay dali ra kaayo mo absorb sa ato ang lawas.
1: Yes, so gawas pa ni Ana, ang gatas o ang mga produktong gikan sa gatas kay puno sa high quality protein, mm-hmm. No? high quality protein, lactose, vitamin A, riboflavin, vitamin B12 og phosphorus.
0: Mga mahal na mga listeners, no, nasayod na kita nga ang nagkalain-laing mga matang sa gatas sa mga tindahan o grocery pa lamang, makita nato ang mga nasangpit. So naman ay mga kuan sa ilang na yung mga description about
1: mo. Yeah, so, na ay fresh milk, evaporated milk, condensed milk, low and non-fat milk, og uban pa.
0: Og mao nga nagkalain-lain man ang pangalan sa gatas, gumikan sa nagkalain-laing usab nga giagian ni ining nga proseso. Apan, tanan kanila puno sa calcium.
1: Tanan kanila. So maayo nga basahon usa nato ang food label para mahibaw-an nato kung unsa nga klase sa gatas atong paliton. I-describe gyud nato ka nutrition mama be.
0: Okay, so sama sa ang fresh milk nakuha mismo gikan sa baka, kalabaw og kanding. So pure og lami na gyud tungod kay wala sila nag-agi sa proseso. So uso kini sa probinsya, ilabi na ni adtong adunay mga binuhi nga baka, kabaw o kanding.
1: Kadto gyud ang fresh.
0: Fresh siguro, labi na ikaw gyud ang muana dito direct sa baka nga wala gyud proseso ay.
1: Ayo lang gyud pod i-direkto imong baba dito sa baka. So karon sa uban sa kanang naay mga bukid, no, anaay gasuroy nga fresh cow's milk. Naapoy uban labi na katong mga duol gyud sa mga kabuhian og baka, no. So naagi gasuroy og fresh cow's milk.
0: Okay, so ana gyud siya. Sana man tani karon. Fresh cow milk. So maayo pa ba? No? Maayo pa ka ka nutrition na Kevin, no. Naa sa maayong lugar. Talagsaon naman gyud karon. Tinuod lang ang fresh milk talagsaon. No,
1: oh, tinuod kit pa
0: sa may usoron.
1: Sa ato pod lugar sa San Francisco, pipila na lang gyud pod ang gabuhi og baka nga ka-supply gyud. Pero sa akong naibaw-an, natay ato ang fresh milk nga kuan sa atong munisipyo na
0: dinated
1: sa barangay Uno,
0: no. Na diri, no, naratay diri.
1: Box may tawag.
0: Oh, dairy box tama.
1: Oh, dairy box. So tanan kung mangita tan moadto ta sa ato ang Department of Agriculture nga office sa munisipyo ato pangutan unog nay available kung gusto gitag fresh milk.
0: Nakainumdum ko ani ka nutrition Kevin sa nag-eskwela pa ko sa CSU. Naagi ka nang fresh milk diha gikan sa Cabao gyud.
1: Oh,
0: na added to.
1: Kinaman ni ilang agriculture.
0: Oh, ana.
1: So, pero tungod dili pasteurized ang fresh milk sa diretsong gikan sa baka, kabaw o kanding, mas maayong initon sa nato ay haimnon.
0: Dili day pwede direkta initon. Sa mga gatas usab nga mapalit gikan sa mga tindahan o grocery, mga processed milk na mga nasangpit nung niagi pa sila sa factory, nagkalinglaing usab nga mga klase sa processed milk.
1: So naay gitawag nga whole milk, oh, or full milk, cream milk, no? Pareha kini sa fresh milk pero kini kay pasteurized or homogenized na, no? Pareha sa evaporated og powdered milk nga dugay og shelf life.
0: Ang recombined milk usab nga skim milk powder nga gidungan sa ice cream, gidugang sa ice cream, no? Fresh milks og moabot sa content sa skim milk sa normal levels.
1: Okay. So ang reconstituted milk is processed milk nga gipun-an og tubig para mabalik ang normal water level contents niini.
0: Sa pagkakaron, ngano kaha nga evaporated milk ang gitawag sa evaporated milk? Unsa di ay ang evaporated niini?
1: Maayo nga pangutana. Ang evaporated milk kay gatas nga gikuhaan og 60% water content, maong lapot-lapot kini kumpara sa full cream og fresh milk, no? Kasagaran gamiton ang evap sa paghimo og mga dessert og minatamis.
0: Kung gusto ninyo imnon ang evap, sagulan lang ninyo sa susamang gidaghanon sa limpyo nga tubig. Example, 1/2 tasang evap dugangan og 1/2 tasang tubig para mahimong usa ka tasa nga gatas.
1: Ay, nice. Pwede din na siya to pangapi. Ay, pang ino na to buntag, no? Ang filled milk kay gatas na imbis na butter fat ang content kay vegetable oil.
0: Oh, yan. Og mausab kini ang pinaka-popular nga gatas sa atong gigamit sa mga desserts susama sa leche flan, mga sweetened condensed milk. Kini walay lain-lain kundili evaporated milk nga gidugang sa asukar, gidugang sa asukar, 40% lamang ang water content niini, 40% sugar o 20% milk. Mas taas ang shelf life o mas mulungtad o dugay ang sweetened condensed milk tungod kay high sugar content kini.
1: Mm-hmm. Mga mami, daddy, mga lolag-lola, caregivers, dili kini recommended para sa inyong mga baby ha. Imposible man good, no? Madilyot ang palabnaon ang condensed milk para sa hustong pagkaon sa baby. Para kang baby, breastfeeding lamang.
0: Mm-hmm. Para usab sa mga nag-reduce, susama nako, no? Nga kinahanglan usab og ang calcium, ana ang skimmed milk or non-fat milk. Mao ang gatas nga walay milk fat pero naghatag pausab og essential nutrients maayo kini alang sa mga tawo nga gustong limitahan ang intake sa energy o fat o cholesterol.
1: Mm-hmm. So ang low fat milk usab kay gatas nga dunay 1 to 2% fat, no? In short, ang fat content sa low fat milk kay naa sa tunga-tunga sa whole o skimmed milk.
0: Alang usab sa mga lactose intolerant o kadtong mga tao nga maglain ang tiyan kung makainom og gatas, don't worry, adunay mga plant-based products nga kakuhaan usab nini sa calcium.
1: Mm-hmm. And since naisgutan na nimo ang pagka-lactose intolerance, no, ingani ra ba ko, o dili kaya tanawon sa lawas ang lactose, o dili kaya, no, tunawon sa lawas ang lactose, let us know kung unsa ba gyud ni nga kondisyon. But first of all, unsa ba gyud diay ning lactose?
0: Ang lactose mao ang klase sa sugar nga nakuha sa gatas. So kung lactose intolerant ka, buot pasabot nini nga dili kaya nga i-digest ang lactose. Inborn matud pa kini og dili usab tanang tao lactose intolerant.
1: Okay. So, og kay dili man dawaton sa imong lawas ang lactose, kini tungod sa kulang wala kay intestinal lactase. Sakto bang ako ang pagkuhanan ni? O lactase, no? Kini mo o ang enzyme nga makita nato sa atong tinae. Kini nga enzyme mo o ang mutunaw sa lactose para maabsorb sa lawas.
0: Mm-hmm. Sa mga bata, masayra ninyo kung sila dili hiyang sa lactose, kung sila nagka-diarrhea. Sa pag example, no, matag painom ninyo sila ugata. So, hinay usab ang pagtubo sa bata tungod kay dili siya makakuha sa sustansya nga anaa sa gatas.
1: Okay, so sa mga older children o adults usab, diarrhea ang epekto sa pag-inom o gatas kung lactose intolerant. Kabalo na mo sa sintomas niini, no? Nagrambol ang inyong tiyan kung nainom ninyo ang gatas nga naay lactose. Maunang sa sad, no, makaguol. Tungod kay ang mga lactose free milk o non-dairy products para sa mga dili hiyang sa lactose.
0: Mm-hmm. Adunay mga dairy products usab nga ubos sa lactose content. Kung dili makainom sa gatas, mukaon na lamang og yogurt.
1: Mm-hmm.
0: Least matud pa ang gidaghanon sa lactose nini og makaya sara sa tiyan.
1: Okay. So isa pa ka dairy product nga pwedeng kaunon kay ang ice cream, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero in small portions lang. One small scoop, okay na. O, isa lang ha. Kabalo ka, taas man good ang asukar sa ice cream nga pwede mo resulta sa katambo.
0: Mm-hmm. Ang akong nasayran, pwede pa usab nga malakip ang gatas sa diet nga sa mga lactose intolerance nga dili makadaot kanila, usahay makaya ra ang pag-inom sa usa ka basong gatas kada adlaw.
1: Mhm, naapuday. Kung mainom og gatas, sabayan ninyo og snacks o uban pang pagkaon og kun dili jud pwede mainom og gatas, kaon lang mo og cheese because ang keso nakuhaan na mostly sa iyang lactose content. Correct, no? Kung mas gahi ang cheese, mas gamay ang lactose content niini.
0: Mm-hmm. Susama usab sa atong naisgutan sa last episode og kaganiha, no? Nga aduna pay laing source sa calcium. Kung dili ta mo inom og gatas, anaa ang gagmay nga mga isda susama sa bulinaw og sardinas, kalakip na usab ang ulang og alamang.
1: Mm-hmm. Napod ini. So ipuno na usab nato sa listahan ang uban pang naay calcium calcium-rich foods, no? Sama sa lisohong utanon o legumes. Unsa may, kung ano ni? Legumes, no? Pareha sa munggos, soybeans, oh, magani, kiganahan kayo kung aning mga kuan, no, gulay. O soybean products, pareha sa tokwa o taho.
0: So, karon nga ito nang naisgutan ang kabahin sa calcium, mutabok na po No, butabok na po kita sa kung asa nato makuha ang vitamin D. No, tungod kay kinahanglan sa auban pang mga calcium na vitamin D alang sa normal nga development sa bukog o ngipon.
1: So asa ba makuha ang vitamin D, no, kapma, no? Ang una kay gikan sa adlaw kung asa iyang silaw niini kay nas si synthesize sa atong panit para mahimong vitamin D. Mga 5 to 30 minutes nga pagbulad sa adlaw sa mga alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa udto, no, at least kaduha sa isa ka semana para insakto nga makapag-synthesize ang atong panit sa vitamin D. Oh, so kung kamo nagbulad sa adlaw, siguruha nga iatubang ang nawong ngid puli na tuog bulad, no, sakto gyud ning akong pagkabulad, no, mga batiis og likod sa adlaw kini mao ang ginahimo sa mga baby sa buntag.
0: Mm-hmm. Dili lang pod mo bulad og sobra kat sa 30 minutos, no, sa init sa adlaw, dili pud pwede. Tungod kay aduna poy nagingon nga prolonged exposure to the UV rays of the sun, so kay basin mo resulta sa skin cancer.
1: Okay, so makuha usab ang vitamin D gikan sa nagkalainlaing pagkaon, pareha sa mga tambok na isda, pareha sa salmon o salmon, no, tuna o mackerel, bangus, apil na usab ang mga fish liver oil, no. Aduna usab kamoy makuha nga vitamin D gikan sa atay sa baka, no, keso og egg yolk, pero noon dili lang pareha sa gidaganon nga anaa sa isda. So ayan, ready na siguro sa Kanutrisyon Mama ang atong mga listeners para sa atong short quiz.
0: Yes, mga higala, iandam na ang inyong mapapilog ballpen kay mag-quiz na usab kita. Mag-relax at akadali. Og laong inhale, exhale.
1: Kumusta mo diha, ha? So, i-text lamang inyong mga tubag sa 0938-995-3738. Again, 0938-995-3738. Uban sa inyong name, age, and address, pagkauman sa atong Commandment 5 quiz, ania ang ato ang suking tigpaminaw, no? So, ato ng sugdan, Kap. Basit, yes. Pwede ikaw mo basa sa mga pangutana, Kap.
0: Okay, so question number one. Unsa nga sustansya ang gikinahanglan kauban sa calcium para maabsorb kini sa atong lawas? Unsay tubag?
1: Wala ni kuan.
0: Walay choices.
1: Choices, no? Number two, fill in the blanks. Ang calcium kay pagpaligon sa mga bukog og na kung ni-appel pa ko anis live room appeal daog unta ko. Number 3, Kap.
0: Number 3, kung naay calcium deficiency, ang mga bukog nato kay munipis man, maluya o mahimong gabok, maong dali kining mabali o magupok. Unsa ang tawag niini nga bone disease?
1: Okay. Ikaapat na pangutana. Gawa sa breast milk o gatas, unsa pailaing pagkaon nga pwedeng makuaan og calcium? Okay.
0: Okay. So, number 5, unsa ang pwedeng mahitabo kung moinom o gatas ang lactose intolerant nga tao?
1: Unsa ang mahitabo?
0: Okay, and time is up!
1: Time is up! Hinaot nga nalamian o nabusog ka mo, mga higala, sa atong topic na commandment number 5, mahitungod sa pag-inom o gatas o pagkaon sa mga pagkaon nga puno sa calcium. At ang ininyo karong Lunes, Session 7, Commandment number 6, siguruhong limpyo, ugma, no? Di ay ugma, dili. Stand corrected. So, atangin ninyo ugma pohon, adlawng Biyernes. Ang Session 7, Commandment number 6, siguruhong limpyo ug luwas ang atong pagkaon ug tubig. Kini sa Kanutrisyon oni China.
0: All right, si Kanutrisyon Kevin, Sir Kevin. Ikaw pala yan, Sir Kevin, ha? Og ako sab si Kanutrisyon Cup, no? Og kami kanunay nagaingon nga daghang salamat sa pagpaminaw niining programa sa Nutrisyon, ang 10 Commandments Nutrisyon School on Air!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

initiative, no? SMI sila, may ICI man eh. So ang ato ang Secretary of Interior and Local Government, nulisdan our secretary si Sir Jun Bicrimulya, inubanan sa ato ang GPNP si Jose Malencio, Corpus Tartatis Junior, sir,

0: sur XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM. XFM.

0: Bangsa Karlau, niatu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sepak tabok niya sa Karsada. Nalig siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!

0: sa man eh. Muraga, sagat-sat lagi kayo. Hello, check, mic, one, two. Sa man eh.
1: Marie, unang nga na po nang kuha din ni Marie.
0: Anak,
2: mga
0: ana.
2: Tirada o
0: eh. Hello? Hello?
1: Anak, ang kanang may baga-baga ang kanang linya.
0: Hello, check, check.
1: Anak, yes.
0: Anak. Anak.
1: O, nabasag man.
0: Ang kanang di ay, o.
1: Basag lang.
2: Wala, yun ako po. Hindi
1: mo ito kanay niya.
0: Ang sabi, nag-joke sa bata. Anak, hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello, Mike Tess.
2: Kinsan eh.
0: Kana.
1: Kasi po, ande ay ni, si Wing. Nangatagatuburan.
2: Welcome mga igalan doya sa toang panaguban ang programa Gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao, Kenya.
0: Kung ako ikaw, kung ikaw ako, kung ako ikaw.
2: Siyempre mga maring ikandiriya sa studio, ako ni si Maring Inday Erika Deliga pa dilimistay sa apan di makupiansaan tungkol kay Mangunay o Silingan.
0: Aga siyempre ko ba ako ano ang isa sa mga nilalang no? Kadailang.
1: Saman niwa mo kung madungo gani, oy.
0: Kana, kuana.
1: Kanilang yapo na yung iyan. Sa karunin pa na bang? Ginisitiya, Daria.
0: Alright, okay, syempre. Ang inyong ubos ngay galas kanginan nga sunod si mana mag-duster na jidsok. Master day tanini. Da, wait lang me.
2: Ang tata alas 12 sa unto mga higala, mga maring, karong adlaw nga Webes, mga higala ha, nga pet sa 9 de karun holyo, holyo.
0: Darwa ba?
1: Tanong to niya ba?
0: Darwa na niya ba? Na, na, na.
2: Ay, at ang imi mga higala karong umabot niya holyo by Tisayas din sa may Nuevo Iloco, Mawa. At ang yaman beauty, kaya ako natanong ko na magpinsil ako, ana.
0: Ala, oy, ala, oy, maoba.
1: Ay, ay, magpinsil ka ka, Marim.
0: Magpinsil ka siya.
1: Kaya si Master, mag-unsempre siya.
0: Mag-unsempre siya. Mag-unsempre, mag-tibak.
1: Ha?
0: Botanay, botanay.
1: Tibak lang. Ang ibabaw di ay.
0: Ha?
1: Sa may mong suotong pang ibabaw.
0: Mag-bra.
1: Oh, mag-bra siya.
0: Siyempre, ito mga kapulisan, no, sa Dabdor.
1: Ay, lain kita na naman si Sir. Mauna naman taan.
0: Ito sa i-greet ang mga kapulisan nga mga matulis. Matulis sa mga kuan, mga hait na dumpol.
1: Adi,
0: ana, no?
2: Ay, good morning, di ay, kang Davao Norte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines. Good
0: yes.
2: morning,
0: sir. Siyempre, ang ato ang kuan na CD.
2: CD.
0: City Director bang?
2: Provincial.
0: Provincial, sorry.
1: Naruhan, sir. Hindi mo na nag-iusap, ha?
0: Sir Dillis, ato yung shout out.
2: Sige na, sir.
0: Si Sir ba? Sir, ka nagkatalikod ba? Si Sir, si malino anak niya?
2: Kisa si...
1: Si Dillis.
2: Si Dillis.
1: Kuya, saan gano'n niya?
0: Si Sir ba?
2: Kisa naman si...
0: Si Sir. Sir, mga kapulisan. Oy, shout out din kay Linlin. Yalin, morning new Dalin.
2: Ay, nabalin lang ito. Masa polis na si Linlin?
0: Polis ni siya. Polis sa padada.
1: Sir Malakwit, puno na siya.
0: Sir Malakwit. Sir Malakwit, ito isa. Kaya sa likod mo. Kato ba? Kala, o.
1: Kuwisan ko na niya.
0: Sir Malakwit, kato isa ba?
2: Asa ana?
1: Si Sir Angel.
2: Asa ana?
0: Da, mga polis, oy.
2: Si Sir Gam?
0: Ano ba?
1: Si Sir
2: Gam. Ay, nako, mga maring, ha? Si Kuan, si Provincial Director sa DNPP o nga si Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Aba, o. Sige.
2: Ma'am Huwit Saba, yung morning ka, Police Major Ma'am Huwit. Asa naman na-assign si Ma'am Huwit karun? Uy, katagay story na maganina.
0: Ay, sa kuha si Ma'am, si pangalto? Si Ma'am...
2: Police Major Huwit.
0: Nasa sa kuha, na Santo Tomas.
2: Ah, sa Isto Tomas.
0: And speaking sir, of... salamat kayo, sir.
2: Sorry, sir.
0: Dahil lagi mo, sir. Ay.
2: And speaking of Santo Tomas, good morning sa di ay kang police major ang COP sa may Santo Tomas sa Manila Police Station. Kalilain si Eduardo Corpo.
0: Aba.
1: Naman si Juan, si Mama ni Juan, di ba? Nag...
2: Siya ang spokes.
3: Spokes, di ba?
0: Spokes ganina, woman. Din, ganina.
3: Kasi nga, give time mo kay Estrella.
0: Ah, okay. Si ma'am. Si pangato, si ma'am.
3: Si ma'am, ma'am.
0: Ma'am, huwi, ha? Si pangato, Marie.
3: Halang nakakalimot lang yung Marie.
0: Si ma'am.
2: Si ma'am, huwit.
0: Huwit, o. Huwis ang nagpunta sa kwadri. Klaruho na to na.
2: Okay, good morning po di ay mga Marie. Kadri as to ang officer in charge sa Tagum City Police Station. Yeah. Wala lang si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
0: Hello,
2: mga Marie, lahat na karabati ka rin di as XFM Jensan.
0: Yes, mayong morning.

0: ako ipaunong.
1: Anak,
0: anak. Paunong nila ko si mong kamot ako.
1: Anak, lahat na gini mong kamot ni mo. Ay, mara lagi nagsiyag ko sa mga ni kwanan ni ako na siya. Acute arthritis na siya.
0: Gouting.
2: Mara sa ni kwan.
0: Sakit. Mga ka na yung sakit ni Willie.
1: Anak ka na mag-anang kamot.
2: Mara, hindi naman ko pensaan. Ay, gina, ibutang-butang sa ref kaya basi maad-ad.
0: Lahat na gini ka maring.
1: Malano ko sa.
2: Loy, ah. Lahat ka na mabati sa XFN San Franz.
1: Yes.
2: Yes. Good morning. Good morning sa kang
0: Ray o kang Ray?
1: Ray. Wala naman to. Outgoing naman si Kuni Loy. So,
0: outgoing.
1: Outgoing naman.
2: Kasi nakagibutang sa Ginoo si Kuni Loy.
1: Asa naman lain at ayun to. Kung naroon, nag-farm naroon, nag-daro-daro naroon siya din do.
0: Aso, nag-farming.
1: Nag-farming naroon. Sige na itong daro.
2: Sige na itong duha-duha car lang.
1: Ay, si Lothar dahil nanawag sa kong gabi eh. Ang maminaw na isa sa to. Ah,
0: si Lothar!
1: Ako ging nanon
0: na. Dahil naging si Lothar ay.
1: Ako ging nanon sa mga.
0: Kamano ka ni Lothar? Dakang kag-account?
1: Ay, ako siyang ginang gabi eh. Lothar, sa mga, ka na nga. Ah, permin, wala na luag ka. Hugot na yung imong apapangig pero luag siya ni undang nako.
0: Ayaw yun, ayaw. Wag mong subukan.
1: Masisira, Cutter. Okay.
2: Og live sa tababati, mga maring, diriya sa XFM Bagardian City.
1: Aba, namin na lang itong amigo nga si...
2: Stanley Duenas.
1: Si Stanley Duenas.
2: Ato
1: mga kagupa.
2: Ato mga kaubanan din ang si Stanley man ako ni Bawaan sa...
1: Ay, tanang mga katropa na doon sa Pagadian, XFM Pagadian. Ato mga constituents nga naminaw din ato mga katropa.
2: Asa pa na, Pete? Pambati ta.
0: Ako na siguro ilang SM diyan nga si Kenneth Bustamante.
1: Ay, ang ilang SM diyan nga si SM Kenneth Bustamante. Aga, minaw na sa tanan diyan, no? Aga, di na ito na sa pasagdan ko. Ito gano'n lang ati Manon na.
0: Oy, narapat ang color diyan, taga Tubod. Ah, Tubod ba to?
1: Tubod, si...
2: Iligan.
0: Iligan Tubod.
2: Iligan Tubod.
0: Oh, diyan, ayaw na kayo lang naabtan.
2: Aga, live sa Takarababati, mga marin. Diyan sa duha na lang sila kabo. Sa XFM Mati.
1: Aba, sa XFM Mati. Si, kwanan, si...
0: Si Daytato.
1: Si Daytato. Ah, o si Kwan, si Bipo.
2: Wala sa kanang one-on-one na lang sila.
1: One-on-one na lang sila.
0: Dili na din mo matrisam diya.
1: Kaya nagpa-rehabilitation, nagpa-overhaul pa itong ngayang kaupan.
0: Pa-change oil.
2: Gitayaan ang chassis. Ay, nako. Og Dilian Sab, naglangkob sa Bainites ka mga barangay, Dilian sa Dakbayan sa Tagom. Og naglangkob sab sa walo ka mga munisipyo, Dilian sa Davao del Norte, og tulo ka mga syudad na naglakip sa Tagom City, Island Garden City, Absamal, og Panabo City, nga dito kagigan ng gahapon. May kawa ka masumbag.
1: Nalito, nalira kayo.
0: Maabot pa ka.
1: Nalira kayo.
0: Maabtan pa ka.
1: Ni SM, may problema kayo dito. Pabor mas to si SM.
0: Ay, mo. Iba rin, siguro yung sarili. Ani-cover ka na, ani-cover ka.
1: Kandri sa wala, hindi kayo sakit.
0: Tore siya.
1: SM, kaya at mga may, atong mga may,
0: pabor.
1: Pabor si SM.
0: Nakaloy ni SM, ay hapag isubak.
1: Pabor si SM nito. Alaraman na.
2: Ang mabati sa takaroon din ang mga maring sa Davao de Oro, halos lungsod sa Davao de Oro, mabati ta mga higala.
1: Oo, diya sa Crossing Gabi.
2: Sa Compostela?
1: Oo, Compostela, naminaw sa sila diyan, no? O ang kining diyan sa may Baklog, no?
2: Baklog?
1: Baklog. Amina, galanog-lanog yun dito ang XFM Tagum. Yun, grabe. Kaya ngunod sila nga. Lahirag yun kayo sa ubang istasyon. Ang ato ang istasyon. Kaya gilaliman ka na ako kuno tayo produkto nga mga gikan sa Yes to Health.
2: Mao ba?
1: Maingon sa mga senior citizen dito.
2: Napo yun na. Ako yun nung ganyan. Ano sa nga, kuya na inyong kuano kay Momo na yun na ng tigama sa produkto nga gigama sa Y to Eat.
1: Y to Eat na siya. Way to eat sa siya maring, ha? Dili na way to eat.
2: Dili na way to eat.
1: Ikaw, maring, sa masulti ni mo.
0: Dili na magtitig.
1: Para magkinumog kung ano.
0: Dili na magmino ang maring kay Basig ba madidog it, ani?
1: Madiu it.
0: Diu it.
2: Kanina, maring, nagbiyahe mi ni Tia Daria. Namin nabantayan diya sa highway, mga kaan ako, nanang magigubak dali sa taga DPW it?
1: Naadiay?
0: Oo. Ayaw naman. Nakalimutan picture, maring.
2: Oo, pero anyway, okay ka idea kay muluag na gina to ang dalan.
0: Muluag na nga marig, kaya na may tao di hangatbang.
2: Buo na di, ay?
0: Mingan naman na kayo ng iyang mall na nga isa, uy. Tauan naman siguro na.
2: Sa Chichimol?
0: Chichimol.

0: Sa-chichi?
1: Sa-chichi?
0: Ala oi.
1: Oh, nada ko kay itom to itom nga stripe stripe.
2: Wala diha ro na land owner.
0: Hoy, manganta na siguro to ay kay 1043 na oi na unsa guday mo. Di ba katama mi be?
2: Sige,
1: tagay mo. Land owner diha maring.
2: Ta ko nag meeting. Wala diha ang land owner so makapakabanti taron diha.
1: Mahal na bang bulawan nun, Marie?
2: So, tagay si Master, di habi ako ng kuhaan ka dahil.
1: Ato saan na siya, tibayaon ni Dagan naman kayo din nagtapok din yung mga ito. Nilipin na din kang Josepina tinambunan. Ano siya, maganda nga umaulan, mga bagyo umaga. Alam, baha na raba ang kanang bukid doon karon, Maring. Amping niya, Ate Josepina.
2: Uy, ampo na ito.
1: Amping niya, uy. Grabe ko sa kayo, ilang baha din ito. Kinabot ko sa kalsada. Napag-ilang slide.
2: Nobody, ayaw, happy ka, loo.
1: Ano po, si Will Mawakin, OMG!
3: Ay,
1: ang sabi niya na Jean, eh.
2: Jean na goat o Jean na...
0: Jean na zebra.
1: Ay, Jean na zebra,
2: OMG.
1: OMG. Ano po, si Nining Garcia, good morning, mga Maring. Request ko og song after all.
0: Baby, noted. Baby, ka lang mga... Kantahan lang mga after all, labi. Kasi nagkanta na. Bye.
1: Murag si Peter nagkantaan eh.
0: Bebe. Ikaw kantaan na, Marik. Ikaw magay. Dako-dako magtingog. Sige na, bagay mo na rin mo.
2: Kisa nga Peter.
0: Sa Peter Pangan?
2: O si Peter Paklipan?
0: Peter.
1: Tingnan siya pala na jampong.
2: Sige na, kantaan namin kay...
0: Sige.
2: Ladies and gentlemen.
0: Ani anang?
2: From Visayan Village.
0: Champion
1: na ni reklamo. Dire lagi mo madung yung radio. Dire sa limbo mo ako.
0: Sa ina ko nadagdag ay da.
1: Ano
0: siya? Di lang ka pangawan. Di lang mga... Di lang paminaw, ha?
1: Wala okay. Pa madungog lagi.
2: So, kining kantahan mga igalato ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C. Para malami ang isi mag Santon Vitamin C.
1: Nini nga
2: Backward
1: Sorry po.
2: Sorry Sir Gov.
1: Sorry Nini Garcia. Good morning sa imo ha.

0: after all.
1: Oh my God! Terima kasih, Marika.
2: Oh, selamat, selamat.
1: Murang ang giotong, giyo paubos, oy. Terima kasih.
2: Grabe naman na, oy.
1: Grabe
2: man
1: si Nining Garcia mo.
3: Ang inyong mga hikot, wala maluang.
1: Hindi, ni Axel.
2: Mga tanggal, oy.
1: Ang tanggal.
3: Ay, mga igala.
1: Ano pa si Ivan, o? Request ko, Chip. Bibot Pascual of All By Myself.
2: Oh. Aba, ay, patya na lang, kumaw na kanta.
1: Grabe. Pagsuro na ka, Permin.
2: Grabe naman na, oy.
3: Nag-request ato si?
1: Si katropa nga Ivan.
3: Ah, si Ivan.
1: Pero ang nag-request daw kay si Chip Bibot Pascual.
2: Ah, Chip Bibot. Pag-YouTube lang na, Chip Bibot. Oh, pag-ana.
3: Good morning, mga nagliliron si SM Ray Saravaske.
2: Ama! Sister Ray!
1: Basika na, Sister Ray mo kanta po.
3: Pinangga ko yan, kanyang abangas ni si Ivan Pulunan ba? Sa man ang katahana?
1: Naghan ba yung gwapo niya sa limbo, DJ?
2: Larawan ko pas ko nung katahon, talibig kang Irene Pudyong.
1: Ano siya, morning mga marin, pwede request, oo. Larawan ko pa.
2: Sige, okay. Sige.
1: Okay. Nakita mga larawan din niya, ha?
2: Be. Noted. Sabi mo kantaan eh.
3: Noted, ha? Noted.
1: Birahin na lang. Kaya naman si Mo ang uluhan.
3: Birahin na lang. Kaya nakita naman yung mukha.
2: Nakita na. Sige, be.
1: Pero di plaster naman ka din. Lagi na mailong.
2: Nihonat na ang sock.
3: So, ladies and gentlemen, master, gikan sa ilang? Sa ako, ano? Sa Sagdaw?
1: Sa Barpa?
3: Sa Barfa?
1: Yeah.
2: Yes. Thank you. Mga palakpak, mga binairan.
1: Mga palakpak eh.

0: ministerio,
1: Pindawatan eh, sa kasa kong premyo, no? Nga, sa kasa kong putyokan.
2: Kito kantahan, mga igala, hatutok na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya vitamin C, para mas malami ang isi mag Santon Vitamin, C. Ay, kaya mag-hapa, mabalik niya mo lang aling nga pahinomdom.
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Munta kenta niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
4: Okay, daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa crop gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
7: gold. Gabog turog, gabog pamunga tungkol sa crop gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply. Wednesday!

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
6: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kundi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
10: Bili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Bulos at Rokan sa Puna.
1: Okay, we're back.
2: Yes, yes. Welcome. Kamusta mo, Ginamos? My people, my friends.
1: Yes. Karon, ato na sugdan atong drama, be.
2: Yeah.
1: Ato nga, makanta sa leta, be. Makanta.
2: Atay duha kakanta na nag-request.
1: Kinsa man na.
2: Ang isa kay...
3: Unya na, Maring. Unya na. Unya na. Pasa di makanta, basi mamimuhan ta mo. Endorse sa ta.
2: Ay, endorse sa leta.
1: Kabalo, mamo.
2: Kini nga kanta, may... Ato kayo nungod, di.
3: Kang?
2: Tayo manang kagitao man na.
3: Ay,
2: ni.
3: Dili, di pa hinungod ko na ito. Gika ni...
2: Ni Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Para lami imong isi.
1: Mag Santon Vitamin C.
2: Correct.
1: Matod na.
2: Inay lang kayo simulag put ang question.
1: Na.
3: Apan sa di ato
2: sa isi.
3: Una ta mga gabi joke man ato sa di acknowledge nga makit anta karon live sa Facebook sa XFM Matir.
2: Yes.
3: O bakit ang sa ta live sa Facebook sa XFM General Santos City.
2: Yes.
3: Oo, sa to ang mga sister station uban sa radyo lang sila madungog mga mariwa pa sa Facebook live.
2: Natingala ko lang mas maring mga nung sister man. Dili po di brother? Brother station?
3: Anong brother? Kasi man managhan.
2: Sa to pa sister. Mother station.
3: Mother ka naman ang pinakapunuan.
2: Ay, tama. Bright today ka, no?
1: Ano?
3: Nalibo ko kita yung pinakapunuan na rin, pero delete na mother lagi.
2: Saan yung tawag sa to, adi?
3: We're both sister.
2: Ay, sister lang yan.
3: Sister ta.
2: Ana pa si Raymond, no? Number one FM station sa Tagum City. XFM 107.1.
3: Ay, tama to.
2: I love you. I love you, Maring. I love you.
1: Pamatod eh.
2: Sige, kung tinood na, i-share ang live.
3: Pamatod eh, para dili ka ma?
1: Para dili ka masuk.
3: So, request natin kang pagdiriya
2: ana man si Ate si Pinaw. Ano siya nga? Paliyo ka pakanta ni Inday Erika ni Bigay bagay siya ang dadalhin. Dadalhin by Regine.
3: Doon na pala tayo isang kanta.
2: Isang nga Regine man eh. Regine Torrentino.
3: Isang kanta? Doon na pa tayo isa kanta di ay nga...
2: Dahil nag-request, ngagigan pa sa taga General Santos City.
3: Ay, so...
2: All by myself, nga gusto doon niya mo kanta si Master.
1: So, niya na, kayo ko naman. Mantay una, si Kualang sa ito pagkantahan si Marek Erika.
3: Onya na, kayo mabalik sa tataon-taon, Marek.
2: Ano, si Andrea, pwede po pagkantahan ang operator.
1: What?
2: Kasi mo na operator, ane?
3: Wala naman na ginigiri, ane.
2: Ana siya.
3: Wala naman na ginigiri ang mga local.
2: Request dahong laya. Ay, nangalaya na GDI.
3: So, ay kamughawa, mga Marek, kayo mabalik, may kayo doon na pala isa ka mga sponsor dari ang
2: Ay, kulangan pa dahil na, Marek. Tanong nga dahil, Marek, mga tang-tang na ginta dari, Marek.
3: So, atong oras, alas 11:04 na.
4: Ayo.
5: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang. Godo, nagpiso niya.
5: Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kuman ug dapay.
1: Nakakain salamat sa kanta ni Daniel.
2: Yeah.
1: Tapos baka pa rin tinin siya ni Cherry Hill.
2: Ang tigot sa pa ni Mark Hill.
1: Igagawasap na sila.
2: Ay, igagawasap sila. Katong, pugi nga ka ng batanon.
1: Tigot siya.
2: Si katong...
1: Si Enrique.
2: Enrique.
1: Oh, yan po ni bagumangko ni... Ayuan niya ni.
2: Ayang uyo.
1: Oh, kamala baka kisa ilang lolo?
2: Kisa man.
1: Si Chocolate Hill.
2: Nila po na paborito nga pagkaon.
1: Ay, paborito din. But anyway, katong katahatod ko na ito mga maring sa DM's Rent a Car.
3: Yes. Diyaw, ana.
2: Ay, natin ka. Natin ka, master.
3: On siguro ng mic, diyaw. Dahil
2: natin niya itong ating holder.
3: Hoy, ang DM's kabalo mo, gikan kong biyahe, ang kabalo kong gigamit nga sa kanan, diya sa DM's Rent a Car. So, nindot ka ayaw o ganun ng brand new ang mga sakyanan diya sa mga katropa na to diri sa Tagum City nga gusto magbanding-banding ka ba na yung pamilya anak diya sa pag gusto nyo yung sakyanan na mga rintahanan nga barato ra kayo anak diya sa DM's Rent a Car diya sa may sa Lasya ka ng
4: Pioneer
3: Street
4: diya,
3: Avenue diya. Sorry okay sige
1: okay sa so data yung mga video kaysa mga maring una ito mga drama ha kaya ito sa Tagaag higayon ni ito ang mga
2: viewers masuko si ato si Pina ni mo siyempre pinakauna.
1: Yeah, request
2: first, first camera man si Permindi o si ate.
1: Ang awit na kanayon nga dadalhin. So, sa Bisaya pa,
2: dal ako.
3: Dal ako. Dal ako. Asam siya daton.
1: Asa ko na pita sa...
2: Palasyo.
1: Sa Palasyo sa Malacanang.
2: Okay. Nakamalita ang mga malita-malita.
1: Wala ko eh.
2: Pero hindi makataga ang malita-maring.
1: Asa ihanta shoulder bag.
2: Shoulder bag.
1: Gamay rason.
2: Reklamo pa jung ka.
3: Ikaw pa tagaan, ikaw pa masuko.
1: Hello?
3: Reklamo. Sige, tira.
1: So, baka bigay yan. Kusog na ba yung ngayon ko? Baro na rally. Kana. Hinayag gamay. Okay ra? Okay na. So, kinikanta ito ni Painumon sa mga taga Bukid noon. Labi pa karon sa mga namati karon riya sa mga senior citizens sa Nuevo Ilocos sa Mawa, Davao de Oro. Tangi mi karong Holy by the Saiz. O niya, kinin si Master ka. Moray puspus ani. Wala pos manila ni Ma'am Bibing Mira Puentes. Kaya managa na po mi sa Pispan nga. Dahan kayo mga tilafya. Ay, sirihin mo. Kanta niya.

0: maring kay porang nabay pulos maring.
1: Salamat maring.
0: Maring.
1: Salamat sa mga nag-request ug katong kataha mga higala. Tutok na ato sa premium D3 capsule. Dunay isang cup nga virgin coconut oil og malunggay oil, ah, ingon vitamin D3.
2: Sa ayon na microphone na kami ta maring kay mura mura ka na, mura ka na sa kasilyan.
1: Mura ka na sa peryahan ba?
2: Wala ka na sa jumping so, horse.
1: Isa pa siguro kakanta. Kaya mo kanta para si Tia. Kaya niya mong sakwa.
2: Okay, masuko na si Ivan Pulunan.
1: All by myself.
0: Sige.
1: By myself.
0: Yes.
1: Operator, please. All by myself. Napakoy tres di ha.
0: Ano nga kayo? Kung ako'y dos, three cambio. Sige, para cinco.
2: Sige. Okay, ito nga cinco man daw to. Mao na itong isa lang ang nahulugan.
1: Ay, mao ba? So, brato rin na itong hulug-hulug din. Wala na.
2: Dos cinco, brato kaayo.
1: Brato rin, di para dito sa pantukan.
0: Mahal kayo sa pantukan, oy.
1: Mama ni Ganggan.
2: Kwanta, good ka ng wireless.
1: Ago.
2: Backward siya, backward. Wakarigi.
1: Backward, please. So,

0: Morning, selamat kayo.
1: Sorry ha, nagabay yung morning.
0: Pasaylo ami.
1: Sorry po.
0: Saan man yung among plaka diri nga mulokso-lokso namang ang dagom.
1: Kato kataha mga igala, tuto ka nato sa turbo. Ayaw yung lucky ka, kung imo, di na mo gahin. Yung nanoon nga, uyutar ka. Para mas mulami ang gisi, mag-turbo si Pari.
0: Ay, si Pari na di ang mag-gisi.
1: Okay, gumagana ni Marie.
0: Naka-turbo di, ay. Ana pa si Dwayne GC on siya nga, Dominsu.
1: Anya da kayo?
0: Oo. Oh, oh.
1: Ay, bullpen di rin, ang kita si Master.
0: Ana po si Mitch Yurong, ay lang mga bayot, maring tanini. Oo, dili ko mabasa, ana, kay makasukan ko.
1: Kisa man.
0: Naunsam na.
1: Ayun pa si, si Ri Alinto. Ano siya nga, naunsam na si Tia Daria, mura magwakwak. Nawa ka uli sa iyang kuan, tugkaran, aba.
0: Ano, lain lang. Lain lang kaya na si, kuan, si Maring Ray.
1: Lain lang kaya si Maring Ray. Mura ka na, happy naman si Maring Ray run. Uy.
0: Ano man, Maring?
1: Oh, naka.
0: Nakay na halata.
1: Kanang kuan ang kaysa, nanansay mga ka na, mga pakatawa-katawa.
0: I'm so happy siya. Okay, tolong makabuki ang katawa diri.
1: Managay ko nga, everybody deserve happy. Napa diri si Wakman na gitaron sa kanta ni Erika. Uy,
0: tanawa lagi.
1: Ay, pasangin lang nga. Di ba ako
0: yung ikaw may nagtiwas.
1: Mugani. But anyway, sorry po. Well, mawakin. Sorry po. Anya na sa mga kamot, mga maring, ang ato ang suatampo, ang ato ang taga-pagtagad garon. So, standby mo diyan, mga igala, ha? Ayaw lang na pakusin yung radyo, kaya di mami makuha, kaya burn out pa ang mga tower. So, ang inyo mga Facebook live, nga naka-tune in, nakatanaw karon sa to ang live, ibutan na sa speaker sa inyo hang mga radio, sa inyo mga sets, o nga, volume. Ha? Aron nga, masipat na yung mga silingan diha. Mga higala. Alas 11:18 na ang atong oras.

yung pamatasan. Duguti ako nga makapangayo o katahuran ka ninyong tulo, mga maring. Labi na giyon sa mga minilyon ninyong tigpanubayan ng inyong hang nindot kayo nga tulumanon nga gigubtas Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Kani akong suwat karon mga maring, dini kayo ingon nga bag-o sa inyong pangdungog. Gani dakang kinitabo ani sa pelikula, sa mga salida sa TV, mga sisilingan, o ga mga tinuod nga mga panghitabo. Kaya kini ako tinuod, may guniwa, man atik-atik ako ang mga maring. By the way, ako na si Ashley, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Na ko'y amiga nga best friend kayo na ko si Monet. Kaya si Monet ka nang kwanin yung kayo mayani ka nang sanggang dikit na yung kayo mayani niya. Gikan pa sa kining project hop, nang elementary, ato nag high school, ato nag college me. Kaya nga, grabe kay isa rin yung baon ani niya. Gani, isa rin gani may ang dulaan na mo nga Chinese garter. Mga maring, pero bisan pa man tuod sa amuang kapagkasuod, gisungog yun mismo kay gayunan nga wa na mo damha mga maring. Para masamtan ko din yun kung unsa gayabot, pasabot na yung kong suwat, yun na mga panghitabo.

0: Kira dai, oi, kumusta ikaw? Kumusta naman ka?
1: Okay lang po ko, dai.
0: Gabi, no? Bisa gabi, ino, ni laag yung kanil. Aga, yung kanilang bigat laag ka ba?
1: Ay, ingon na, nakaka-importante sa ko, ah, dai.
0: Ma, dai, ako, ako dai, nagkwan, magkukuli, nag-scroll, magkukusta ko ang, ako ang, cellphone ba niya.
1: Kwapo lang kayo mong cellphone, dai.
0: Okay, iPhone 29 is yan, niya.
1: Advanced, yan.
0: Advanced, 1,500 megapixel ang kameraan niya.
1: Ano, grabe, pinaka-zoom na.
0: Ha?
1: Pila ang zoom?
0: Depende kung plan baka pero zombie depende siya. Ay, kwan ba? Ako ngayon na ko yung story ni mo ba?
1: Ano sabi na?
0: Kwan na, magkukuha na basahan nga quote dito ba nga best friend forever, best friend forever, best enemy. Daddy, kita, di kita mag-inana day, ha?
1: Ayoko, anak day, uwe.
0: Di kita mag-inana
1: day. Bispoy, miyata, duwe na miyata, kita pagsaka ng elementary, hantod college.
0: Di kita manunod ko ito kung kaila day nga. Migo kay sila dahil niya pagman gikuha na dahil na friendship over na dahil sila
1: wala na dahil kapalo biya ka nga gika elementary ang ato ang baon isa na ba ito ang baonan
0: magani dahil
1: usahay ka ng dahon sa saging lang diyan na magkita manggaon
0: magani dahil basta dahil ha ka, ako lang gusto kay panihilang ka na ako dahil bisa quarter to 12 na sa gabi gusto na ako ipabalo ni mo dahil nga di kita magbuwag dahil sa ato ang pagkasuod mga higala dahil ha
1: ayaw good dahil ayaw gini pagawas po din mo ang pagkamalip kapalo man yung kamalita ka pero amigo mong gagayo
0: taon. Ako, malumanay. Biyak ko may istorya, day.
1: Kabalo mong goy-goy. Anak kakabutan.
0: Kabalo ba ka na sa unay. Karamig yung best friend. Karamig yung amigo na kong gagayos ko. Kaya kung mga classmates sana, karamig yung modus ko. Kaya maldita kay kong dagway.
1: O, matingala ganyan kung ako rin nagdugay. So, kauyon dyan ka sa kuapo.
0: Mugali, salamat kay day, ha. Kaya sa'y moody ko sa hay. Naagyapong ka. Ano?
1: What friends are for?
0: Remember ko doon ako, mga amiga na ko. Sila si Broy, sila si Kwan. O, di kaya na sila maging Kwan sa kuapo. Kay Kwan ka na, maldi talaga daw kay kong dagway. Pero ikaw day ba? Salamat kay day, ha.
1: O, tingala kay ni Kwan. Ano, nila masalam garaan mo dikit sa imuha.
0: Mga maring, grabe kayo ang amo ang pagkasuod ng higala ani ni Monet. Kani si Monet, kung unsay problema niya, ako gisang kuan na nang comfort ginako siya. Kuno pa koy problema kay iya comfort pag niya mga maring. Ba ako magud mga maring sa una high school pa ko. Wadyo kay koy mga amigo nga kanang suod kay di sila kay mo duol sa kuat tungod lagi kay usay kini akong mata maringan murugal pal away kaayo ko nganang ngamugtok lang ko permanente pero wala kabalo nga buutan man ko mga maring muna si Moni tragid mo ini kuan sa kuwa maring ni lahutay sa kuwa milabay ang mga bulan nilamba na pagyulog sa kabulan nilamba na pagpila kabulan na himong tuig ugin ana mga panghitabo.

0: kiss ko.
1: Long time no see.
0: Sinaw lang dapon.
1: Mukha na dugay dugay nang gigkakayo ka lag po.
0: Dag, ikan magugo. Balda kami kay gitar ba ko ano na busy sad ko.
1: Lain kay dai kanang sa cellphone na gito sige kita. May kanay kanay bisita po ka.
0: Gani ako gigkapon. Ko na ko mga amiga dito sa ako ani. Bilog kay gatrabaho bi ako no. But anyway dai sultihan ta ka. Kuan ba? Bilay na ta ka sa akong uyab.
1: Hal, na ta ka uyab dai.
0: Yes.
1: Anak, congratulations.
0: Dai, ako uyab. Snack ako ang juga na.
1: Lain lagi ka dai, naguna una lagi ka dai.
0: Dai, dai, so tiyan tangas ang uyab dai. Naay tato sa bukton, naay tato sa paa, sa dughan.
1: Unsa man siya no tatuan man
0: siya? Wala lang kung grabe ako mga lalaki nga naay tato no.
1: Mas tato artist.
0: Dili pud siya tato artist. Sapo gid dai man tato artist nga kailan ako nga upaw nga naay ko ali bangkil-bangkil. Ani na ini ha. Hello ga, hello si Tart, si Laila sa demo si Tart.
1: Siya. Hello.
2: May kayo nakalaan ko dari ano?
0: Ay, gani.
1: Kisa may pangal.
2: Gimingan mo kunin mo, babe.
0: Babe.
1: Sana all.
2: Hawak ako, babe. Hawak ako, babe.
1: Ayaw, sige mo pagkuan dari. Uy, makasilos, man.
2: Muna yung mong higala.
0: Yes. Si Monet, daya. Monet, ako best friend. Si Gardo, Gardo.
1: Hello, Gardo.
2: Gardo, daya. Mukag kamot.
1: Ay, wala magugoy trabaho.
2: Anyway.
1: Kapalonre lang ko.
2: Sakto. Ito rin ko ni kung uyab dahil nga si babe nga. Gapam po dahil ka.
1: Ay, salamat kayo, Gardo.
2: Single, single ka ron, single ka.
1: Yes. Dahil nagkini ako may higa ka na gunaong na gani, di magsaba-saba.
2: Pwede rin madungan noon to mo.
0: Istorya ni mo diya guards, ha?
2: Ah, nagtiaw rin. Kami dyan,
1: di biya ko. Jami naman kayo, imo uyab, di mo diya Ashley, oy.
2: Tara, Ashley, kay mingaw kay kunin mo, oy.
0: Tara, ato dali di sa kwarto. Malusubi kwarto. Ito ha, magpasinaw sa may kalukalo.
1: Sige.
2: Diyan sa kanit ha.
0: Diyan sa kanit.
1: Sige, Gardo.
2: Diyan mo magmainin mo eh.
0: Mukha ko ba't ganin?
2: Ikaw ba?
0: Ganang kayo sumusuot ba kay short nga maungag pinapuok ba? Moragag si Daniel Fernando ano sa Scorpio Nights 1.
2: May ganin mo, si Monet ba? Surahan po rin, no?
0: Ay, wala nga lang. Kasi pala yung mga guwapa. Pinag ko mga, ako ang mega baya.
2: Matisura po niya. Medyo sabihon siya ba? Okay kayo?
0: Alam mo kayo, igual kayo ko ano, sampot no. Moraga sampot ni Jollibee.
2: Mura siya ka ng pato ba? Aman ng talip ko dyan, kagana ko, grabe.
0: Pero kung siya may mga iskutan, nga kita may nag-uban diri. Isa mangka.
2: Ano magunako siya, go?
0: Inidribi. Painitin na niya kong kutu-kutubi.
2: Sigurado ko din, maabot ko yung skutu-kutu. Kaya mura, manag-stanpil ko.
0: Ikaw ba? Mura rin nagkabindis di ay. Sabi ni Gahi, kayo.
2: Ay, kanang kuwan na siya, kanang utanon.
0: Ah, utanon niya. Oo nga, lang init man lagi.
2: Ay, kanang luto naman.
0: Ah, bantog.
2: Sige,
0: dali ba, Gardong?
2: Gabi. Kabal ba gabi?
0: Ako lang, kuton doon sila. Alam, grabe na kuwan na aniw. Eh, bahog mo naman siya katong kang kindibiloso.
2: Happy dra pero murag lahi ning variety. Medyo gahi po niya kung dato. Grabe po ng imo.
0: Gani.
2: Kita katong giyak ano na bawag mong gani.
0: Gani. Ay, ganahan kay kuan niyo.
2: Ako yak eh, kuno ni.
0: Eh, sa'yo, bago na ako naiyakan ako sa nang...
2: Ayaw, ano, babe. Ang
0: gilingi. Ato ni nga,
2: ato ni nga.
0: Ato ni nga, biribiraw ni nga, pamitay, ani, babe.
2: Grabe, babe, baka, maralay na kumati.
0: Nadiribi. Nadiribi, nadiribi ko, gibingo, nagyong kuan.
2: Ayaw ba? Ayaw lang.
0: Ring. Mo to nanulod mi ni Gardo sa kwarto, murag nagpainit gid mi kutukuto. Gibalibalig yung kong mayong Gardo eh. Kaya yung kong ganangi, saka niya kong tiil, butang niya siyang abaga, naabag niya yung gitawag ni Dugan, kikik style. Kuya itong kikik style, kaya maglupan-lup, nipatong siya na ako, niya nagkapakapas siya. Napon, dinadakan kayo yung mga style nga gipangbuhat nito nga samtang JJ me, kaya pinabutiki style. Kato sakit lang yung tokayo kaya mamugo, ano yung ka, mamugong gagagtaman? Kuto pag gumana mo nga, pag gumana mo, ni gawas mi, o ginani mga panghitabo.

0: ับิวเอ้ยได
1: ้ได
0: ้ได้กันนังสู้กูได้บิวอะไรที่ตัวกันได้มาสแน็กส์ตัดได้
1: Dai kapay mga kung labas dahil mag-order ko pa mga panglabad dahil sa pili akong hawa.
2: Kapili o ganang SD.
0: Sa SD?
2: Soft drink.
0: Sige, sige. ako
1: ang... Dahil, kita dahil sakit kaya kung hawa. Karoon lang dyan ko naman panglaba.
0: Dahil still do, rapito na rin. Skanto dahil. Kaya pagpatong pudding dahil.
2: Wala ka naman palit ito.
1: Wala pa dyan ko itulog. Bi kayo dahil. Kaya sapa kayo mo.
0: Bi. Ako na lang, bi. Ako na lang, bi. Palit, bi. Di alam mo.
1: Ikaw lang doon naman kayo
0: natin. Sige na. Palit. Sige na.
3: Balik. O niya nabalik, totod, ha?
1: Pwede pa kong man na.
3: Kining,
1: sa gardon, sa man.
3: Ano kanina iguan? Karin mo kasi magimuat ganyan noon. Mindaw ka
1: Sama no? kayo mo, uy. Wala ko kayo kakatulog. Sila ko paminaw sa inyo ang mga agu.
3: Magkamusulo, daron nga. Segunda ang tataga.
1: Ano musulo? Lain na kong gardon. Ay, sige, joke-joke ba? Lain lagi kagardo, ay.
3: Wala may mong gala, dari ba? Ako, dugay rin ko nag-utong ni mo ba?
1: Ano
3: mo? Kasi nagamguhanta ka.
1: Asa ako, as your own.
3: Tabgohan ta ka.
1: Pag-sure ba?
3: Pag-labag ka, ang brabing matasa mo rin mo rin.
1: Ako? Tinawag ka, Cardo?
3: Tinawag mo lagi akong damgo, pero gusto na pamatunan kung sa tinuol, mantas good ba ka?
1: Grabe. Ayun nga na, Cardo, kusugi ka mabinuang ba?
3: Snuton ka
1: yung hawak. Madungan ka sa kong best friend na, mag-away good mo.
3: Ay, gusto nito kayo mong hawak ba? Agit
1: ito. Makita sa kong best friend.
3: Huwag pa masya.
1: Malita ba yun ito si Ashley? Ay.
3: Kabalo ba ka?
1: Ay, lagi.
3: Okay na si Mama. Uyabon ta ka.
1: Uyab ako?
3: Kaya na pagsaba siya magana ako.
1: Ano man?
3: Kabalo ka. Ando na ko gusto mo.
1: Ano, lain ka gado ba? Best friend ba yan ako na imuang uyab?
3: Anday ka.
1: Ako matulakan?
3: Dali.
1: Ang saan ako ni...
3: Liliyo na kong bintana, be. Wala pa lagi okay. Dito mo siya napalit sa layo dito sa kining yang sa
1: madan ta gadu ma madumo ka jugay tu la lagi ka kayo ay kabalo ka nga uyab ni mo akong best friend
3: munde
1: kabalo biya ka nga sumpay biya mi tinai hapit ana
3: onya dili ka gusto nga kita magsumpay
1: lain lagi ka do kan sama
4: ayo ma mo sumpay mo sumpay
3: Pero, Tiki di peligro ang oras, pero suwayan na to karong orasa.
1: Sir, kakak. Tinood ka gano'n si Magina.
3: Dito sa operador.
1: Ay, nanay, kanaipat akong kabuhat.
3: Gawin ako, naglumot-lumot. Kanaim mong kahambon, ha? Karong makatsira kasi kong gabangis. Dili. Balbalis siya na, balbalis siya.

0: Mare nga mare grabe kay nalipay jugo pag-abot ni mag-abot nako kay close na kaya sila sa mo nga amiga. Muto inani mga panghitabo.
1: Dugay magkakabalik.
2: Na mare.
0: Oy,
2: grabe. Ay, imuhang kuan ba kay Joker kaayo? Sige na, kung katawa di rin.
1: Ay, gaon mga ganay ka.
0: Pangawa na mo. Sige na, naisod drinks di rin.
2: Hindi maruya, naipinay pa.
1: Asa na pwede, dos kanto sa kuan?
0: Di, kanto. Talaman na pinay pa yan, marag para sa inyong mga tail. Marag mo mga pinay pa rin yung mati.
2: Ay, ito niya ka nanay, katong kay kuan na ay mansanitas.
0: Ah, di ha.
1: Ay, sakto dyan kay kining isdi, balami kayo, urin, nagbalit ni mo.
2: Or kulang ang is radio kulang ang
0: eh. Sige na kay bulgi kapoy mong oi.
2: Kaduol ato. Asli oi grabe pud kapoy kaduol naman ato.
0: Nalipay close na lagi kay mundo man. Okay. Mani ako ganahan ba. Ako nalipay ko nga close mo kay. Siyempre friend beta.
2: Kuya kay mo kay yagaon mo gugayo oi. Grabe ya ko sigo ka tawa.
1: Karon mo gimo kon gani. Samong kay.
2: Ay grabe. Ay kadi mo gardo oi.
1: Ito kong gingon ha.
0: Sige ngingon di ay gardo.
1: Ingon ko siya baga ampingan, bentayan kani ya basig kaong kaglain ba.
0: Ah, gani. Salamat kayo. Salamat kayo.
2: Salamat kay gardo ha.
1: Wala okay ra oi basta text lang kun yon duha.
2: Kadali lang ha kay buhalay sa ko para pa ko pangwaswas.
0: Salamat sa kayo ninyo guards nga nagakwanan mo na close naman ako nga markada nga si Monet.
1: Bidi mo Ashley, lipay po kay ko kay gipaila ilan ni mo sa ko ay buhingala kay nagkaana ko nga at least man lang makaila ko sa imong mga amiga
0: ay, suod
1: kay makatugan sa ko akong duda kay binuhatan di mayo ba.
0: De kana si Ashley sultian ta ka tapad bijud mi tapad bijud mi nag lingkuranan sa una guys ko ilami kay mapansin maguna na ko na kay lain man mo suwat ko kay murag halap ba iduot jud niya yang nang siya papel niya kanang oh yung ana gud iduot kay mga daga kay naglanga nga pupo nga mga munggol kay nga grabe kay buduot kay mo suwat. So at karon kami best friend kay nako na wa jud lain mga amiga diri jud.
1: Oba, sige, muulit na ko. Biin naman dahil.
0: Sige.
1: Ya, matugos ako rito ba?
0: Sige, guys. Ay, balikin ko dari ham. Kita tapo na sunod adlaw.
1: May problema.
0: Sige, guys. Bye-bye.
1: Balikan, taga. Likodan.

0: Ludai.
1: Ludai, kada.
0: Lu yang mana lagi kau?
1: Kada abri na lagi nato deh, kada pertahan.
0: Bunuh nak kena pertahan
1: ada. Bunuh kena pertahan ada yo.
0: Balik mana kau ada yang pertahan ada? Dai.
1: Mendaot bisa kerana ada gilisan ngila kau nak kena. Oh, ni mana?
0: Gihitan pagi nak manok imong pertahan.
1: Ay nak kau. Dai, nak sama kau di sore lagi kada.
0: Kita kat. Kau smile kau. Happy kau kau.
1: Mana smile mangka?
0: Smile before you open. Ana masih lah.
1: Masih before.
0: Sangit manggut dai.
1: Ah, okay.
0: Sabtu na lang ko na go.
1: Karo-karo ko kadong ko smile before you open.
0: Ang all the anyway, naman siya. Abita day nalipay ko day ay.
1: Kaya man
0: nakauyab na po ko.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Amayoy kinakauyab ka?
0: Atinood na.
1: Mga ba?
0: Buutan ka ayo day. Kanang joker ka ayo siya.
1: Joker mo na si Gardo.
0: Oh, iya na yun, Day.
1: Lo, Joker, nga-nya, ala, pari kita mga type.
0: Oh, simpre, alangan bisper yun ta. Lain mo kayong mamili kong dilipot pareha sa imuhang pinilian.
1: Mugani, no, bisper yun ito, Day. Pari kita tag-type nga mga lalaki, Day.
0: Kapalo ka na lambing kayo sa Day.
1: Mau ba?
0: Sweet ka ayo.
1: Pari kita siya si Gardo.
0: Mau ba? Iya na po ni si Gardo.
1: Oh, inaanapod.
0: Ngano na pareha mag yun, no?
1: Ada, basta kay ako ada, Day. Lalipay ka, malipay na po ko, Day.
0: Ade ay, maana mo po ko si Muha. Ilipay mo gani ko na kauya mo ni Gardo.
1: De, Gardo, dali Gardo.
0: Gardo gani?
1: Oo, oh, gani. Sige, Day, kala nga, asa naman ka?
0: Mato na ko karon,
1: Day. Marilay, ganin mo, Dari?
0: Oo, ako naging paibalo lang, tika.
1: Sige, Day.
0: Sige, bye-bye.
1: Bye-bye, congrats.
0: Salamat.
1: Uy, pagkat si Monet, bisag di kayo siya guwapa. Ay, may nalang kay pares kinibig type. Suot sa kuskwarto, ay, mangmilos ako dito.

Master. Okay, mga master pa na mga maring. Di ay, kay grabe kayo mga maring. Nalipay kong maayo kay, siyempre, nakauyab na ako ang best friend nga si Monit. Buto, nibisita ko silang balay kay nagdala ko cake kay mag-celebrate me. Ug sa dihang, inani mga panghitabo.

0: nakapalita yung cake. Nana ko sa balay ni Manette. Ako tuktokon ang ilang... yun na, pamarag.
1: Kinsa na!
0: Oy, abre, oy! Tulak na kong portal, bi.
2: Nalagay ka na rin.
1: Asli!
0: Card. Cardo?
1: Bispray!
0: Nakunsa bang ka dyan?

0: Abi.
1: Ay, di ba sa ilo ako?
0: Gano'n diyan sa kakay maging suriyan, Abi.
1: Sorry kayo, Ashley.
2: Ashley, di hala ka gining ni ang...
0: Diyan ka na!
1: Ashley!
0: Bahala mo diyan!
1: Sorry, Ashley!
2: Ashley, ikaw na yung bulakaw?
3: Ayaw na ma.
2: Ashley, istorya akong tali ma. Ayaw ko biyay.
0: Bahala mo diyan!
2: Ashley! Uy!
1: Tatawa ka tumayag niyo!
2: Kukuro na ko siya! Ashley!
0: Puto mga maring nakugang ko. Makapunta ko sa balay perting hilak na ko kay di ko katuos ako nakita nga silang duha ni Gardo o ni Munet. Mo'y nag-ismiring cookies pag-abot na ko imbis maging celebrate ko nga. Siyempre, nakauyab na siya, pero ang ako na yung uyab nga si Gardo ang iyang iuyab. Matura kayo naingon siya nga parehas big type. Matura kayo siya nga joker. Matura kayo naingon siya nga grabe mapagmahal. Muto mga maring, I realize na dili ko ang ay magpapildi kay ako'y nakauna ni Gardo. Muto nag-isuriyan na yung duha o ginaan yung mga panghitabo.

0: Well, well.
1: Dai. Kung kamalo ka lang, Dai. Nahigong makai ko kang Cardo.
0: Nako, dilalari ko yung mga tahon di ay. Ha? Gardo. Si Gardo.
1: Si Gardo ka.
0: Ha? Makuha man lang ko yung si Gardo, yung mga nagikuha. Pwes ako, Dai. Wala ko yung problema, anak. Sige.
1: Wala na ko nagikuha si Gardo.
0: Kasi wala kikuha.
1: Siya ang kusa ang amidoon sa kuha.
0: Tungo ka na, pakita kang motivo, pero di na nato lalison. Di na nato lalison na.
1: Pero kamalo ko. Nga ako ang piliyon ni Gardo.
0: Ganun kayo magana?
1: Ay, ipaglaban gina ko na siya. Kaya nahulog na po ako ang loob kaniya.
0: Pwes.
1: Kaya nahigong man ako kang Gardo karon. Gardo. Listen mo na ito, son, oy.
0: Ha? Ayaw kong kwan na. Bahala ka, basta kaya ako.
1: Asli, ipaglaban gina ko na si Gardo.
0: Ako, ipaglaban ako si Gardo. Kung gusto ni mo, bahala ka, kaya ako, bubuhaton ako ang tanan.
1: Ako po. Bubuhaton po na ako ang tanan.
0: Pwes, diya ka na.
1: Mamiya man na ikaw, hoy! Hoy!

0: Nari pagkaon na regards o. Oh.
1: Eh, nagoy, dala si mga kuan.
0: Ang bak.
1: Nakoy, dala si mga pag,
0: ang
1: pagka, mama, pagkaon diri.
2: Sweet. Ayos na.
0: Salamat kay hangay mo diri ko gian hindiri. I love you so much. Gide ka na ako.
2: Wala gi sweet kayo. Ano ba?
3: Baby, dili pa ko magkalimot ni mo.
2: Ako, akin, kumpuntaan si
3: Gaido ba? Kalimti ito mga
2: kalimti. Gaido! Uso man! Puntahan lang yapon.
3: Asli.
2: Gaido! Uso man, diya ka sa iha o sa kuha ka?
3: Nang naman ni siya diri.
0: Ano siya, magkalabot magkadiri.
2: Nadungog na ko, nakita ako. Nga ikaw, Gaido. Ganong sweet makain mo doha.
0: Gaido, saan magini, Gaido? Saan magini gusto may tabo ni mo, Gaido?
2: Gaido, unsa man? Sa iha ka sa kuha ka?
1: Ano ka piliyon mo? Kunya, isarap ako kasing-kasing.
2: Anong sweet mo kayo mo? Ipakita lang gini mo kami. Magsilos ko sa imo, ha? Siya, ha?
1: Kabulo mo mong nalibog na kuhari.
2: Gagod ko nimo kayo.
0: Ha, kuyawan mo libog na. Di ba kaya gwapo? Maglibog po diyong ka.
1: Kabulo mo mong kabunduha? Mahal na ko.
0: Ha? Unsa?
1: Parehas ka tamo ang gigugma.
0: Talag to niya niya. Ay, asort niya, taga-gardo. Ang anong mo dool makasiya nga, kita may naguban.
2: Gaido talaga, dali, Gaido, sa kuha ka. Ay, pagsutsunit niya siya.
0: Isa, dali. Isa. Pero hanggang na istoryahan eh. Ikaw, Monet. Gusto may mong gusto ni mo, Monet?
2: Ako ipaglaban si Gaido sa kuha.
0: Ipaglaban ni mong pagiguman ni Gaido. Oy,
1: Monet.
0: Kalimtan na lang ito pagkabiguhay. Pili ka!
1: Ashley.
0: Ayaw, kung inaano man ang gusto ni mo, may tapos mong kinabuhay.
1: Monet.
2: Nga naman eh. Ang abot naman ito sa iyo, nani.
1: Actually.
0: Ikaw may nismiring kukik sa kuwang uyab.
2: Wala ko. Si Gaido ang nangkuan sa tanan na dumala.
0: Bigat na ko na ko. Liwat ka. Parehas ka ni kuwan. Ni Broy. Parehas mo ni Broy. Yan na ka.
1: Ayaw naman.
0: Basta nga kuwa.

0: Munit.
1: Ha?
0: Munit, Munit.
2: Pero ako, Munit. Ipaglaban nyo na ako si Gardo.
1: Amin na mo, di ba?
0: Sakto, Munit.
1: Eko, ipaglaban nyo mo na si Gardo. Ipaglaban po na ako si Gardo. Pili ka.
0: Ashley.
1: Dito ka ni kang Gardo o mabunga na itong pag-amig. Diyan ka na. Bye.
3: Sa?
0: Dili ba na pwede nga trisam? Oy, balik mo dire. Mapilang ka.
4: Ayaw na.
1: Ring mo na ko problema karon. Nakaay ko ninyo yung tambag binga. Kanang may masmasan ko sa kong gibati karong mga panahon na. Kaya sa pagkatinood lang mga maring, di ko gusto nga magubaang mo pagkamiguhay ni Munet. Tungkol lang sa kalalaki. Ang panusaw na lang akong gibati nga ako madyo yung una nga nauyab ni Gardo. Igura man niya gikuha si Gardo na rin ako. Naglibog ko, sakripisyo ba na mo ang paghahigugmaay ni Gardo, ang mong pagkauyap? O amo ang sakripisyo na ako ang mong paghililaay ni Munet. Tabagay ko ninyo maluoy mo, kaya ka mo magiging nagpalig-alig diri ang radyo magtabag-tambag. Magpaabot ko sa inyo ang mga nindot kay mga tambag. Kapoy kasi balik-balik ba? Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Ashley.

0: mga katropa ang ato ang suwatampo karong buntaga, no? Grabe naman ako, mga maring. Dali man ka ng gisakripisyo ang iyahang gisakripisyo? Mura ba ka nag-gihuong siya? Gihuong siya sa iyang amiga, pero di niya kaya nga putlo ng ilang paginigugmaay sa iyang uyab. Di po niya kaya nga ilang ibaliwalaon ng iyang pag-amigahay sa iyang best friend.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba? Libog na kang kayong mga inana, no?
1: Gabi, kunin kayo, no?
0: Tigrabiha, gano'y yan yung mga igala, oy.
1: Gani.
0: So, muna rin itong tagaanan. Ito lang hiskutan karo mga orasa, mga maring. Kay lisod kayo ng inana, kay daghan bebe kayo ng itabo ng inana karon. Nga ang uyab ni mo, giyab niya, si mga amiga pag yun. Mula yung sakit.
2: Dapat sa sunod, siguro dili na lang ipaila ila.
1: Aba.
2: Kaya parang delikado o kapraya kang gardo ang iyapon ang batasan.
0: Oo. Namay mga inana nga mga instances, no? Nga, mm-hmm. Kaya nga, dili ba ni mo makuan ba? Dili ni mo buong anticipate. Kaya bisag po yung ka nga, dili. Muna giyutayin ko nga, dili ko mo yung inana. Pero di ka ka-istorya patapos. Kaya pag once ikaw mga batiyon kang inana, di na ni mo mapungan.
1: Alo, eh?
0: Depende po siguro. Ako mapungan. Naara ko na nila kung mapungan na nilang dili. Oy, da.
2: Masig na hinlapod si Gardo.
0: Oo, oh, ana.
1: Ano
0: yun
1: na?
0: Hilapod na.
2: Between two lovers.
0: Turn between two lovers.
2: Dapat mo na ito yung may itokar.
0: Sige lang, pwede rin ko natin na yun. Onya.
2: Pwede na, pwede
0: na. Onya, ana.
1: Ano na, pakibalik na pa rin gab, kaya wala ko matuhog.
2: So, guys,
1: 11:50. Ay! So, tambag na tagamay, Bi, kay ito na lang.
2: Si Master ay bahala na kasi yan ay palig-alig na punan na po.
0: Sige, may problema na. Kalaraban na, sayo na kayo na. Basta ako lang yung sulti ni mo, Ashley. Always remember, kanina, follow your heart and follow your dreams. Thank you.
1: Okay na to.
0: Okay na, kaya alas 11:50 na. Okay, so, nakikig salamat mga katropa sa pagpadangat at sa pagpaminaw ng ato ang tulumanong
2: kung ako ikaw.
1: Ilapod na. Salamat sa mga viewers, mga nag-comment, hantod umapon, mga maring kita magkaoban. Nakikig salamat on!
0: Thank you for watching!

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Subtle Black Gold. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acid nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
6: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige, lo.
6: Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gud taon. Mao na resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Magic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Sumpon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more.
2: Sumpon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong pagaan. Sumpon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako di ay si Chad. Usaga radio personality. Nakikunit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalama sa Sister Pain. Eh, katulong lang akong inom, nawala na dayon.
4: XFM Mega Manila.
5: Exciting time, alas 12.
4: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bayo Veras at Brian De Paz.
5: Mabawning headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bahagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
6: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
5: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo, dumalot po sa Canlaon City.
6: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
5: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
6: Mayor Baste Duterte, iginita ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siya tumakbo sa 2028 presidential election.
5: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
6: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ng baha ang Snake Farm sa China.
5: Balita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
6: Balitang sports, Cruise Line wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PBL on tour.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahinagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour, at kumikilos pahinagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Sa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ipugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ng bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang paglalandfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
6: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pagulan. Nasa gitna ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Lebak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na iniligas sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pagulan.
5: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper kasama ang 10 rolling cargos ang stranded sa 26 na mapantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Rial, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motor bangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at pinatutupad din na mahakbang para ma-check ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang tili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
6: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Nakropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Ito ba ang Metropolitan Manila Development Authority o MDA katuwang ang 17 lokal ng pamalas sa Metro Manila para sa inaasang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MDA Chairman Atty. Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping station sa riyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matubunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agarang makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: Paghanda pa rin katropa sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sakyan para maiwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
6: Samantala, nakapagtala ang Feebox ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulgang Canlaon alas 7:33 kaninang umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2 hanggang 3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan, habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulgang Canlaon at may higpit ay pinagbabawal ng Feebox box ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng V-Box ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
5: Sa kaugnay pong balita, katropa bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa bulkan Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Nagintila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayo ng residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
4: VP Sara, absuelto o convictado. Imbisement coverage.
6: Sa iba pang balita, namataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution na ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: XFM News Nationwide.
5: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng 3 araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
6: Ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanagan na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaaring nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghain na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpi na ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng sumpina para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
4: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential election. Iyan ang naging reaksyon ni Baste at sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Masa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Aniayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw ani ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang 3 araw na rally na Iglesia ni Cristo.
4: XFM News Nationwide.
6: Hinatikos naman ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Kabataan Party List Representative Rene Co matapos nitong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, igreet ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Co para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Co, kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Rene Co kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
1: Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay na isang social media post na umano'y nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act Number 10175 o yun pong tinatawag na Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kaugnay na mga provision ng revised penal code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16, tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7 at 89.1 Solid FM Tabao.
4: Balitang balitang regional.
1: Unahin po natin dyan sa Bukidnon, ilang lugar sa Bukidnon, katropa, nasalanta ng bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Marico Dino na XFM, Bukidnon.
7: Sa baha ang mga barangay nasakop ng Valencia at Malaybalay City Bukidnon dahil sa walang tigil na ulan kahapon Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaking porsyento ng palayan ang nagmisto ng dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha. Mga alagang hayop na naanod, nakatala ng pag-uho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan ng kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motor. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na nang ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagat na sa pulinary. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya. Samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa Barangay Court ng Barangay Violeta, Malaybalay, City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, kumupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat, bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News!
6: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
8: Sinuspinde
7: ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan na. Ayon sa PCG, layunin ito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon na. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Dan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos. Kasama sa suspensyon ang mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin ang panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Ang katropa ugaling ng pag-inom ng Santhone, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
5: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City, niulat. Katropa natin sa balita, Regina Barrette na XFM Tacloban.
8: Responde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe, agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta sa kasalukuyan. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
5: Sa isang anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
9: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Parokuna, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalaraw nito bilang isang lalaki na nakaso ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may karamdaman na pangitawan at maputi ang kutis. Hapon, nagkapareho ding araw, ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagawi, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binatay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Querido na di umanoy nasa influensya nang nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
5: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda, huli sa ilegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM, Palawan.
10: Huli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan sa pinagsanib na pwersa ng Gabay Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas na aktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian na kumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 5 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Edad Garab, lumabag sa municipal ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
5: Atin po sa atin to, katropa, ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Humigit kumulang sa 900 na ahas. Kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos na ngayon ang bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa motoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Pinaiwan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nagtalaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman na ang baha.
4: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawanan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Mangunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Report! Balitang Sports.
5: Report sa Sports. Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo everyday. Matagumpay po sinimula ng Creamline Cool Smashers ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour. Tapos talunin ang NX LED Shyamalan sa apat na set. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19, then po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Inaunahan ni Michelle, gumabaw ang Creamline sa nitalang 18 points. Habang nagambag sina Lori Bernardo ng 13 points at Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo, naiuwi ng Creamline ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
1: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DeFars.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.

0: hatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Nines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Katawan natin, meron tayong electrical signals right in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sir po, ay marami kayong narutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong

0: Mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa mag-aatid sa inyo ng isang oras na talakyan ng mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santo Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating buting hinas CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler. Dok, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness, at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw na naman, mga ka-wellness, panibagong talakayin, at ito po ay continuation na sa ating pinag-uusapan kahapon, hinihimo sa ating kidney. Ngayong araw ay atin pong tatalakayin ano yung mga naturopathic modalities ng paano gagawin na mapangalagaan ang ating kidneys at ano yung mga gulay at mga prutas na pwede pong makatulong sa may mga problema sa kidneys. Kaya abangan po mga ka-wellness, dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
0: Ayan, ha? Yung mga ka-wellness natin dyan, pwede kayong makihilubilo ha sa ating pong programa, sa ating talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero 0969-6096545. At kung hindi po kayong kamasala ng inyong mga katulungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Mamaya ay ating pong tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. First, ay pwede pakinggan sa lahat ating pong FM stations nationwide, na rin sa ating pong mga solid FM, at sa lahat ng mga kapartner po natin na stations. Napapakinggan tayo ng live at tayo po ay napapanood rin ng live ngayong oras sa ating pong FB page. Mas mga ka-wellness natin dyan na gusto makapanood ng ating pong mga programa, gusto po ninyong mapakinggan ng live ang ating pong mga talakayan, ay i-follow nyo, i-like nyo ang ating pong mga FB page. Ha? Search lang, Yes to Health Inc. Ito ang ating official FB page. Pwede nyo mapanood na ng ating pong mga programa at makita nyo dyan lahat ng mga infos about our products. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, merong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, sundin lang po ang ating mechanics. Ayan, i-share ang ating pong Facebook live streaming at i-comment po dyan ang inyong pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. Ano? Kung ano mga produkto ang nasubukan nyo na produkto ng Yes to Health, ay comment po ninyo dyan sa ating pong live streaming. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entries po ninyo mga ka-wellness. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Bags. Malay nyo, kayo na po yun, mga ka-wellness. Okay? Sa mga nag-iais mong subukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating pong mga leading drug stores, kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Available din natin pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Pakabangan nyo po yan, mga ka-wellness. Ha? Pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating official FB Shopee page. Ano? Search nyo lang, Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang mga Yes to Health products hindi lamang po mga bibili sa mga pharmacy at mga supermarkets. Available din po yan, mga ka-wellness, sa ating pong mga Yes to Health clinics. Hindi lamang po yan, mga ka-wellness. Ang Yes to Health clinics natin ay nagbibigay ng special discounts doon po sa ating mga ka-wellness, mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo ay magdala po kayo ng inyong senior citizens ID. Hindi lamang po yan, ang Yes to Health clinics po natin ay nagbibigay po ng libreng konsultasyon. And of course, meron po tayong mga tinatawag na naturopathic modalities, lalong-lalo na kapag meron na po kayong mga iniindang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda, pwede po kayo. Meron po tayong iba't ibang modalities katulad ng detoxification program po natin, cleansing and detoxification program, nutritional therapy po natin, herbal therapy. Meron po tayong acupuncture para po ma-enhance yung functions ng mga organs ng ating katawan, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, at also terahertz therapy. Yan po ay mga serbisyo

0: Sadly, humahan tong sa kidney failure o yung totally hindi na gumagana ng maayos ang atin po mga kidneys. Ang substantial burden na nakikita dito, Doc Ron, over 60,000 Pilipinos currently nag-undergo ng regular dialysis.
1: Wow. Dami yan.
0: Yung rate na yan, mas umaangat pa, tumataas pa ng 10-15% taon-taon.
1: Wow.
0: Annually. Grabe, ano? At ang mga primary causes niyan, lubhang nakita ano, dun sa mga tao na merong ESRD or tinatawag po na end-stage renal disease. Ang kadalasan na nagiging dahilan, etong hypertension talaga, ano, na up to 81% ng nakakaroon ng ESRD o yung end-stage renal disease, matagal na nagtitiis sa mataas na presyo ng dugo or hindi na susolusyonan yung mataas na presyo ng dugo. At yung iba naman na nakakaranas ng diabetes mellitus o yung type 2 diabetes, na up to 58% ng merong ganung problema na napapatagal, especially, lalo na iba, wala namang gamutan na iniinom, ay nagudulot ng end-stage renal disease. Kaya sa panahon natin ngayon, maganda na maiingatan natin. Let's focus ano dun sa pag-iingat yan.
1: Yes.
0: Prevention. At if ever meron ka na nag-uumpisa ng kidney problem, ay kung paano natin bibigyan ng solusyon yung ganung problema para hindi na po tayo mapasama dun sa 10-15% na nagkakaroon or umaangat na kaso ng kidney
1: napasali
0: problem.
1: Napasali sa listahan.
0: Oo. Kaya ang tanong, Doc Ron, ano nga ba ang mga dapat nating tandaan at isaalang-alang kung meron na tayong problema sa kidney?
1: So, hindi lamang doon sa may mga problema sa kidneys, Doc L. Also, this might be, needs to be considered by those na gusto nilang, gustong mapangalagaan at mapanatiling healthy yung kidney. Kasi mahirap talaga kapag sa kana-action, kapag tinamaan. Ano. So, number one is yung pagkain natin. Pagkain ng balance and especially plant-forward diet. Ano ba ibig sabihin ng plant-forward diet? So, ibig sabihin ng plant-forward diet is yung klase ng pagkain na kung saan is ang dependensya substantially is doon sa mga plant-based na tinatawag natin ng mga pagkain. Let's say, for example, kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains, beans. Ito kalimitan na ano na problema ng or mga misconception ng mga ka-wellness natin is itong pagkain ng beans. Kaya sinasabi nila, pagka kumakain ng beans daw, is lalong-lalo na is yung munggo. Sumasakit ang mga tuho, tumataas daw ang uric acid. Kalimitan ganun ang nangyayari. Tapos tanungin mo, paano ba niluto yung munggo? Anong nilagay, merong tuyo, merong ano yung tinatawag natin na chicharon nilalagay. So, ang nabiblame is yung munggo.
0: Napagbibintangan lagi yung munggo.
1: Napagbibintangan ang munggo.
0: Kawawa.
1: Yes. Ang ang problema is maling conception po yun. Kasi kung titingnan natin, maraming mga tao, especially doon sa dyan sa Baguio, but mostly na pagkain nila is nakadepende doon sa beans. May mga tao diyan sa sa Kalinga na yung kadyus pigeon pea na nilalagay sa kaldero, sabi pa ni nakasama natin ni Brother Samuel Andres, nilalagyan nagpapakulo, nilalagyan ng bagay yung yung kaldero para kulo ng kulo lang yun. Pag naubos na yung sabaw, naubos na yung dahon at kaunti na lang yung kadyus, babantuan uli ng kadyos, yun pa din ang kakainin. Hindi naman sumasakit yung tuhod nila. Kaya titingnan natin kung minsan nakaka-trigger yung yung mga beans, pero hindi po yun yung tinatawag natin main reason kung bakit meron po kayong tinatawag na mataas na uric acid. And then later on, kapag mataas ang uric acid, nauuwi din sa tinatawag natin na chronic kidney disease, sapagkat marami po sa mga may mga problema sa kidney.

0: na nag-transition sila mula doon sa tinatawag natin ultra-processed na mga pagkain, mm-hmm. especially yung mga processed meats and also mahilig sa karne. Tama. Nag-transition sila doon sa tinatawag natin na mga towards yung tinatawag natin na plant-forward diet, mm-hmm. is nagkaroon ng improvement. At meron ngang iba, no, may mga medical doctor na naging naturopath, na ang pamamaraan po niya is into raw na raw na vegetable ang pagkain, mm-hmm. at marami siyang natulungan na may kidney disease. Ano ba yung mga diet? Meron tinatawag na DASH diet. Yung DASH diet, mm-hmm. ay tinatawag na dietary approach to stop hypertension. Mm-hmm. Bakit napakaganda ng DASH diet doon sa tinatawag natin na kidney problems, mm-hmm. or yung tinatawag natin na chronic kidney disease, mm-hmm. or sa pag-aalaga ng kidney? Kasi as you mentioned na yung mga may mga chronic kidney disease, mm-hmm. ay meron silang matagal na hypertension na problema. So DASH diet is a very good approach, mm-hmm. para mapangalagaan ang kidney. Meron din namang vegetarian diet. Mm-hmm. So more on vegetables. Hindi sila kumakain ng meat, mm-hmm. and also meron ding iba na yung tinatawag natin vegan, mm-hmm. yung talagang more on vegetables and fruits at hindi na kumakain ng mga dairy products,
1: any animal products.
0: Meron ding tinatawag na Mediterranean diet. Ito, mm-hmm. naman is 90% is fruits, vegetables and grains, mm-hmm. merong 10% na tinatawag na kumakain ni sila ng meat, mm-hmm. pero most likely is yung fish, mm-hmm. ang kinakain nila. So that is Mediterranean diet, at napatunayan na itong klase ng diet na ito ay nagbabawas ng panganib ng tinatawag natin na chronic kidney disease and cardiovascular disease. So liban doon sa transition ng pagkain, kailangan ding limitahan na mga ka-wellness natin ang consumption ng tinatawag natin na asin o di kaya, mm-hmm. sodium intake natin. Ang kalimitan pa naman na nagiging source ng mataas na sodium, mm-hmm. intake is yung mga pagkain na junk foods.
1: Mm-hmm.
0: Yes, mga chicheria, mm-hmm. liban dyan yung mga noodles, mm-hmm. yung mga instant noodles, mm-hmm. kaya mapapansin mo ano bang makukuha mo dito kung titingnan nyo ha, 15 pesos, mm-hmm. or 10 pesos yung noodles. Oh. Ang packaging, at saka yung transport. So, ibig sabihin, almost, titingnan mo, halos wala, calories lang talaga ang makukuha. Wala nang tinatawag natin na mga essential vitamins and minerals. And also, napakataas sa sodium. Nakakain din naman. Ibig sabihin na hindi tayo nakakain. Ewan ko lang sa'yo, Doc L. Pero kung minsan nakakain din kapag wala
1: na emergency situation.
0: Pag madalian. Pero yung dependent lang talaga doon is hindi po natin ginagawa yun. Yes. So, bawasan. And also, mas mainam na mas maganda na mas marami yung fresh, mm-hmm. or low process na mga pagkain. So kayo mismo ang nagluto, mm-hmm. hindi na ginawa doon sa factory tapos lulutuin nyo pa, mm-hmm. that is yung tinatawag natin na ultra processed foods. Mm-hmm. Number 3 na dapat din ikonsidera is tamang consumption ng tubig sa ating katawan. Wala talagang makaka-replace sa tubig. Mm-hmm. So it was the beverage that was given by our creator, no? Yun ay para kasi pag, for example, pag maglaba kayo, maligo kayo, mm-hmm. hindi mo naman kailangan bibili. Yung iba naliligo sa gatas, pero magbabanlaw pa din ng tubig. So with regards sa cleansing ng ating cells, walang makakapalit po yan sa tinatawag natin na water, mm-hmm. consumption. So intake 8 to 10 glasses a day. Kasi according sa ating napag-aralan kahapon, na 1 to 2 liters, that is equivalent to 10 glasses a day. So yung na-dedispose sa ating katawan. And that should be replenished sa atin po, tinatawag na sa ating katawan. Para po maiwasan ang pagbubuo na tinatawag natin na kidney stones. Mm-hmm. Kidney stones could create scar or damages, mm-hmm. noon sa ating tinatawag sa ating kidney, at could damage nephrons and glomeruli na kung saan ay sumisira sa ating filtration ng ating kidney. And also yung tinatawag natin na kalimitan is yung mga pasyenteng may advanced kidney disease, mm-hmm. ay dapat sumunod din sa tinatawag natin na fluid regulation. Kung minsan sinasabi ng doktor na bawasan yung yung pag-inom ng tubig. Nahihirapan yung puso, mm-hmm. namamanas yung katawan. But then merong tinatawag na testimony. Ito isang kilalang naturopath, si Dr. Barbara O'Neill. Kasi kailangan talaga ng kidney in order to function properly. Mm-hmm. Hindi lang yung function properly functioning ng ating kidney. Mm-hmm. Also yung ating itinatawag natin blood pressure regulation and also blood sugar regulation, water is greatly needed by the body. So mm-hmm. ang gagawin, hindi daw, ang sabi dito is it's not about yung tinatawag natin sa dami, kung hindi paano mo kinukonsume yung tubig. Mm-hmm. Kaya ang advice niya is kaunti lang, halimbawa may kidney problem kayo, mm-hmm. paunti-unti, pero tinatawag na frequent yung pag-inom. Kasi pagka paunti-unti na-absorb ng katawan natin, natutulungan na mag-cleanse yung cells ng katawan mm-hmm. natin. No?
1: Kumbaga, no? Zip-zip na lang.
0: Yeah, zip. Paunti-unti. Sasabihin ng doktor ninyo na 1 liter, mas maganda na okay din na sundin ninyo yung doktor. Pero mm-hmm. subukan din ninyo na maximize yung dami ng tubig mm-hmm. na mainom ninyo, pero paunti-unti lang. Subukan mm-hmm. ninyo. Kasi ito, napatunayan niya mismo sa kanya sa Misty Mountain na retreat. Yun ang ginagawa nila doon sa mga may ESRD or mm-hmm. end-stage renal disease. Doc Elano.
1: Bukod sa pagkain, Doc Ron, at uh-huh. sa tubig na atin pong iniinom, mga ka-wellness, napakahalaga itong pagpapanatili ng healthy weight o yung malusog uh-huh. na timbang
0: yes.
1: at itong regular na exercise.
0: Yes.
1: Kumbaga, magkatuwang din naman kasi yan sila. Uh-huh. Kasi kung ikaw ay regular na nag-ehersisyo, so kalaunan, uh-huh. ma-maintain mo rin yung tinatawag na healthy weight. Ano ang kahalagahan nun sa atin pong kidney? Alam mo ba na ang regular na pag-ehersisyo o yung physical activity ay nagpapabuti ng atin pong blood pressure? Even though, Doc Ron, hindi siya directly talaga mm-hmm. dun sa kidney na pinapaayos yun, pero yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaproblema yung kidney natin, yun ang isinasaayos ng mm-hmm. pag-e-exercise.
0: Yes.
1: So kabilang na dun, yung blood pressure natin, mm-hmm. yung insulin sensitivity,
0: yes.
1: alam nyo ba mga ka-wellness na pag tayo po ay aktibo sa physical na paggawa, mm-hmm. ay mas nagiging sensitive yung atin mm-hmm. pong mga insulin mm-hmm. na makapasok dun sa atin pong mga cellula at magawa nila yung kanilang functions. Hence, ito ay nakakatulong sa regulation mm-hmm. ng atin pong blood sugar level.
0: Ito din, Doc El, based on my experience, so pagka early morning, mm-hmm. kapag wala akong exercise, merong cravings ng kain, mm-hmm. gusto kumain.
1: Oh.
0: But then when I do exercise, mm-hmm. nawawala yung sensation ng pagkain. Mm-hmm. So that napapakita na yung mga energy, yung mga mm-hmm. sugar sa ating katawan is minamanufacture. Kaya nawawala na yung tinatawag na sensation ng pagkain. Oh. So ibig sabihin, pag wala yung sensation, of course, bababa yung intake ng mm-hmm. ng glucose sa katawan. Mm-hmm.
1: Kasi pagka nagka-cravings ka mm-hmm. 'di ba pansin niyo mga ka-wellness, pag wala kang ginagawa,
0: mm-hmm. sarap kumain.
1: Ano madalas yung naiisip?
0: Pagkain eh. Lalo na pag nanonood ng mukbang.
1: Nako, talaga maglalaway ka, no? So, yun ang nangyayari mga ka-wellness, no? Pero kung tayo ay aktibo sa physical na mga gawain, mm-hmm. hindi naman yung sobra, ano? Mm-hmm. So, nakakatulong yun para i-regulate yan. Mm-hmm. Yung ating blood pressure, yung ating pong blood sugar,
0: mm-hmm.
1: at alam nyo ba na nakakatulong din, ha? Sa overall cardiovascular health natin,
0: yes.
1: yung pag-exercise, na pawang nakakatulong sa ating pong kidneys. Kasi mm-hmm. nga, di ba, ang number one cause ng kidney problem is hypertension mm-hmm. at itong high blood sugar.
0: Mm-hmm.
1: So, nakakatulong yun sila. At maliban doon, Doc Ron,
0: mm-hmm.
1: ito pong pagtulog. Nabanggit yes. ko na to kagahapon, mm-hmm. ano, yung experience nung isa sa mga kababayan natin na medtech mm-hmm. sa ibang bansa. Na yun yung experience niya dun sa tao na kanyang na-check
0: mm-hmm.
1: na 2 hours lang ha, ang tulog.
0: Wow.
1: Sa isang araw. Sa 24 hours, 2 hours lang yung tulog niya.
0: Mm-hmm.
1: Yung 22 hours dun, trabaho.
0: Trabaho.
1: Oo, may konting grabing pahinga siguro.
0: Ano, grabe.
1: Grabe sipag. Kaya lang ang problema, buwan lang ha, ang itinagal, mm-hmm. Ganun na ang nangyari sa kanya pong pangangatawan. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So matulog tayo ng sapat, dahil ang chronic stress sa atin pong pangangatawan, mas tumataas yan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag kulang po tayo sa tulog, at sa kabaliktaran naman nun, ay nakokontrol natin yung oxidative damage mm-hmm. na nangyayari sa atin pong kidney area at sa ibang parte ng katawan natin, if nagiging maayos yung mm-hmm. tulog po natin. Kasi nakakatulong yan sa ano eh, sa metabolismo ng ating pangangatawan at sa iba pang gawain ng katawan po natin. Kaya matulog ng eksakto, matulog ng tama para matulungan din yung katawan natin na makalaban sa mga stressors na nakakapasok sa ating pangangatawan, Doc Ron.
0: Yes. Liban dun sa sa food intake, mm-hmm. More pagkain ng gulay, exercise, mm-hmm. water consumption, sleeping in the right time. Mm-hmm. Also, you need to consider yung tinatawag natin na protein source.
1: Mm-hmm.
0: Bakit kailangan i-consider ang protein source? Because your protein source might be contributing to the damage of your kidney. Let's say, for example, kapag ka mahilig ka kayo kumain ng karne. In comparison, no, according sa RDI or Recommended Daily Intake, beef versus soy. Well, ang soy na sinasabi natin dito is not yung GMO or genetically modified soy. Kung hindi yung soybeans na talagang native dito sa atin. Compare natin, ha. According sa study, ang protein ng beef is 52% while ang protein ng soy is 72%. Ang iron nito is nasa 87%, ang ano may 14% ang beef, magnesium is 70%, samantalang ang magnesium ng beef is 7% lang. Calcium is 27% and calcium ng ano beef is only 1%. So with regards doon sa benefits, is mas mataas yung tinatawag natin na benefits na soy, mas mura siya. And kung titingnan natin, eh pareho lang naman yan nag-protein. Well, kung titingnan natin yung purine doon, yung byproduct na purine na papatas ng uric acid doon sa beef, ay wala doon sa tinatawag natin na soya. Sapagkat yung uric acid is water soluble, mabilis lang siyang itapon ng katawan. Ang purine, it needs to be broken down into smaller pieces na uric acid bago mailabas ng katawan. Kaya kalimitan, nagmumultiply siya ang ginagawa ng katawan para hindi masyadong mabigay gat na nakini, din ay deposit doon sa mga joints ng ating katawan. And later on, kapag sobrang dami, nagiging tinatawag natin na kidney stones. So, napakaganda talaga ang transition from animal-based into plant-based sources of protein. Also, kumain din kayo ng mga pagkain na talagang superfood para sa kidney protection natin. Ano ba yung mga pagkain natin? Mga pagkain na mataas sa antioxidant is like berries. O dito sa atin, hindi mo na kailangan maghanap ng berries, luhat. Noong nakaraan, meron ako nakitang isang vlogger sa Facebook na yung bunga ng alugbati. So, yung bunga ng alugbati, piniga niya, ginawa niyang juice. Well, kung titingnan natin, kung maglagay ka ng alugbati sa ano, ang tagal bak buha yung marka.
1: Yung bunga niya.
0: Yung bunga ng...
1: Nagmamarka talaga.
0: Nagmamarka. So that means, napakataas, Doc L, ng antioxidant ng alubati. So masubukan niyo yan. Also, yung tinatawag natin, yung green leafy vegetables is very good po sa ating kidney. At ang isa sa napakagandang tinatawag natin vegetable para sa kidney at sa may kidney problem, well, in fact, ito nire-recommend ko din doon sa mga namamanas ang paa. Yung celery. Yung celery, pwede po ninyong lagain at ibabad yung paa at natatanggal po yung manas doon. Anong meron sa celery? Ang celery ay meron pong apigenin. Ito po itong isa po itong flavonoid at 3NB or 3N-butyl thalide na kung saan ang compounds na ito is natural anti-inflammatory para po sa ating kidney. And also, meron pong antioxidant that lowers oxidative stress and also nagpre-prevent ng proteinuria doon sa ating kidney. Also, this flush out excess toxins and excess uric acid sa ating katawan. Yan po ang naitutulong ng celery sa ating katawan. And also, the primary kidney beneficial nutrient also in garlic is itong tinatawag natin na allicin. Yung allicin, kaya doon sa mga hindi mahilig kumain ng garlic at may kidney problem kayo, and if you want to protect your kidney, kumain kayo na mas maraming garlic. Kung ayaw nyo naman yung amoy, is santon plus gold. Para iwas sa amoy, and of course, mas madaling ma-absorb sa katawan. So, ang garlic is meron siyang sulfur-containing compound known as potent antioxidant and anti-inflammatory. It protects renal structures, lalong-lalo na yan, ng mga nephrons at glomeruli sa ating kidney. Lowers blood pressure and support healthy cholesterol levels, and garlic also is an excellent substitute doon sa salt, lalong-lalo na doon sa mga mahihilig sa maaalat kasi mayroon siyang natural salt doon sa garlic.
1: Yan. At ayon pa sa isa isinagawa po mga ka-wellness na isang komprehensibo na systematic review na nag-analyze ng 151 research studies na sumpungan nila mga ka-wellness na ang moringa, ha, yung isa sa pinaka-common itong edible herb sa ating pong bansa ay nakitaan ng nephroprotective effect na tinatarget niyan yung four main pathways ng kidney damage, nag-involve sa kidney damage. Yan yung inflammation, oxidative stress, apoptosis, at saka yung tinatawag po na fibrosis. At ang moringa nakita nila dun sa moringa yung very potent na ano niya na nutrients, yung flavonoids at saka itong isothiocyanates. Now, kabilang na dyan yung quercetin at saka yung moringin na nandun mayaman sa moringa. Mga ka-wellness. Ano? Yung mga compounds na yan, binabawasan yan yung oxidative stress na nangyayari sa ating kidneys at pinapababa niya yung inflammation. Kasi yun naman yung talagang very damaging sa kidney natin. Ano? Yung inflammation as well as yung oxidative stress o yung oxidation na nangyayari sa ating pong kidneys. Hence, pagka nababawasan yung Dokron, mas na iingatan natin o napaprevent natin yung mabilis na pagkasira ng ating pong kidney area.
0: Hindi lamang yan, yung tinatawag din natin na ampalaya. O yung ampalaya is meron po yung tinatawag natin na charantin. Ang charantin is very good in regulation ng tinatawag natin na blood sugar level. Liban sa charantin, meron ding compound na tinatawag po natin na polypeptide P. Yung polypeptide P ay ang yung trabaho niya is halos identical doon sa tinatawag natin na insulin. So, yan ay nagtitrigger ng insulin sensitivity sa ating katawan at hindi tataas ang insulin level, in which is nakikita natin that would regulate yung blood sugar level natin, na isa sa dahilan kung bakit meron o marami ang nagkakaroon ng end-stage renal disease. So, kung titingnan natin, ano ba ito? Lahat na ito, malunggay. Garlic. Ang ampalaya is primary compound or primary ingredients ng ating Santon Plus Gold. That's why taking Santon Plus Gold every day would greatly help doon sa may mga problema na tinatawag po natin na kidney problems. And also, this would also prevent kidney problems doon sa nagtitake nito kahit wala pa kayo o gusto ninyong ma-prevent yung tinatawag natin na kidney disease, mga ka-wellness.
1: Ayan ha. Kaya mga ka-wellness, napakahalaga po ng tamang nutrisyon sa prevention ng kidney disease. Ano? At mamaya pag-uusapan naman natin, Doc Ron, yung limitasyon sa iba pang mga pagkain. Kasi kinakailangan yun, ano? Especially kung meron ka ng kidney problem.
0: Yes.
1: There is a limit. Even though itong mga pagkain na to ay makakatulong sa pangangatawan mo, pero kinakailangan mo na limitahan. Lalo na yung mga pagkain na nakakasira sa katawan natin.
0: Yes.
1: Most likely, dapat discard na natin yun, ano? So, mamaya ay atin pong isa-isahin yan, mga ka-wellness, ha? Kaya tutok lang po kayo dito sa atin pong programa dahil magabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret, The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Meron ang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinagalapit ko tingin sa inyong lugar. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa may mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc Ron, ang tanong, ano ang dapat gawin? Or ano yung dapat na i-consider ng atin pong mga ka-wellness if meron nang nangyayari na problema sa atin pong kidney area?
0: Kalimitan kasi, ito ay tinitingnan natin na yung sabaw ng buko is napakaganda naman talaga siya para sa kidney. Let's say, for example, may urinary tract infection. Pero kapag ka ang isang tao ay meron na nasa end-stage renal disease na or ESRD, ay kailangan ng limitahan ang consumption ng buko. Bakit? Kasi napakataas yung potassium niya. So, ang kidney, kapag ka hindi niya kayang i-dispose yung excess potassium sa ating katawan, that becomes toxic sa ating dugo. And that is why taking water, kailangan muna ninyong magpakonsulta doon sa ano ninyo, sa health provider po ninyo. So, limitahan, but then doon sa mga merong mild kidney problems, let's say merong kidney stones, pwede nilang ma-enjoy ang pag-inom ng buko. Kaya mas maganda kapag kapag may kidney problems sa'yo, huwag agad na iinom ng let's say for example, magpa-check up muna kayo bago kayo mag-inom ng mag-home remedies, especially sa pag-inom ng buko na healthy ang buko, pero kapag nasa nandun na sa end-stage renal end-stage renal disease,
1: yan ay yung
0: disease,
1: sa malala na.
0: Malala na. Ngayon tinatawag natin na CKD. Malala ng CKD is kailangan na limitahan ang consumption na tinatawag natin na buko. And also, ito din ang kailangan i-consideran ninyo is walking. Katulad ng nabanggit ninyo, is walking is napakaganda para po sa tinatawag natin healthy weight. Maintain ng healthy weight, control ang blood pressure. Kaya ang pagtitake po ng maintenance medicine ninyo kapag mataas ang pressure ng dugo ninyo is really vital. Pero isa din na napakaganda na isama ninyo while taking yung tinatawag natin na, yung inyong maintenance medicine is complementary itong pag-inom po ng Santon Gold, ating premium D3 at saka vitamin Santon vitamin C, yung ultimate trio natin, para mas mabilis na ma-lower yung blood pressure ninyo. At hayaan natin ang doktor mismo ninyo ang magsabi na hindi nyo na kailangan na mag-maintenance medicine. Kasi of course, we all know na taking for a very long time ng mga maintenance medicine does toll on our body, sa ating kidneys and sa ating liver. Kaya taking your maintenance medicine kasama ng ultimate trio natin, Santon Gold, Santon Vitamin C, and Premium DT would greatly help sa pag-lower ng inyong blood pressure. And also, yung blood sugar level natin. So, kailangan i-regulate. Also, as we mentioned, Santon Gold natin is napakaganda para sa blood sugar regulation. Huwag lang ninyong sabayin doon sa maintenance.
1: Yes,
0: at tandaan niyo, mga ka-wellness, tandaan niyo, ang pagtitake po ng supplementation natin, ultimate trio natin, it's either 1 hour before or 1 hour after doon sa pagtake ninyo ng maintenance medicine ninyo. Para hindi niya man-neutralize yung benefits na makukuha ninyo sa atin pong mga food supplement. And also, taking medications as exactly prescribed ninyo doktor, maintenance sa diabetes at maintenance doon sa hypertension ninyo, and also kailangan mag-follow up check-up talaga para matingnan kung ano yung progress or merong tinatawag na advancement doon sa problema ninyo, and you can be able to address it as soon as possible pag nakita ninyo yung mga medical exams na gustong ipatest ng doktor sa inyo.
1: Ayan ha. Maraming salamat po, mga ka-wellness, at maraming salamat, Doc Ron, sa information na nabahagi natin sa atin pong mga kababayan patungkol sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong kidney area. Ha? At mamaya naman, sa pagbabalik natin, sasagutin natin ang mga katanungan ng ating pong mga kababayan patungkol sa ating tema na pinag-uusapan. Kaya kung meron kayong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ha? Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masela na yung mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at address po ninyo kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ha? Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo lang po, mga kawen, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
5: Pangalan ko po Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan pag naglalakad po ako papunta lang tindahan, pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon narinig ko po sa radyo Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad, kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad, tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal rin po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold tsaka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ko ako dito sa Gestel para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold, tsaka yung Santon Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung anong. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa pero ang totoo talaga nagpapagaling dyan ang Panginoon. Kaya okay, nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zelfon Plus Coffee Mix.
7: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Santon Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
12: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil. In beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanto Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santo Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sarap ng Santon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais mong magtanong ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan lugar po kayo located.
1: Well, ang The Secret of Health mga ka-wellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ito po ay katuwang natin para maging malusog at malakas ang ating katawan at maiwasan ang anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama po ng mga powerful herbs gaya po ng moringa, mangosteen, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract mga ka-wellness. Kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Lahat yan natural, Doc Ron. Kaya wala pong side effects,
1: side effects
0: sa ating pong sa katawan natin, especially sa kidney natin, O yung mga nangangamba, nag-aalangan, na uminom ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Lalo na yung may mga kidney problem. Pwede kayong sumubok at mag-try ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Ha? At yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search yun lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadya, Doc, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po doon, ha, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health. At meron pa tayong mga exclusive na mga products na dyan nyo lang mabibili sa mga wellness clinic natin. Ano? And also yung mga services na in-offer ng Yes to Health ay pwede nyo rin masubukan. Ha? Kaya bisitahan po natin pong mga Yes to Health Wellness Clinic kung saan man na merong malapit sa inyo pong lugar. Okay?
1: Eye irritation, ito kalimitan, no? Nananasal, also exposure sa blue lights. Kaya nang lalabo ang paningin, Vision X Plus mga ka-wellness. No? Pag-inom ng Vision X Plus para ma-prevent yung damage na dulot ng blue lights and UVB or ultraviolet rays na nakukuha natin sa araw, ay mag-inom po ng one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal ng Vision X. Doon naman sa mayroong katarata, glaucoma, astigmatism, diabetic retinopathy, at gusto ninyong mabilis ang pagbalik ng liwanag na inyong paningin, sabayan po ng pag-inom ng premium D3 ang pag-inom po ng Vision X. Tig-isang soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, sa loob ng isang buwan. Yan po ay subok na natin at inyo pong subukan. Baka kayo din ay muling lumiwanag ang inyong paningin sa pag-inom ng Premium D3 at Vision X Plus 3 beses sa isang araw, 30 minutos bago po tayo kumain, mga ka-wellness.
0: Ayan, ha? Sa mga gustong maingatan yung eyesight nila, dahil ika nga, ang ating pong mata is the window of our body,
1: yes,
0: the window of our soul. Na napakahalaga yan na kumbaga nandun lagi siya sa optimum health, yung ating pong eyesight.
1: Gamit na gamit.
0: Kasi hassle, Doc Ron, pagka nagka-problema yung mata natin,
1: yes,
0: kahit sa simpleng mga task natin sa tahanan, lalo na kung public servant ka pa, tapos yung work mo napaka-critical na kailangan talaga yung eyesight mo maayos.
1: Yes.
0: So, kailangan natin ng katuwang sa pagpapalusog ng atin pong eyesight. Ha?
1: Okay. At saka ako minsan napapansin pagka malabo ang mata, binati na hindi nakabati uli. Sabi, suplado naman nito. Hindi alam, malabo pala ang paningin. No? Kaya napakaganda talaga pag inom ng Vision X Plus and also ng Premium D3 para lumiwalag uli ang inyong paningin. Oh. Also, doon din sa may mga astigmatism. Astigmatism yung nearsightedness or farsightedness. Maganda po Vision X Plus and Premium D3.
0: Ayan, ha? Lahat ng mga ka-wellness natin dyan, pati bata ngayon, Doc, nagka-suffer na rin sa mga eye problem.
1: Yeah.
0: Actually, napakarami ng mga bata nga ngayon, even mga adolescents, nag-umpisa, itong as low as 10 years old pa ba?
1: Ay, paano? Baby pa lang. Ang pinapaharap palagi, iPad at saka cellphone.
0: Yun yung ginagawa ng yaya at yayo, yung mga gadgets. Well, okay. Minsan hindi natin masisisi yung mga magulang na busy. So, maganda pa rin na mabigyan ng sapat na panglaban sa mga problema o kaya ay pagsasaayos ng atin pong mga eye cells o yung mga ibang parte ng atin pong mata Eh, kailangan talaga nutrition dyan.
1: So as early as 7 years old, mm-hmm. pwede naman nakakainom ng ano, ng soft gel, o hindi kaya tabletas yung anak ninyo. Pwede na po ninyong painumin ng Vision X Plus, mga ka-wellness.
0: At yan po yung mabili na rin ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Patingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin.
1: Yes.
0: Sa atin pong Facebook live streaming. At syempre sa lahat ng mga listeners natin sa atin pong mga radio stations. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ating pinag-uusapan, i-text lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. O sa mga ka-wellness natin dyan na nagkakaroon po ng mga skin irritations, skin allergies, or iba't ibang mga skin infections, po ng bacteria, fungi, at iba pa na mga mikrobyo, meron tayo Santone Plus Herbal Soap. Nakakatulong po ito, ha. At ang Santone Plus Herbal Soap natin, since herbal soap siya, wala siyang mga matatapang ng mga chemical, and sa mga sensitive skin ay pwede rin siya, ano? So nakakatulong siya para linisin yung mga dumi na yan, mga mikrobyo sa atin pong mga balat, na kadalasan nagdudulot, ano, ng problema sa atin pong skin area. So pwede kayong sumubok na atin pong Santone Plus Herbal Soap. Para naman sa matinding pangangati, Doc Ron, meron tayo Santone Plus Herbal Oil. O para mabawasan yung pangangati.
1: O mga bites, mga insect bites. And also kapag ayaw din yung salamok,
0: yun.
1: Santone herbal oil po tayo.
0: Parang naka-ano yung mosquito repellent.
1: Yes.
0: Oh,
1: na walang ano, walang side effect doon sa skin natin and harmful chemicals. Mm-hmm.
0: Ano. Sa mga ano, yung mga sakit-sakit sa pangangatawan natin, very beneficial din yung Santone Plus herbal oil natin. Ano?
1: Diba? Lalo pa si, pag si Macy, sabi kaya si Mr. Magmasahe.
0: No? Oh, healing touch, sabi pa nga, loving touch. Yeah. Yan. Eh, mas effective yun, mga ka-wellness. Ano? Sa mga paranakit ng ano, mga joint area. O pagka na sprain, so pwede rin i-apply yung atin pong ano, mga kababaihan na nagkakaroon ng dyspnorrhea, nagkakaroon ng crampings sa kanila abdomen area, pwede yung i-apply yung atin pong Santone Plus Herbal Oil. Yung ano, may matinding ano, dandruff, kaspa. Pwede nyo yung i-apply din yung Santone Plus Herbal Oil natin.
1: Pwede din sa mga may kutoy, balot ninyo ng plastic yung ulo ninyo, tapos lagyan ninyo ng oil, balot ng plastic ang ulo, tigas yung ano, tigas yung kuto.
0: Ano dyan, no? So yan ha, ang multi-purpose ng natin, Santone Plus Herbal Oil natin.
1: Yes.
0: So magsong sububok yan, maibili po yan sa mga pharmacies also, dyan sa inyong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong susubukan at gagamitin, ha, para makasigurado na ang inyo pong magagamit ng mga produkto ay inyo napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa.
1: Hindi peke, ano?
0: Mag-ingat sa mga counterfeit o yung mga fake na products dahil mahirap na pagka mapeke po tayo.
1: Sayang yung pera ninyo.
0: Hindi natin alam kung paano hinandle yun siya, pre-prepare yung mga produkto niya, especially kung hindi sila FDA approved, ay napakahirap po, mga katropa, mga ka-wellness. Okay? Sa mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At po, text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ayan. At Doc, mayroong nag-text dito, Doc Ron, ano?
1: So baka magtampo tong mga ano natin, yung mga viewers natin.
0: Oh, sige. Patingin mo muna, Doc Ron.
1: bago po tayo mag-live advice, ano, from good afternoon po kay Ma'am Josephine Abrogar, Estrella. Gandang hapon po. Kape po tayo ng Santone Gold Coffee Mix. Umaga, tanghali at hapon. Pwedeng-pwede. Santone Gold Coffee Mix. Also, avid viewer natin, Sir Ding Estrella. Yeah. And also sa mga nanonood sa atin. Also, sa ating pong producer, Sir Jules Marvin Cordero, thank you for watching.
0: Eh, Doc, meron nagtanong dito. Tanong ko lang po, Doc, kung pwede pong uminom ng Santone Vitamin C ang 16 years old. Paano po ang taong pag-inom? Mailin po ito ng Candelaria, Quezon.
1: Pwede. As early as 7 years old, pwede na lang uminom. Doon sa mga bata, kung gusto ninyong hindi sipunin, hindi sakitin yung mga anak ninyo, ang Santone Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 30 minutes after meal. Kapag sinisipon naman, merong ubo yung anak ninyo, gawin, pwede po ninyong i-double dose yun. 2 capsules, 3 times a day, 30 minutes after meal ang pag-inom. 16 years old, pwede talaga yan.
0: So, sabay nyo yung Santon Vitamin C natin. Walang Santon Vitamin C natin, isa sa napakagandang vitamin C since alkaline based na siya. So, Doc Ron, ano ba ang pagkakaiba ng alkaline based sa acidic based na vitamin C?
1: Ang problema kasi pagka acidic based, ang mangyayari is nagkakaroon ng reaction sa tiyan. Kasi for example, meron na kayong problema sa tinatawag natin na reflux disorder. Mas lalong magkakaroon ng reflux yung tiyan ninyo. Kaya nga, itong Santon Vitamin C natin, kahit nga i-take ninyo ng wala pang laman ang tiyan, is pwedeng-pwede. Pero mas recommended namin para kasi merong iba na sensitive yung yung kanilang tiyan. So, on the safer side, after meal ang pag-inom ng Santon Vitamin C po natin.
0: So, acidic vitamin C and alkaline vitamin C, same lang yan sila na vitamin C. Ang problema lang, pagka-acidic ka na, nakakaroon ng reaction. So, karamihan ngayon, Dok, ng mga tao, hindi natin may kakaila. Acidic talaga ang nature ng kanilang digestive system.
1: Paano kasi pagka, lalong-lalo na yung mga gahol palagi sa trabaho. Kaunti lang kakainin sa umaga, tapos magme-merienda ng alas 9, kakain ng tanghali, magme-merienda ng alas 3. Pag-uwi sa bahay, kasi nagmamadali ng kain, walang maayos na kain during sa work, kumain ng sobrang daming pagkain. Kaya nangyayari, lumuluwang yung sphincter, kaya nagkakaroon ng acid reflux. Kaya mas maganda talaga na yung vitamin C para mas matulungan din yung may mga tinatawag na may mga acid reflux.
0: Kaya yan ha. Ma'am Maylin, para sa inyo anak, para din po sa inyo, pwede nyo subukan. Santon Vitamin C natin, sabayan mo na ng Santon Gold Herbal Capsule, at iba pang produkto ng Yes to Health. Pwede nyo ma-enjoy.
1: Ultimate 3 natin, premium D3, pwede yan.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, bakit po kaya namamanhid ang kamay at braso ko? Ano po kaya ang dahilan nito?
1: Possible yan. Maraming kaso ng pamamanhid. It's either yung kulang ng flow ng dugo, o di kaya kulang ng electrolyte sa katawan. Either case, ay kailangan po ninyong ipakonsulta para mas malaman kung ano yung problema. Kapag kulang ng electrolytes ng katawan, hindi kayo umiinom masyado ng tubig, tapos mahilig kayo sa mga matatamis sa pagkain, mangingimi talaga yung kamay. Posible din na merong mataas na blood sugar level, parang tusok-tusok tapos nangingimi yung kamay. Pwede din yung tinatawag natin na na dehydration sa katawan. So, kaya nagkakaroon ng problema ang ganun.
0: Mas maganda ito, mapacheck.
1: Pakonsulta talaga.
0: Para makita yung pinaka-ugat ng problema po ninyo. Kasi yung simptomas na ganito, marami nga siyang maraming factor kung bakit nararanasan niyo yung ganung problema. So, mas maganda kung ma-check ka at mapipinpoint kung ano yung dahilan, mas magiging maganda yung gamutan para po doon.
1: Yes.
0: Patutumbo ka.
1: Sa Yes to Health Clinics natin, libre konsultasyon.
0: Yes. So, kung kayo po ay makapagpakonsulta, mas maganda. Pero kung hindi pa naman, subukan nyo yung mga produkto natin.
1: Yes.
0: Yan, Santon Gold, unang-una. Kasi meron siyang mga health benefits para dun sa other factors na nagdudulot ng mga pamamanhid at pangangalay sa inyo pong mga extremities. Let's say, for example, hindi maganda yung blood flow sa inyong pangangatawan or di kaya naman ay tumataas yung blood sugar level nyo. Kaya yun kaya kagandahan sa natin, Doc Ron, sa Santon Gold capsule natin. Karamihan ng mga problema dahilan ay yun nga, kakulangan ng nutrisyon, at the same time, iba pa mga abnormalities or imbalances sa ating pangangatawan ay nabibinipisyuhan ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule.
1: So, lalo na pagkaisabay niya din yung premium D3 natin.
0: So, pwede mong subukan yan na ma'am or sir, yung produkto ng Yes to Health para po makatulong at maibsan yung karamdaman. Ito kasi ang problema, Doc Ron, pagka mayroong yung ngalay na manhid na ngimay, hindi mo maintindihan kung paano mo ipapwesto yung hindi mo alam kung anong gagawin mo sa katawan mo.
1: Lalo na pagka sa left side banda, yan ay mas lalong alarming pagka sa left side ng arm ninyo ang lalo na kapag umaabot sa likod sa dibdib. Posible na problema sa puso. Kaya mas maganda yung address. Hindi naman natin sasabihin na may sakit kayo sa puso.
0: Yes,
1: kaya mas maganda na makonsulta para malaman naman. Mm-hmm. Kaya kasi kung totoo man ang sinabi namin, mas ma-address ninyo mas maaga. Oh.
0: Mm-hmm. Yun yung problema ano natin eh. Isa sa kalaban natin sa karamdaman, yung time. Mm-hmm. Mas maaga nating makikita kung ano yung pinakaugat niyan, mas mabilis natin masusunod.
1: Yes.
0: Kaya nga, may kasabihan dyan eh. Daig ng maagap. Ang masikap maggamot. Kasi pag maagap ka, maagapan mo yung problema mo. Napakaganda nun.
1: Yes.
0: Na ma-prevent mo na yung paglalaan nito, mga ka-wellness. Okay? Ano, Dr. Ron, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa tayo po mga taga-pakinig.
1: Maraming maraming salamat muli sa pagsubaybay at pagsama po dito po sa ating program, The Secrets of Health. And I hope na kami po ay nakapag-iwan muli ng panibagong information, lalong-lalo na kung paano alagaan po ang inyong kidney. And of course, huwag pong kalimutan uminom palagi araw-araw ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Gold Capsule, ang Santon Plus Gold Capsule, Santon Vitamin C, and ating Premium D3 para makaiwas po sa mga karamdaman at mapanatiling malusog palagi ang ating pangangatawan.
0: Thank you so much, Doc Ron, at maraming maraming salamat din sa lahat ng mga viewers natin, mm-hmm, sa atin pong Facebook live streaming, and wala uling nakakuha ng ating mechanics, mm-hmm, so better luck next time sa mga viewers natin, ha. Sundin yung mechanics natin para maging valid yung entry po ninyo, okay, mm-hmm. Sa lahat ng mga listeners natin sa ating pong mga himpilan, maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Ganoon na rin, Doc Ron, sa lahat ng mga tumatangkilik na mga dekalidad na produkto ng Yes to Health, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Maraming pong dalangin na patuloy na ang paggaling, ang pag-recover ng ating mga karamdaman ay maging mas mabilis pa. At ipadalangin natin yan sa ating pong poong may kapal. Okay? Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remy Lito, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-filgunin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigid ninyo para masabta ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-outlog na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto, o walay klarong hisgutanan,

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait nila ba?
3: Mauni ang putuin sa inyong kinatawa. May sobra katukyo. Putlon ko ni anumat tagwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitay nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan, hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw nining programang X-Rated, ilang sa dapit din sa Cebu, o sa mga kasikpit ng mga lungsod ug syudad. Apila sab, agay dapit sama sa Mindanao, ug Luzon. Kung diin maabot ning pagsibya nining programa, diin ang ginahatag kapag tulunan, lingaw, kasakit, o kalami. Ang atong pagtagarog tampo, tampo karon. Sugat sa sulat sugilanon. Usa ka babae nga, taga Leyte. Nga itong itako sa pangalang Lani, 26 anyos, inyo, o kadunay mga anak. Iyang problema mahitungod sa iyang pagka. Dili pagka. Mahitungod sa na iyang nahiaguman. Mga temptasyon. Nahiaguman? Iyang nasinati o gatubang nga temptasyon. O nakamugna o problema. Pero mas maayo din yung paminawon o hatagag panahon. Ang iyang sugilanon nga giuluhan. Sana dalawa ang puso ko. Shos lang.

0: Ikaw ba? Mura man lagi kagwa sa mood.
1: Oh.
0: Gani na lang? Sa atong sex? Kung ang kayo mong gana, ano ka?
1: Oh. Waman. Walang kay kondisyon karon.
0: Mau ba?

0: Happy anniversary, babes.
1: Oh, happy anniversary to babes.
0: Oh. Muro na kay... Huwag ka malipay nga anniversary na to, Ron.
1: Oh. Nalipay man.
0: Abi ni mo, babes. Nagkadugay, no? Nagkadako ang akong gumani mo. Huwag malipay yun kay ko, babes. Kauban sa tungo sa kaanak.
1: Ako sa babes.

0: sa kung saon ako para sa kumbana, no? Mabantayan yun ako nga. Ugagid kayo siya na ako.
1: Aida, kung ang lang nagparay ang imong bana, oy!
0: Ambot ba niyo, oy? Eh? Na, ambot lang yun. Misambot na nun kalayo ang ako feelings niya.
1: Lani!

0: man taong ka maminyo, oy, ina.
1: What a good na dagmak na ako, oy.
0: Oy, remember ha? 24 na biya edad ni mo.
1: Day, bata pa, oy. Pero sige lang. Basta makakita na ganyan kung pareha sa imbuan na nga buutan o na responsable pag yun, augo na yun. Pakaslan gidayon na ako.
0: Da, magmahay ka, oy. Buutan tuod. Pero usahay, mawad-an ka o gana. Iburadyog, bukalit o kabugnaw ni mo.
1: Oh, basta, para na ako kung ako. Depende na siguro na, oy, sa pagsulti na ginaya sa imong bana. Sugihan ko ni mo, nga ingon ana ang imong gibati. Ayaw itago.

0: maasayin ko og balik tulo ka buwan dito sa Cebu sa main branch sa kumpanya nga akong gitrabahoan.
1: Unsa?
0: Pero tuluran noon kasi man na. Igor man ko triningon dito. Kunya, balik raw niya ko din he.
1: Jerome.
0: Pero ayaw ko blackout kay kada weekend, paningwaon ako na makauli ko din he.
1: Jerome.

0: Ikaw na lagi anong imong paghilak ba? Ano siya ka, boy?
1: Boy, ganag, ana. Mahilak niyo ko kay mabuhag ko kuni mo.
0: Pero alang, Renato, ni akong gibuhat.
1: Ano nang higayon nga may buwag ka na mo?
0: Ilagi ka pala ka. Doon kayo magulian, ralagi ko din eh. Ikaw na. Murabi ako mularga ni Kawas Nasun nga. Muna na ang imong pakita na ako eh. Ayaw lang ko nung hilak ba? Kayo mag-uulsa po nga, mabiya din eh.
1: Zero.

0: Abtalanggod ang sitwasyon para naman bitaw na ninyo ang iyang gibuhat.
1: Ma.
2: Husto ang imong inahan. Huwag dili masabladayon ang pagkawa sa imong bana. Tungod kay trabaho man ay hinungdan sa iyang pagkawa, mubalik ra man na.
1: Maulagi pa.
0: Maunang antusa lang ang kamingaw. Nakasabot ka ba, Lani?
3: Kiantos na ako ang kamingaw. Nagibati na ako sa kumbana, DJ RC. Wala man ko'y mahimo. Kay trabaho man ang inungdan. Usa pang panglamay sa mga adlaw, usa ka sitwasyon ang miabot sa akong kinabuhi. Og maokini,

0: Lani?
1: Hoy! Gino? Ito sa day ka din sa mall? Dagon sa ka din eh.
0: Kaan ka na, doon na lang ko gipalit. Ikaw?
1: Doon na sabi gipalit.
0: Mo ba? Kaan si Jerome ba? Kumusta naman to?
1: To ang maasahin sa Cebu. Pero tulura siya kabuan dito. O mabalik raon niya siya din o kadistino.
0: Oo ba? Ani-ani. Araw magka-istorya ta og tarong, mag-snacks ta na.
1: Aha, ayaw lang ko eh.
0: Ay, ikaw ba? Di ba ikaw mo bayad? Ako man. Na.
1: Ha?

0: Lani, mukhang yun lang kunin mo, Bi.
1: Onsa man, Jerome?
0: Di ba may saad man kunin mo nga kada weekend mo anhi ko din ni Sato?
1: Oh, kay nga naman?
0: Day, siguro magkapuyan ko nga magsigig uli din, he? Lisod sa kong bahin ba kung di ko makasakay sa Sabados gabi eh. Anak na sa Domingo sa buntag. Kunya, kadiyo trakaya nga akong pagbisita ninyo dayon. Anong pagka hapon, balik na sa Cebu. Bona nga, hasol kayo sa kong bahin ba? Maramuhang niyo ko bi. Tiwaso na lang yun ninako.
1: Oh, ikaw.
0: Okay, Canada. Huh?

0: Diyos! Asa naman sa ninaglaglaga kong amiga ay? Nga nung kanunay naman lang ni magpa-sexy o kanunay sa naglakaw?
1: Doon nalang business.
0: Uy! Unsa ka ng business ay? War ba di ko pahibaw ah?
1: Di lang una sa pagkakaroon ina. Sasunod na lang. Pahibaw unti ka.

0: Bibi, tapo na to inyong atang di. Tapo na to. Isingot di ako. Oh. Lan? Saman. Wa pagka magmahay nga nagka-relasyon ta.
1: Gino, abi ni mo. So, sa tulog pa lang kasi mana na itong panag-uyaw. Pero, ambot ba? Malipa yun, magkay ko. Kontento kay ko. Og, kay masabot ang akong batiyon nga makakita ni mo. Pero pa, og, kompleto ang akong adlaw. Mangakot nga akong gibati sa kumbana ka ni Adto. Og karon, diha na ako mapili mo.

0: Day, sorry ha. Kaibaw ko nga, dako na kayo kong pagkuwang ninyo, pero ay ko pala ka. Babes, duha na lang ka simana ang kuwang og may balik na kong trabaho din sa ato. Huwag magkauba na takanunay. Babes, maulang ganyang timani. Mahal ko kayo ikaw. Ikaw o ang atong anak. Huwag ko nga nung ako manigibuhan, kaya natungod lang ganyan ninyo. Upselo ako. Itong miyaging mga buwan niya medyo wag ko ganahin yun. Minus kaya akong gana tungod kay daghan lang yung kay ko ginahon na ba? Pero bisag ingon at tukod ay mahal bang kayo tika? Mahal kayo tika day.
1: Jerome,

0: Ganto milag pang ka.
1: Chido. Ato na lang na yung umdangon.
0: Unsa? Unsa? Pasabtang
1: ko. Nakonsensya ko sa kumbaan na. Nakonsensya ko sa kukipuhati.
0: Dili. Hindi ko masagot. Mamiya ta din eh. Adto ta sa dapit nga way makailan na to. O dito magsugod ta sa uno.
1: Gino. Gino.

0: Hoy, babay. Nakabantay ko nimo ha? Kanunday, kalangkin magulanon. Kanunday magkilak. O sabay kayo mo problema, ha?
1: Ina, sabay akay na kubuhatod, ade.
0: Kayo ang sa malagi ang imong problema?
1: Lay, paminaw, ingot aning na ito po.
0: Ginoo ko!
1: Lay, sabay ako baton. Gilipog ko.
0: Aw, oh, kun, papiliun ti ka sa duharon. Kinsa magiging piliun? Ang imong bana o ang imong kabit?
1: Abot lang.
0: Oh, lani?
1: Gilipog ko tay. Gilipog kay ko.
2: Ano akong dagong problema? Kung unsang akong buhaton, sa tinudanay lang, naigo-gagid ko ni Gino. Gino Gabriel? O nga ako mga pangutana, maokin ni. Kinsa magiging akong piliyon, ang akong bana? Dako na ang nawala nga gugman ako diha niya. Kung pananglitan siyang akong piliyon, kaya tungod sa bata. Pero wala na'y gugma nga nagpataliwala din hinako. O nadto na mo sa among relasyon. Unsa may angin akong buhaton nga mahibalik ang akong gugma. Prangkahan na lang kahit nako ang akong bana nga nakasala ko. O magbuwag na lang kitmi. Dadoon na lang nako ang bata. O di ba kaibili na lang nako nila mama? Maayo ba kining naasa kung huna-huna karon ni GRC? Kay bao ko nga kusog ka mga saba. Sa tinud-anay lang nagduwa-duwa ko magpa-advise nimo kay napansin ako nga pirmi lang ka mga saba on air. Pero ganahan ko kay Real Talk. Way daghang atik. Salamat sad lani. Nalibo ko giginahan ka diri o istorya sad ni. Pero sa tinud-anay lang DJRC andam ko maminaw sa mga tambag sa mga suking tigpaminaw. Kana karon na minaw gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Ilami na sa mga katropa nato dito sa Mindanao. Palihog tambagi ko ninyo. Dinhi na lang kutob ako si Lani. Og maokini ang akong X-rated story.

0: Grabe naman sad na Lani. Sobra ka naman dyan na part na gusto mo dalawa-dalawa. Para kang si Riniel Medalia. Hindi mo lang man naisip na may masasaktan. Huwag ganon. Pag hindi mo mahal yung tao, shout out yung nanakit sa'yo, Riniel Medalia, taga Aurelio. Kasi ito nanakit ni mo, taga Ramos Cugon. Oo, taga Cugon Ramos daw, SK. Dili, kwan, admin. Ganon ipasakita naman yung si Riniel. Nga nahigugma raman na siya. Ano kung lahat ang mga sinar mo. Ayan na. Di ko kadoog ni Moriniel kay naka-headphone ko. Anyway, hello sa itong caller sa Picas Linya. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Nga si Lani.
1: Yes, hello. Yes, hello. Chaneta.
0: Ayan, Chaneta. Ayan. Magandang hapon sa'yo. All the way from Davao City. Ano masasabi mo? Alright. Tama sad po si... Tama sad siya, pero tama na. Huwag ko na saktan mo rin. Putol-putol, makapalanggin. Sa puton ko, hagkanta ka. Lain rabak ko. Na. Makahawak yung kong taga-Dabaw, ani. Warabad yung kutong na akong Dabaw, warabad yung kong itilog taga-Dabaw. Taga-tagom noon.
1: Nakatilaw mo kong taga-padada.
0: Padada, di taga-padada. Wala ka na. Katilaw naman kong taga-sugbo. Anyway, Alvin, Marvin. So wara tay punto ato kanang nganong inana may buhaton nga gibuhat ra basi mong bana ang tanan para buhion sad mo ana. No.
1: Oo, ang
0: diba?
1: Ang ako ang bansa niya di Jersey. Ini mo na lang eh. Isa. Ini on na yung kabit na magyapit na. Saan? Yung pagkasuhan kasi mong bana. Wala. Yung pagkasuhan kasi mong bana. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ano yung mga bana? Anyway, thank you, Kaayo. Marvin, all the way from Davao. Ha?
1: Shout out ko.
0: Ayan, shout out. Shout out, kinsa?
1: Shout out ko sa mga bahay na quad. Wala o glinting.
0: Agoy mo na.
1: Atin ko bukas na.
0: Oh, dapat isa lang ka, team. Team Yap.
1: Team Yami.
0: Ayan. Alright, thank you, Kaayo Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Diferensyang signal. It's either ang diferensyado o mismong nanawag na yung diferensya ganito. Nasaan di akong ka-video call? Nasa'y sakit. Anyway, mga katropa, abril lang yapon nato ang linya. Pwede niyong tawagan ang atong caller line, which is naragid na sa screen. Makita ragid na yun din ha. Klaro na kayo na sa mata-mata. 09-285-08-72-79. Sa mga nagawas dun, ha? Ashno Abok. Oo. Aan aw anak. Aya, unsa to na ako ka video ko li. Unsa to, Riniel?
2: Asha na siya.
0: Ah, use ash in a sentence ingon pa sa Y101 ang ato ang sister station. Ara pa siya. Use ash in a sentence. So, shout out din sa one sa kuan nato ang igsuon na natong istasyon, katropa ra gyapon. Red Hot Radio Y101. Use ash in a sentence. Ash. Asha. Nasha. I miss him. Ash. Asha. Nasha. Hashtag. I miss him. Aan. Wa. Ana. Ow. Ana ra. Tawag mo ha, 09-285-08-727. Right, ato nang basahin na ito ang mga comment din hinga na sa ato ang Facebook Live. Ay, tungodog alang sa mga, ayun na pagbabay, layas na, ana. Pagbabay, pagbabay pag yun. Atong basahin din nga ito ang kuan be. Ayay kalani, nanganong tuyuon, mangyo na problema. Ayaw na paglibog-libog ya. Ilian na imong kabit. Mauwaw pagyud ka. Inuon si Charlie, nagkatun pa siya kauwaw. Nga ayaw na guwaw-uwaw, mauwaw pagyud maikog pagyud ka namo. Nga kita ramay nakadugo. Ilian na lang na. Mauna na na, adtuan na lang na. Uslan mang padugdungog din kang wala na kay gugma. Wala na kay gugma ka na may lain. More ba gini? Gini mga... Muna mga yosa, mga script. Di na ko nimo. Kapoy na ko nimo. May balaan na lang nimo kay wala na kapoy. Dito din nagpahuway sa lain. Eng na kong baka kon. May hapon, Charlie. Shoutout ko sa ZG Motorbike. May hapon, DJ. Pa-shoutout ko din ko sa Bayarcal Family. Ni Lorenzo, Sibia Benji, ni Simor, Nesto, Shano, Juvie. O nga nang laban. O sa akong igagaw, diha, si Brian Pipito. DJ Brian. Brian. Sabi, asa kag DJ nga with sound effects. Tumora ginasya, Dai. Oo, ato sang hatagag panahon ning uban. Hello, may hapon. Kinsa ni, o gusto may maingon ni mo.
3: Borg.
0: Ha?
3: Si Borg.
0: Borg. Nag-aasa si Borg.
3: Tagom.
0: Ayan, taga-tagom si Borg. Unsa may maingon ni mo sa itong letter sender nga nalibog siya.
3: Ayun,
0: sino ang iibigin ko? Oh, may pag diretso na lang siya no, makatik-atik pag siya ano dek pilion na lang din niya tong iyang kabit. Charlie.
3: Atik-atik gani mo mo
0: atik-atik para ibigin. Sige dai, hatag imong advice. Tagaantay ka og 3 minutes. Tagaantay og 3 minutes, go.
1: Lani kay sakal niya kung kana pagkabutabalan niya maka gaba ba yan ay ito ka gaba hindi
0: ito oy gabaan gay ko ito ay
1: yun lang basta ang sunod sa relasyon
0: nya nya sige
1: dahon sa nagbibig pero So, ang number ka niya. Advice ka niya.
0: Mga saba mag-inpog ko? Sa puton na ko.
1: Ayun, pamasabag hinahinay. Ayun, pamasabag hinahinay.
0: Kung saan man?
1: Kusog-kusog.
0: Ah, kulang pa. Sige.
1: Salamat, hindi di-shoutout ko din eh.
0: Okay. Sige, shoutout niya, go.
1: Shoutout ko sa kong ati sa putuan. Kaya ko, dahil may balina ang nasapot sa nakilakarap dito. Pag sa kumama dali sa tago, Elinda ko. Salamat kayo.
0: Yes, Borge. May hapon sa dito sa Tagum, all the way from Tagum City. Borge, katropa mo, ha?
2: Exciting!
0: Muna yung ganahan sa akong mga caller, kaya di na kinala mo ina mo, ago, nag-iaha. Ayaw! Ba? Mo na gusto na ako.

a ella ni saque trapuquería. Saque chapermonia y ano. Nga lang patikati ko mabuka, ay, murad yung kaugwa ganahi. Grabe magani mong ago, karo palibog-libog ka. Ay, nag-message mo, kaila siya sa letter sender, ina na lang ko, ina ko.

0: itso man ang diwata ano na to eh. Ako Mads Diwata, I'd live the bed eh. Shout out kay Mads na ko.
1: Hello, may hapon!
2: Okay,
1: may hapon! May hapon.
0: Hello?
2: Yes,
0: may hapon. Madungog rin ko ni mo. Oh, putol-putol man! Pasig na ay chance na diyan, kadi ka putol-putol! Ano man eh?
2: Saan pang ni DJ?
0: Ha?
2: Sangay!
0: Si Sangay?
2: Sangay!
0: Hindi makaya man. Ni Shagit na po ko, Doc GJ, di gin makaya. Tawad man, tawad ko, Doc ko. Pero yun siya, di na ko madungog siya. Oo, anak, yun, adun na yung mga... Oh, sige lang. Oo, sige lang. Paningkamot na din magtawag. Oo, ha? Magsinabta na yun, ta. Kaya mo mag-igang man, di ba?

0: babae ka, babae ko. At the end of the day, yes, babae tang parehas. Apan! Apan, sa mga desisyon sa kinabuhi, magkalahi ta. Dili ko gusto nga... Dili ko gusto nga mahimong... May mo kung mag-invalid ni mo. Apan! Nga naman ka, Lani?
1: Ay!
0: Ano ka, oy? Ano ang nangyayari? Makaingon kag ash no. Bisan pa unsa imong irason sa kuha. O nga nung ipasagda ni mo ang imong kaugalingon nga mahulog sa usaka laing binuhan. Dapat mangod kunisod mo kami niyoon. Una yung ipangutana inyong kaugalingon, kaya ba nako mubarog, mutindog, aron mulabyog? Pasabot, pasabot nako. Kaya ba niyo mubarog sa commitment? Kaya ba niyo panindigan ang inyong mga gipanumpaan? Dali ra kay mo ingon nga na higugma kuni mo apain, lisod barugan ang ginaingon nga pilion ta ka sa matag adlaw. Kay ang gugma ka tropa, usara na ka feelings nga posibleng mawala, mapapas mo hanap. O ma-feel ni mo nga di na, wa na kay gibati. Pero kung aduna kay commitment, ut pasabot bisan pa mo hanap, mo halang, mo tamis, mo parat, mo aslo, mo tabang. Pero kay aduna kay commitment, pasabot, piliun ni mo ang tao sa mataghigayon nga ikaw hagiton sa panahon. Tungod, aduna kay commitment nga kabaw ka nga kaning tawhana, deserve higugmaon. Faithful. Aside sa faithful ka tropa, dali ra ta mo ingon nga faithful lagi ko, loyal lagi ko. Ah, ba, mag-ibo ka bagong si respeto. Dali ra kay ingon nang mayong girl, loyal man ko DJ. Pero wa kabag unsay respeto. Pag mayong tag respeto ka tropa, lisod naman na isa-isahon sa inyo ang kasi magkutay-kutay mo pero pag daling nga pagka istorya, very broad ang hisgutan ng respeto. Dali ra ingon nga nahigugmata. Pero lisod panindigan kung aduna ba kay respeto niya o respeto isip usa ka tao apan aduna ba kay respeto niya o si isip usa ka partner. Diha masukod kung ano na ba kay gugmagin niya. Huwag ko nangasaba. Wala po na idungag din rin. Nangasaba na po din rin. Ako alam, istorya ragod niya ako. Istorya ragod niya ako. Istorya ragod niya ako. Ako, ay. Kung ako.

ni kanta ni. Samot na libog sila ni sa kanta. Liman ka. Dai na ni dili na sa kalibogan ang imong desisyon. Dali ra kaay na. Sunda ang kahibaw kang tama. Kung ikaw adunay ethics. Ethics helps you to identify what is wrong and right. But sometimes you are blind by things and that's why you are unable to choose whether you're doing the right or wrong. But de kun ito ka Ginoo dai, aduna kay gituhuan nga magmumugna nimo. Naay karma. Naay karma para nato. Para nato mga makasasala. Basta kung sala naman na imong gibuhat, so expected yung kang paninglon ka na sa pag-abot sa panahon. Pero kung isang tiyo ka nga pagkababayi, okay. Watching from Puroxete Kamaya, Diyot, sa bayan, shout out ko ni Angelo Gumapak, Jailor Dramises, and Hector Ramirez. Alas 2:44. Mo na to akong masulti ni Mujay. Wala ko yung laing masulti sa imuha. Hindi na ako taas unoy, kaya mo na pong iingon yung sigo pa nga sa... Kung mangutan na ka dirig, unsa may buhaton nimo? Imo bang prangkahan ang imong bana or imong pilion ang imong kabit? Sa tinuod lang, wala ko'y tubagon, ana. Kay kana manggod, it's a decision making. Ang ako rang maingon sa imo ha. Kay kung mo decide, ay, biya imong bana, di ko magbuot nimo. Imo man ang kinabuhi. Pagsugod pa lang aning problema.

0: desisyon man nimo ni. O, dili ko mag-apil-apil sa desisyon. Ang ako alang iingon sa imuha day, look at me sa radyo ron, ay sa TV. Ay, asa ba? Ay, asa di ko?
1: XFM.
0: Nasa XFM. Ano ba nga? Ang ako nang ingon sa imuha, kanina kong isumpay sa kong istorya ron, huwag ka radyo ko sa imuha nga, buhat ang tama. Buhat akong sa'y tama. Ay, pagbuhat sa mga butang nga, dapat, o di dapat, kaya, posibleng imong kamahayan. Ay, kung magmahay ka, pikat. Pikat na lang yun. Mora yun akong masay. Wala na akong maibang masabi sa'yo. Ano bitaw? Ano nga? Nganong ni Inter? Dali na kayo na. Dali na kayo ng problema. Anyways. Sana ko daan di kung natay mga comment din nga pa na ko nabasahan. Marisi mo rin mang load. Hello DJ mang... Ah, okay. Hello DJ. Kung mga yung ganit siya og advice, dapat tumano niya, no? Kadiya palang daan ka zero na anan niya. Wala siya na wow nga naningkabot yung bana samtang siya. Ayaw po diingon ang tayak, uy. Nibilang ka sa laing lalaki. Diingon pa siya nga nawadaan na siya og gugma. Ing na lang yun lang eh. Naana kay lain tungod sa imong panguwa. Ala? Sobra pa mo na ako magka-message uwi. Ang naragin na sa Dwaday, ayaw, wala ko iingon ni mo prang kahon, mapukinong nga piliyon ni mo yung bana. Pilia kung unsa ang tama. Kung mangutana po ka na ako, mga ganit DJ, nangutana ko ni mong tambag kay, kung saan ako pagpili ang tama? Day, you know the answer. Hadlok lang ka mo desisyon. Duwag. Talawan. Normal lang ba tingon sa tao, ha? Huwag ko naingon nga, abnormal ka. May nga, oh, layo na po ni DJ. Oy, sakita po na yung istorya. Normal maging malista ng tao. Lisod man yun, malista maging tao. Saan ba di problema nga di lisod? Paagis ako problema, oy. Wala ka ba akong lisod? Magaling, whether we like it or not, kinahalan na doon solbaron. Magtayong padulungan. Kung magpaunday ka na imong kabit-kabit, day, hawatan na lang gaba. Ana, raman na, simple. Sabi niya ang istorya. Kung di ka gusto mo minaw, oh, huwag ang gaba. Hindi man lang ang istorya niya. Na, ako, kung makabalo mo diri, akong tambag diri, dili kita mo tudluan o sa'y angay buhaton. Kikabaw ko sa tao, dili gina sila maminaw. Ang gusto nila madungog ang ilang problema. Most of us gusto lang mag-share sa problema. Not all of us gusto tambagan. Kasagaran yun sa nai problema, kabalo sila sa unsay sulban. Apan, adunay kahadlok nga mupugong nga sulbaron tungod kay usahay ang pagpili sa husto, adunay consequence. Monang, mo-out na ko dahil kay alas 2:48 naman. Ano lang, aan o wa? Aan wa? Asno unsa ana? Monang, ayoko sa puta. Diba? Who knows? Alas 2:48, 2 minutos una, mutungtong ang alas 3 sa kahapunon katropa. Musunod ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Sheras Manait. Karoon nga nagbaga-baga, karoon nag-aso-aso, nag-abog-abog. Ang mga katikaran, mga issues katilingban, dili lang sa lokal, apan sa international o national katropa. Munang atangin ninyo ang anong mga hisgutan ng komentaryo ikan sa ato ang anchor. Katropang Eric Sheras Manait, musunod ang mga programa taod-taod po. Ang sunset sa katropa, sila katropang DJ Boch, ang ato ang sunset sa katropa, sunset spinner. O ang ato programang headshot kauban si katropang Greggy, or maybe kauban na niya taod-taod si katropang attorney Paul. O ang ato ang pinakalasang programa, putahe sa gabi, confession kauban si Cinderella. O ang dekha pa programang atangan sa itong istasyon. Ay, lison yung mga radyo, pabilin sa pagpaminaw. Salamat pa, salamatan akong partner sa Picas Law, katropang Doc JJ. O ato ang mga kaubanan, uga nga itong anga, station manager John Lehman Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3. XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

kalibay. Ang bus na noong siya bagyod kahay hinugan. Ako pinimal lang ni mo siya at sa aran. Tuganig kung ako inay labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangluon. Pagamigay kung imo ko nga balibaran. Iloong ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahimtang. Igo malang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyang tigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

kaki ton. Anu naik ku ikau indai hapi hapi uron. Pagpadu ul aku kanu naik imung dukan. Inya ikau aku dayung parai parai dan. Bili dayung ikau indai lakuk magmahay. Iha dan puntanan unyang mga kalipay. Pusa indai ayaw intaw kung paan pusa. Pagbid mamukun mahimu tilawan ta. Busa, malu, oika.

ikaw inday hapyut hapyuron. Makabuun ako kanunay si imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag ko itanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan tusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Ohio.
1: Oh iya.
0: Bayong hapon mga silingan, mga student perme, kabuksan mga buhoy.
1: Oh iya.
0: Long time no see, sinaw-sinaw si Batman.
1: Oh
0: iya. Waman na ito na mao, na ito mao. Eres, eres.
1: Oh iya.
0: Bitaw mga student perme, kabuksan mga muna mga katropa. Halo-halo, it's special na po. Yan na po ng iyong ubos ngay gala, apuhan, batabatas, kahanginan at your service, Lose. Uy, palakpakan. Ganahan tayo ng palakpakan. Pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, ng atong pagyukbog, ang pagpasalamat sa ito ang langit nong amahan. Ilugwayan na po taniling lain na po nga hapon. Nga diin, magkahugoy-hugoy kita. O, dire sa kalibutan sa mga kang taliwala pa man sa mga pagsuway. Taliwala pa man sa mga salinjit. Salinjit. Lahay po itong salin sa nahurot. Lahay po ng salinjit. Kanang nabiyaan sa jet, ba mo ng salinjit. Ito walang klarok sige ng kentaga din. Kinsa may nakapananggi, di ba? Pakuha natin rin yun ang mga katropa pa hagdawat. Wala mag kita kasanggi, wala kita kaani, wala po kapang hagdaw. Wala nagyo, do taon-taon nagkukuha kakaon o kuhan. Ganyan, 1D1N. Taon nagkukuha kakaon. Gusto na po nun ta kumutilaw. Ang atong programa mga katropa, siyempre gaton kinikanin nyo sa usa sa mga produkto sa Gets to Health Incorporated ang kining gitawag nga Santon Herbal Oil. O, kining Santon Herbal Oil, mga katropa, basig inon yun ang imnon, dili ni para inom. Para banyot sila ni. Para nga muhumot ka. O nga, ang imong panuhot mo gawat. Mana, grabe ito akong nasundan. Aparte mang kahumota ka ayon. Sa kaya ang purpuyo matunong, aparte mang humota. Pati humota sa kagaral nga ning gawas na maday ang panuho. Kay naka Santon Herbal Oil. Pati lamok layas. Murag katongkuan, silingan na mo nga nilayas. Sa mga nagsaog, sa ilang mga adlaw na tawahan, karong mga panahon na hape na barde pa. Anar mo na. Barde. Unya, katong mga wala nakapaminaw sa mga miaging mga adlaw, kaya namalagay ko ang impeachment rally. Karoon pata nakalugar mga student permit no, kaya wala may rally ron. Napahuway mo siguro sila ang impeachment rally kay na basin og sa sunod na po nga panahon ba. Wala nakakuanta ron, nakadalik yata. Katong mga wa kapaminaw at umiaging mga adlaw. Hoy, humanang garwesyon. Tanawar na ganyan mga clerics kayo nga nga wa mga nga minaw. Nag-present-present niya po. Nahumanang garwesyon. Bilaray ni Tambo nga to. Murag ang katurang speaker. Kisa may speaker. Pero mukuan sa tamang student permit. Asa na ba itong atong musics diring na wa naman? As a goy. Diana. Mo sunata sa mga katropa. Okay, parang nindot po ng birada ba?

0: FM.
1: Exciting!
2: Baka kon kadea. Ngayon nakaparat sa asin. Okay, baka kon baday. Tagasan nato ng panahon ng atong mga... Uy, ng atong numero na gigamit mga katropahan. 0981-1525-275 sa mga gustong mutimbayan. Ya. Onya, libes man po tadri sa ato ang Pittsburgh Pins. Kung sa Bisaya pa, pahina. Pittsburgh, pahina. Libes ta og sa XFM's 91.3 og sa 95.7 Bayogan Skete. Palakpak ang mga taga Bayogan Skete. Onya, katong mga maabot sa mga lanog sa tong Sibuyan ining kahaponon mga katropa. Uy, na naman yung taga Talakugonis dahil mayong hapon present ko lo tanawa lang ay kay balong garwis yun na garwis yun ng atong martret wagi dahil na sila nakakuan tapos dahil kalye blind ka po dahil pangitabo nga nahuman ng garwis yun. Klaro mo ni kayo nga wak mo ni katambong eh. Wak ni kakita sa gisuon sa ilang speaker nga si Amlew. Kuya, rama kay gisuon sa ilang speaker nga si Amlew kay katongguan kanang landay ba nga sakos kopra. Mo'y gihimo o kanang Pilipinyana. Kinsa may desington na magkuan, magpasopaso. Nindot kayo ang kanang paso. Kitap? Ingana ko itong kwan, pagkapasuha. Pero nahuman naman ito. Mo pa'y pag-present ni Day Kaliwa, man ni Kahibaw ni. Wala ganin ni Kahibaw sa akong anunsyo. Nga katong mga dance lister. Send ang ilahang kwan, i-comment ang ilang jikat. Okay, kwanan o pagbinignit. Para makapalit og binignet kay daghan may taon mo ang kasagaran sa mga student permit ni nga nagpa-enroll nag-drop man. Ang uban na kuan nag-transfer. Ang nabili pati raman ni nga diriyot raman ni nabili in taon. Na nakadungog pa mo sa inyong speaker nga kuan kato si Amlew. Siya ba yato ay guest speaker sa Garwis yun? Taas-taas po ito yung mga mensahe. Kabat po ito sa mga tulo ka kilometros og tunga. Yan, napagay one port ato, wala lang giapin. Nagtabi raman din sila din rin ng iyahag. Ano, kaling mag-antin rin, nagtabi na sila din. Mayong hapon ko noon eh, lang-lang ko noon nga nagkulintas. Tubag po ng iyahag, kwa po nga, mayong hapon, hilo po ko noon. Hilo ko noon eh. Kasi may nahiluan na yung katungwat eh. Hilo eh man. Maunay naka-impas. Si Mala nag-share dance. Onya, good PM, Lose, mag-attendance ko. Tanawa, wag hapon ikabalong nga na human ang garwis yun. Kayo, busy mo ni kayo, sige, chat-chat ni Willie. Katong taga, kwan, katong taga, asa to na pita. Ito nga barrio to nga ilahan sa Cops Bayogan, Verdo. Wani kabalong nga nag-garwit na diay. Human ang garwis yun. Wagan ni kay Balone o kinsay dance lister. Moneron. Nakakita na Jorod screen, miss you. Samay mong nakita. Nako no screen, wag may nakita. Samay nakita rin mo niya mala. Nakakita ka o kanang kwan, murang lubot. Mayong hapon, Lo Jose. So out midred sa Highway 23 gas station. Share dance na do. Salamat. Gablits. Si Maring Anel, mayong hapon parikoy. Happy korong hapon kay madungog na ang imong manindot na busit. Yamat. Dong Richard dong, nadawat na nimo imong pambinignet dong. Si Kuwan po, si Maninay. Hapon, anakon. God bless you. Sir Dance na po. Ano ka, Sir Dance? Na
0: ay, yeah.
2: Nahuwan akong mali. Malinay, nadawat na rin mo yung mga pagbinignet. Malinay. Pangkwara ganito, pangginamos o ganito yung pangbinignet.
0: Ay, yeah.
2: Okay, wa. Magwa matayo ko kasangge lagi. Nerwesyo magkaya ni wa makasangge, wa kahagda, wa kaane.
0: Ay, yeah.
2: Gamay ragi kayo yung tao to. Main bahay ragi. Ay, watching Lebes from Bayugan Dots. Nadawat na ko, Lolo. Salamat kayo. Ang imong kauban ng mga dance lister, wa kabalo nga, nagarwit na day. Hindi ko magpahibaw o kinsay dance lister ron. Huma naman akong anunsyo atong miyagi. Onya, ang atong award eh. Si Kwan, best in tawag ng akong maninay. Kay more man ni Kwan kayo, sige mo tawag. Bisag mo attendance, usahay mo tawag. Bisag absent, usahay mo tawag. Samot nagmadaot ang Kwan radio. Ay, kanyang interket. Mo Kwan dayo na, mo tawag dayo na. Kay mo lagi na, mo man ni akong maninay nga pinakasiksi. Sa kalakang tuloy kiay. Katong nagmerenda diya sa ilang mga naimutangan, no? Pag katong mga naas sa mga tindahan. Nasa ilahang mga kuan ani? Ilahang mga naimutangan, mga payag, mga bahay, mga kuan kini naslangog. Nagsakay-sakay, sakyan na. Ngayong hapon ninyo. No, kumusta? Garwisyon? Wala. At anawawan. Daabon lagi kong wa na minaw. Ang uba gani, wa na cancer. Wa pagay nakatumpak sa answer nga kung gipangita nga itong sa asoy at umiagay si Mana. Hapit na lang nahuman po ni si Manaha ron. Hapit na nahuman ni si Manaha, waga po na cancer sa nahuman na lang Garwis yun. Sintin mo ng mga student permit nga daphag ng agay ko din tao na ng mga kuwan na tao. Mayon labayon o kanang kuwan bitaw, sinupa. Mukaon o kanang kuwan. Kana bang lupak ba? Mukha ang lupak ay labayon na sa antang. No, kanusa ang mga reason. Wala naman. Kanusa. Aturang. Ingumbay ako nga aturang kuwan. Atong Lunes. O niya na kuwan ba? Impeachments man. Impeachments raline. O, naman na tawag rin. Hello?
3: Hello, anak kuwan.
2: Oh.
3: Wala pa na ako nadawat.
2: Nga, asa mo na nga huwag mo nadawat?
3: Wala pa na ako nakuha.
2: Ah, wala pa nakuha.
3: Oh, kano sa aman to? Atong...
2: Katong kuha, gatong adlawa na yun.
3: Katong hoybe? Amay kule?
2: Martres. Martres kay gahapon, wa man tagapon kay burnout man.
3: Oh, burnout gahapon. Atong Martres.
2: Katurang Martres.
3: Oh, kurang atun anakon, unya.
2: Oh. Kay may na lang to pang kwarto, pang binignet.
3: Lagi gani, salamat anakon.
2: Oh, sige Maninay, salamat Maninay.
3: Salamat.
2: Bye-bye. Basta-basta. Panindigan ganyan niya ang best in tawa. Kanosa ang garwis yun? Wala. Tanawa. Una akong gingon. Yung mga daphagon lang. Ayong hapon, Lose. Sawaon sa taga-sityo, Kantagan. Nabinaw perme sa Luhalo Espesyal. May atek, nabinaw perme. Sa pagka paminaw perme nga, burout, magiging hapo, ay kurinti, minaw nga po perme. Dekin po, muto. Nag-answer ko, baya, pero dili tumpa. Mo na, baya. Wasya kay Bao, si Mala nga, nag-arwit, na humana ang garwis yun. Nga, ang katong mga dance lister, kay nakadawat ba yato o kanang mga kuan, mga religaro. Kay para pambinignet. Di ba, Dudong Richard, dong? Nawas Dudong Richard, dong, eh. Niingon na siya nga, nadawat na kuno niya. Pero ang uban, wagyan yung tao, kay nagkuha-kuha pa ng uban, nagpresent-present pa gani. Kanawa ni Dino Rich, oh. What in dance, lo? What sing? Oh, tanawa sa MD Corporation HROP.
0: Ayaw!
2: Wala mo po ni kabalo ni Stado Rich nga kuhan po ni. Na nahuman ang garwis yun.
0: Ayaw!
2: Oh, sige. Sa itong pagbalik, mga student permit, ang dugang pang mga katikaran, unya natay pinakuan, natay pasabog, unya taon-taon.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Kapitan Lodi.
3: On sa manura.
2: Tinood ba nga matog ang isda?
3: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wajug ko ga kitag isda nga magbitbit og unlan.
2: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, magkapabata po sa atong pamanit Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix, ang kapin ang mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santong Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Paige. Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Paige.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
7: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Karihan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw medyo og hanap-hanap ang akong pananaw mo action og luha ang akong mata halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus soft gel capsule akong gitumar ang maong tambal sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus soft gel capsule aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha una kamo kung wala pa mo nakasulay sulayin ninyo ang Vision X Plus

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Balik!
4: Ayaw!
3: Laka itong mga nagmerienda dyan mga katropa, karisin na ninyo o premium D3 coffee mix kaya parang makakape ka, maka-vitamin D3 pagyaw ka. Siyempre, mapalit na sa mga butika. Diya sa inyo ang mga dapit. Kung asa man mo karon nahimutang dapita mga katropa, oy, na naman po tayo kuril. Kinsa na po ni kahani. Be, hello!
5: Hello, anak
3: ko. Oy, maninay.
5: Wala mo ba na ako nakuha? Gato na ako karun. Di pa ngayon, mag-reference number.
3: Reference number?
5: Oo.
3: Nga naman ko nung mangayo mo siya reference number nga na ano man?
5: Eh. Akong gina, katong martis mo mo dito, ay,
3: ito. Oo, katong martret.
5: Oh,
3: na
5: isang
3: nga nabadaw
5: ko yung reference number.
3: Pangayuan na yung reference number?
5: Oo.
3: Tay saha kaya itong pangitaon yung asa ni Napita ni. Reference number. At taon-taon naman din na, ako rin isugilo na.
5: Oh, sige, anak ko.
3: Oh, sige, kaya ito pang pangitaon na to. Asa itong Napita to? Pagyara.
5: Sige, anak
3: ko.
5: Sige,
4: Marina.
3: Okay,
5: bye-bye.
3: Ngayon, nanda ko ng reference number. Sa kwan ay siguro ito, no? Sa usingan outlet, siguro siya ng anto. May lang, huwag na-screenshot to. Kay Naa. Ato rang pangitaon lang ito na itong na-screenshot ba ito? Pero naamang nga po na dito sa

Notificación. Lunes por asoy con aminao. Sumala aminao conocía. Aminao nga wa cancer. Awara. Ong aminao pa na cancer. Nakabsen ko katong martes kay wala ko ilon. Garwis yun man to. Itong martes. Maton pa ni speaker. Okay ra ka lang pinangga magka ni Jose. Bot-buot. Bot-buot ng amle ay bisag siya ragi na nagpangga ng langlang sila doon ni Kwan ni Dudong Kred. Ma-request lang ko ang song kanang sinungaling palaka. Manda na sinungaling sinungaling ingo may ako nga din nabiya ko mag-play basta ma-request sweats ka ganyan lang ko din mo nga Kwan dili ko mag-play ang music. Naunsa naman ang music na sakit man paita. Ang pait. Ang kanang pait mo na ang kanang makakaong ka o kanang kuhan kinugay. Action o kanang hiwi ng imong panagway kayo nakakaong kang kinugay mo na yung pait. Mayong hapon lulokong guwapo. Og sa tanan, labi na ang taga barangay Dasagan, Philippine Pines. Karon mga student permit. Atong ipagawas ning below top 5. May ato ipagawas ni kaya atong tagaan ni binignit kung kinsay mga kwan. Kinsay matsambahan. Tagaan na to ang pangbinignit. Ato yung panugwa na rin. Asa naman na tong kwan mga tits ni kan. Panugwa na tong atong luritas na. Nara. Moni siya ang bilo sa top 5. Okay, ang Dennis Lister. Lima man to sila kabok. Okay na yun. Araw makadawat ni sila o kwan. Makadawat ni upang biningnit. Isa sa ilan ni yun makadawat. Pero makapanlo taog ma. Paksian na po nato ang isa. Pero karon isa lang sa. Pero di kapaldo, mamay. sige, larget. Nakita niyo mga student permit. Money ang bilo sa top 5. Si Mama Sainsain, si Daidoret, si Tsere, o si Langlang. Og ag na sambahan nga makadawat og pang binignet si Daidoret. Daidoret. Daidoret! Ikaw mo'y nasambahan nga makapang binignet ka. Imesin naging mo ang Zikat. Kay kwan man para ma tagaan og binignet kay na nakapaldo biya Jose. Nakapaldo kuno usa gani nang paldo kanang naka kwan ba nakahagdaw pero gamay ra may nahagdaw anang mo nang bahin-bahin sige dai do rates dai kung nakadungog ka dai. Comment na ng imong kwanday. Imuhang singan ng G-Cut number. Okay, aron matagaan ka o pang binignit. Naroon ako nung list dahil doon sa kwan. Asa itong napita siya? Sa M-Debt Corporation HR Office. Naaday niyo siya kwan. HR na dahil ka dahil doon rin siya. Sa ganyan ng meaning ng HR. Kwan. Human Yoman Rolona. Yoman Rolona, it's an. Wow, dang manid na. Bitaw ko, congrats na Doris na. Ang bilo, moni siya ang bilo sa top 5. Okay, ang atong top 5 moto ang Dean's Lister. Sa mga nakagarwet atong martret. Kaya kay nama impeachment liar mo tong sa wala ta nakalibit sa Facebook. Kaya gahapon po baraw. May gani karo kay wala impeachment rally. Muna nga nakapahigayon ta og libis mga katropa sa atong pahina. Katong mga wala kahibaw nga Dean's Lister dahil sila. Pagutanan na lang ninyo tong nakadungo. O katong nakadawat.
Na namay nakadawat si kuan Dudong Ritsan. Nakadawat man to si Dudong Ritsan. Ambot og nakatimaan ba to sa iyang mga kaubanan isip mga dance listing. Anar man ang mga dagada niya. Mubalik na ta mga katropa human sa mga importanteng pahinomdom diharamo kay dire ra ko.

0: programan Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Ay, master.
3: Oy, usa man kap.
2: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
3: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
2: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Yeah. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
4: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Ang laki sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Balikol! Ito mga nagmerenda niya, pagkape na mo mga katropa, gamitin niyo sa kape nga katubitaong nindot kayo kay makapadanag sa mangit-ngit ng mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP of Generica Pharmacy Nationwide. Dere sa atong sabihan, wa pa i-stack. Paabot lang mo mga suki. Pero mintras nga wala pa rin. At sa mga supermatsya. Naman dito. Oh, ana naman na siya. Be, asa naman to. Sene. Congrats sa congrats matod pa ni Maring Anel kung congrats ma'am guwapa. Si Maring Anel. Maring Anel, wala ka kay ba kung kinsay Dance Lester Maring Anel? Maninay, gisend agatong ikrinsyat sa imuhang kwa, tanawa imong messenger. Tua dito sa imuhang messenger ang kwan nga ikrinsyat. Katong sa katong gi pangbinignit ba? Ato nang kuan Pizza City. Oo, Pizza City. Unsa man adlawan ng Pizza City? Martrek. Nana po ni si Titing Benedicto. Mayang hapon pa rin Jose Magati. Wala ni Garwet na. Humanang Garwet siya. Titing Benedicto. Pero sige lang na. Naka-present mag hapon. Pero wala na tayo attendance room. From Humbang. Day Durex. Nadawat na ni mo, Day. Himuhang pagbinignit, Day. Ayaw na ihubog-hubog na hapang binignet mo yan na day. Sige, hubog-hubog na mo na. Palitin mong suka. Good PM, Lose. Mag-present ko. Naunsan, mag-present nga. Wala ng garwit na. Kumana ang garwit yun. Wala na yung presenting ron. Ayos kayo pare ang imong awit. Congratulations ko sa mga tanan. Nakapiso kay Jose. Nakapiso. Morris Quetz Kogsong. Messi Day pare. Messi ba na pabasa na? Richard Gomez. Katong wala kabalo sa atong Dance Lister. Ang atong Dance Lister, 5 kabuok. Nangulo ane si Richard Gomez. Si Maring Anel. Maring Ading. Si Mala Gloria. Og si Daikalye. Moni sila ang mga Dance Lister sa attendance. Halagwa ka answer sa kwan sa question. Dito nila sa attendance. Nga katong mga below top 5. Motong atong ruletas ron. Si Daidores mo yung nakasamba. Atong palakpakan si Daidores ba kay naminaw rin ba dahil si Daidores? Matod pa ni Maring Anel. Congrats ko nung guwapa. Ikaw na Maring Anel, kanusa pa man ka mo comment na sa imuhang ko. Agbere ba akong ingon nanay nga katong mga Dance Lister magkuanay. Magpadana sa kuanay. Ipakasama ka mo ni Amleo ron. Leo, sampay na ko ni mga kuan Leo ba? Mga Dance Lister. Wanitambong sa garwis yun. Wa ka ba? Hasta ako nang i-mention ha. Kay di naman nung tanan ako i-mention eh. Kaya lagot ba na yung ko. Di naman tanan ako nang i-mention. Kaya nakukuha ni Tambong sa Garwis yun. Pero kay ako lang kay parang kuhan matagaan o gusingan ano demokrasya. Matagaan demokrasya. Leo, ikaw Leo, pag sumaya ka istorya ni mo Leo, kaya ikaw may speaker na itong kwan Leo. Ikaw ba yung speaker atong may agay kwan? Hello?
1: Hello, may hapon, Lolo Jose.
3: Anak, tanawa ka ni si Amleo ni, kay Claro na kayong baho.
2: Ayaw!
3: Nanimahong sa luyot.
2: Ayaw!
1: Oh, nagulay ba yung kayo lalong?
3: Huwag ko nung utada.
2: Ayaw!
3: Adi sa
1: lalong tumag. Lalo, tabi siya ba kumagulay niya? Dangong pa judlo, kanang okra.
3: Hoy, adi sa lalong tumag ba? Kanang mungutana ko, pero digay ko mungutana yung tumag, ha?
2: Ayaw!
1: Unsa?
2: Ayaw! Walay kapoy.
3: Oh.
1: Lalo!
3: Si Maring Anel ko na huwa ko nun siya kabate.
2: Ayaw!
1: Oh. Nanong wala mong kakabati, Madam Lina Patraho? Wala din ka naminaw?
3: Oh, pa, i-review. Kaya human naman ko nag-review. Ikaw na po i-review. Lagot ba na yung...
2: Ayaw!
1: Wala mo naminaw atong kuan, atong Martes. Oh. Nagkuan na si Lolo Jose, nag...
3: Oh, garwis
1: lang si Rimane. Ipapaso na mo. Inya, nakadawat na mong piso. Char.
3: Kasi piso nga, para man na so... Murang wakwak, kaya taga ang piso.
2: Ayaw!
1: Kumpiya sa kanang piso, nga dilibayan na mo pa ng 100 kung wala'y piso, pero dahil man kuha sa piso, kanang
3: kung
1: ikasabaan ka, nakapiso ka, pero kanang piso, kwarta po na siya.
3: Abi na kong piso, nga kanang sa himungaan ba?
2: Ayaw!
1: Oo! Napod, piso.
3: Pakanong ka, dakan, piso.
1: Dahil na siya, piso, nga piso. Kwarta, piso, kung ikasabaan, piso, nga manok, at yun ka na gano'n, tulog ka bu?
3: Tagaan kang piso, kaya rumahoy mo kang wakwak.
2: Ayaw!
1: Kunsa? Mapiso, mawakwak.
3: Pakanon kang piso, baka rumawakwak.
2: Ayaw!
1: Sinara, ayaw ko.
3: Ikaw ba, team leader?
1: May mawakwak man ko. Ikaw lang ng piso, ayaw na ilabot ng wakwak.
3: Hoy, paibawaan na sila ba? Usap man yung mga paibawaan.
1: Paibaw na ko sila. Nakapaso atong kuan, atong Martes.
3: Ang katurang din, Lester.
2: Ayoy!
1: Si kuan?
3: Otro si... pa na yun. Otro pa na yun. Ayoy!
1: Si
3: Doris Smith?
2: Oh, no!
3: Doris Smith. Doris Smith nga. Karo manas Doris Smith na kuan.
1: Oh, come on. Pero katong kuan, atong Martes, si kuan maso si Lina. Karo na silang lang. Mapin na karo silang lang.
3: Nada.
1: Congrats
3: day
1: lang.
3: Ayaw! Ayaw! Ang akong ingon, kay wa man nakabate tong Dins Lister nga lima, ibalik og review kay akon manhuman naman kong review kataon-taon.
2: Ayaw!
1: Wala ba kayo kung ka-memorize nila, pero ako na-memorize lang si Richard Gomez, si Lina Pataho, si Ilve.
3: Lahit to si Ilve! Lahit to!
2: Ayaw!
3: Lahit to si Elvin, wa to sa kwan, lahit to ngayang award.
2: Ayaw!
1: Wala naman kung kami mura sa itong uban, no?
3: Oh, tana. Apilon takag dukol, pero kayo mura.
2: Ayaw!
1: pero nanilang ko, pero wala na akong gikwan nilang pangalan.
3: Nana, pag mensahe na lang, ay, wama na eh. Why post?
2: Ayaw!
1: Ayaw!
2: Ayaw!
1: Wala na ipolos mo, wala din sila naminaw, no?
3: Oh, pag mensahe na kay Waypos.
2: Ayaw!
1: Wala bitoy polos kay Diyos Roman ang tanan.
3: Buwan gani.
2: Ayaw!
1: May hapon na isa tanan, no, nga nakapasok kay Lolo Jose. Congratulations sa inyo, ha? Dapat magpadayon mo. Mag-support kay Lolo Jose sa Halo-Halo Special.
3: Ay na, ay na.
1: Pagkabalo man dyan kung anamino mo, sa balik-balik lang ni Lolo Jose.
3: Ay na yung papinawa.
2: Ayaw!
1: Kung saan man din sila, lo?
3: Lagot na ko.
2: Ayaw!
1: Ato pangawa yun?
2: Ayaw!
1: Okay, hapon dahil ito na sa naminaw. Talo-halo special ni Lolo Jose sa kada hapon. O kang kwanti ay, congrats dahil kang attorney sa wakas na apil dahil ka, madam.
3: Attorney? Kasi ba attorney?
1: Si attorney.
3: Kasi na attorney?
2: Ayaw!
1: Hinang lang.
2: Ayaw!
1: Ginang lang matambagan dahil tanan niya kaya naman sa attorney dahil sa Halo-Halo Special.
3: Oh, kinsa mo na, si?
1: Si Madam.
3: Madam?
1: Doris me.
3: Ah, this is the Doris. Attorney, this is the Doris.
2: Ayaw!
1: Grabe! Matambagan dahil tanan niya.
3: Wako
1: kayo. Pwede, madam. Magpatambag ko, madam, kay...
3: Ayun na.
1: Nakisa din sa gugma.
3: Ayun na, siya papatambag. Kay hapon na.
2: Ayaw!
1: Porat, may hapon na isa ito na namin. Nalabi na sa barangay, pisaan, sa mong kapitan, sa ito ng kagawad.
3: Lew.
1: Ato lolo, may hapon sa tanan.
3: Lew. Bungol ka.
2: Ayaw.
1: Dili mo bungol. Namin na ba yung kusi ang takakaroon? Ang takakaroon nila.
3: Ganun ba yung makaghaga? Huwag makakadungog dahi.
2: Ayaw.
1: Yan na, mong gordelo nga. Ay, anya sa ban?
3: Oh, dai Dorits dai na dawat na demo dai atur ni makunos dai Dorits dai. Maton pa ni Amleu. Og ang si kwan mendidai ang imong kwan mendidai na sa messenger mendidai na screenshot dito.
2: Ayaw.
3: Balik ra tau man sa mga pahinomdo.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Gusto mo limogi isalista limon es kapil, ya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ko, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, patanase, halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Kuhaon, okay? Yaro. Kunya, igdaal sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zentone Plus Gold.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa Estrella sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gyapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa tumag kagisunan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Zentone Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: Plus Gold.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Excite.
4: Ayaw.
3: Oh, katong mga nagberyenda diya karon, makakaroon pa ng kamberyenda, parisinigyo na og Santon Plus Coffee Mix. Kay dunay kamunggay, mangosteen og soya bean. Gakape ka na mga katropa. Uhoy, nakapanambal tambal pamaday ka. Oh, yan na kanindot ang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, mapalit na sa mga mercury drug, South Star drug, TGP o generica pharmacy nationwide. Oh, katong mga kuan, comment na diyan mga dance listed. Oh, asa naman to sa Maninay? O si Dainorich na nakadawat na mga to sa ilang kuan pang binignig. Na gisend na ko ni nako. Ni o gipasend na ko. Gipasend na ko ni kuan ang kaning screenshot. Kay arong nga makatiyam-tiyam si Maninay. Niya kay nahugno-hunlak ang himaya naman po. Tungod sa imong pagbiya. Huwag ba na punta pohon sa mga sunod ng mga panahon, mga katropa. Salamat kayo sa iyong pagtikaw-tikaw sa atong pagugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kag para karong adlaw.
5: At ang lakad na may matuwid.
3: Sa nga na lang sa kinatabok ang pwersa sa FM's Network Philippine Pinit. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Philippine Pines. Hindi na lang si Jose Moingon. Kaya pa daw sa dautan, dagan daw

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Lude.
3: Ura!
2: Utana ko ba?
3: Uy, unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanang, the boy is running.
3: Kasayon rana?
2: Sigata ko ba?
3: Akuan. El Niño Misotoy.
2: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Gunse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Nihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kina tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Senton plus coffee mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Senton plus coffee mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini. Ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan gyud ko ani Senton plus coffee mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay oras interview diri interview dito nga program. Ang ingredients niini mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Senton plus coffee mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Senton Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura, Kapitan!
3: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
3: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
2: Adik! Exciting? Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Square ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit, pero pag tumal-

0: tindahan. Discount ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
1: Kumusta? Pag inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
0: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
1: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
0: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagka.

0: FM.
1: X FM.
2: Oh, RJ, kumusta bang klase?
3: Okay kayo.
2: Very good.
3: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
2: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
3: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot.
4: Exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
6: Ha? Sa Krap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold Buy?
5: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Krap Gold, Bay?
5: Oh, Bay.
6: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM.
1: XFM.
2: Archie, kuring.
3: Kap.
2: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
3: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
4: Kap, kap, balok ko. Baka, manok, unta, naaoy.
2: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Kita, salat.
2: Oh, kuyay.
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Pag inom mo premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Lipton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santone Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan gyud ko ani Santone Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santone Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santone Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: X FM.
2: Kap Lodi.
3: Uy, tita.
2: Ah, tugnaw ka ayun no?
3: Pinting tinawas tubig ba?
2: Pap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, ni daku ang iyang baba.
3: Baba?
2: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, ni daku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
2: Oo, asa man ka ka?
3: Mangiiko para mudako po rin ako.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated. Sakit na.

0: sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.

0: FM.
1: XFM.
2: Nay, sige lang ko, sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin ka wayan. Saday akong amahan.
3: Na, wajud ko kabalo dong.
4: Mm-hmm.
3: Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
7: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
7: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Crap Gold, bay?
7: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko katiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sustingin ninyo na eh. Kay, ang refill lang dahan sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sustingin ninyo, kamu wala makatilaw para makita ginin nyo ang effective ang Vision X Plus.

0: FM. Kurang kita emang idol.
1: Si ano si Igin?
0: Si Washinigger?
1: Ano? Washinigger?
0: Igin sa spelling dobi.
1: Aikwan pitaw si Chichli man. Ako ay idol.
0: Si Chichli na pwede mong idol?
1: Oo, si Chichli na ko ay idol.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Kasels Kirkan. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso og nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
5: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
5: Ano mag-disom ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
6: Sinta kong tabang Santon Plus Coffee
5: Mix? Okay kayo.
6: Imong pana. Kumusta pag-inom
5: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot kayo.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Kapitan, kapitan, nutan ako ba?
2: Uy, unsa man kanaarts eh?
1: Unsa'y pinaka bigaon na subject sa school?
2: Kuan na siya, apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
2: Alangan, kay daghan man kayog X.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako yung pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-start ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako yung sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latihan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: galit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
4: Bili pa ka magkape.
3: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
4: Kumusta ang imong pagbawa?
3: Arangkot. Karong panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasal yun. Ako nga gituyo. Agadto ito sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog. Nato pa kundi sinimong lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM. Kung mamino ka sa XFM.
1: Par, pakuratin ako di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katropa, exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samot-saring mga sakit, ang matagal na nagtitiis sa kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
4: Mm-hmm. Nasa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air. Kaya, Doc Algie, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gano'n kamasailan yung pong mga katanungan, eh, lagayin nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
5: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na nabubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid, natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humahantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titignan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
4: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka, ano, Doc, ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano, at bibihira lang nagbibigay ng simptomas, ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
5: So, kinakailangan, magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano. Mm-hmm. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, mm-hmm, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano. At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihi nyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain at hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano, mm-hmm, kung may discoloration yung inyong mga usually sa mga tuhod, mm-hmm, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba, yung sinasabi mo nga naglumulobo yung pagitan kasi, mm-hmm, kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints meron para mga chok na klase ng ano ng bagay, mm-hmm, yun yung uric acid, mm-hmm, yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan, so nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig, mm-hmm, kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano, mm-hmm.

0: urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang hindi yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
1: putol,
0: sa
1: putol
0: dulo
1: pa, minsan.
0: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy o parang hugas bigas tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may ganun na ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
1: Obserbahan niyo po mga kaibigan ano yung mga nabanggit po ni Doc Algie kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga sintomas po niyan mga kaibigan dapat magpakonsulta na kagad mga kaibigan ano or kung meron silang history Doc sa pagkakaroon na mataas na uric acid dapat meron kayong ano yan meron kayong pag-examine or pag lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi ano either siguro every 3 months ano at least every 3 months makapagpa lab test kayo ano para makita yung level ng uric acid ano sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan ha para hindi na ano hindi magdulot ng like gouty arthritis napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout minsan nga in tulad na nababanggit natin pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan natin pong mga kababayan. Ano?
0: Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya. So kaya, simula muna yung pagda-diet.
1: Yan.
0: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi, wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay, kinakailang bantayan natin.
1: Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
0: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Ang purine, ang daming ano niyan,
1: sources.
0: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cos nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw, di ba? Tapos mga seafoods katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasa, lobster, sardinas, no, ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
1: Yun.
0: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala dyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Di ba? Tapos high sweet. Ako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants. Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Ito naman karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
0: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
0: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler. Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga daw. No? Minsan nga, madampi lang. Ano?
0: Kaya nga, stabbing pain. Ang description yan, stabbing pain. Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit. Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
1: Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc,

0: takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
1: Kaya kinakailangan mo dyan, partner. Yung mga anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Oh, especially yung ating... premium D3.
0: Yan.
1: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
0: Yun yung hinahaplas nila.
1: Hinahaplas nila. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng hyaluronic acid sa gout. Mm-hmm.
0: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
1: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan. O sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid, anti-gout. So yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga, tapos din yung sambong. Maganda niya yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract. O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin. Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
0: Sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Bawas-bawas muna, Doc. Diet muna. Sabi pa nila.
1: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman. So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, lagaan ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
0: Yun.
1: Anti-painkiller. Ang resulta niya sa mga may gout.
0: Huwag yun na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya.
1: Yun.
0: Tapos yung
1: tangkay.
0: Tangkay, ano? Huwag yun na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
1: Yes.
0: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
1: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
0: Yun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ng ating pong Santon Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At bawas-bawasan, ha? Yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
1: Oh, pwede yung Santon Plus Gold saka yung Premium D3, mm-hmm. no? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
0: Yeah.
1: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm-hmm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm. na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, mm-hmm. inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa naman, naglo-loose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high-fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement. Okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila. Kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo, mm-hmm. di ba? So tama yon Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng hemorrhoids, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
1: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
0: Mm-hmm.
1: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
0: Ayun. Laging napupwersa.
1: Pwersa.
0: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
1: Minsan lahat ng santo tinawag.
0: So, yun po. Sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan, ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman sa mga fiber, mga kaibigan. Ano? And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Santon Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung Premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki. Ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi. Ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan. Ano? Yung atin pong Premium D3, meron po siyang VCO. Ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
1: Yung speaking of Premium D3 partner, mm-hmm. pag talagang namamaga yung puwet,
0: mm-hmm.
1: meron akong isang pasyente na in-advisean niyan, binubutas yung capsule,
0: mm-hmm.
1: tapos ipinapahid dun sa palibot.
0: Yun,
1: kasi meron siyang anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
0: Mm-hmm.
1: Maganda yung resulta din nun.
0: Any, Dok, na-observe ko din to any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung, ng VCO or Premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po mga kaibigan yung Premium D3 po natin para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo mga kaibigan, Premium D3, isabay nyo yung atin pong Santon Plus Gold and sabay nyo na rin ng Santon Vitamin C para kumpleto yung complete package. yung pampalakas ng ating pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santon Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ready. Hello, baby. Sorry na, baby. Ay, mga ikagpasaylo sa inyo, ha. Ingaan niya itong entrada karong gabi una. Pero welcome. Welcome sa itong programang Pagawsa.
1: Welcome, Kuya Pe.
0: Welcome sa itong programang Putahe sa Gabi. And yes po, ako po ang iyong makaubang karong gabi una ang inyuhang Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella po ang tadalas onse karong gabi una. O syempre, wala dyan ko mag-inusaran. I'm really glad that he made it. No, kaya I really need help for tonight. Kaya saan taba na inyo, nani magrito ang tingog. Bi, pasudlo na nato, bi. Ang ato ang Disney Prince karong gabi una, Bibi Jow. Double B. Nangita mo, guwabo, Double B. Yay! Ay, Double B. Alam, wait lang ah. Sorry, o yan.
2: Bumblebee.
0: Bumblebee. Double B. Na sorry kay, salamat kayo for making it tonight kay grabe gyud. Kabantay ka sa kong tingog nganong ingulan ini.
2: basin na kinaum-um gabi eh.
0: Kaya ingon sila Double B, if you love your job, it your voice will not stop you from you know saying your words.
2: Yes, tinuod yun na. No, tinuod yun na.
0: Mabitag ingon diha Double B nga kanagong maski unsa pa daw ka dako or unsa ba kagamay ang imuhang sweldo kapag ka nag-aadto ka sa work because of your passion. Wala gid ka mag-mind ana.
2: Correct.
0: No.
2: Bisag unsa nimo ka para sa uban nga nagtan-aw hago kay ka. Pero para sa imo, tungod kay ikaw ang nagtrabaho,
0: oh, yes.
2: Okay ra ka kay love ni mo.
0: Yes ko.
2: Siya ang trabaho.
0: Unsa daw? Murgahin lagi to kung nadunggan Double B.
2: Yeah.
0: Anyway, B, may gabi once again ha, and mangayo ko pasensya sa ako ang tingog garong gabi una. I've tried my really, gitry gina ko ang best, hindi ko mapago, pero ang saan taman buntag ang gabi, inamang kay badlungon. Hindi kayo maiwasan Double B.
2: Pero, sa imo, pagaw na na, no?
0: Pagaw na ni.
2: Masisamot o kanindot, imong tingog ba nga napagaw ka?
0: Pero bitaw, o karong gabi una, biha, magkuyag-kuyag mini Double B. Ano ito? Sige ito siya, tayo na yung video o sumugan. O sige na nga sarida. Ha? Huh? Ha?
2: Lord of the Rings.
0: Lord of the Rings. Saan sa'yo itong ginaingon niya?
2: Huh?
0: Ay. Ay, naku. Murug maugid na. Bagay gyud. Pero bitaw, karong gabi una, kuyo, gawin ninyo sa tuang panag-uban. Unya, taod-taod at tagin ninyo ato ang live putahi confession live gyud ni kinaman si Double B sa sabot na to.
2: Yes.
0: Kapag kanaa si Double B, live ni siya. So, unya, taod-taod at ang isgutan ng ato ang letter sender unya pagsulod po sa putahi confession. And of course, unya, taod-taod ang ato ang eggs, crumpled eggs.
2: Yes.
0: Gimingo si Double B ani.
2: Oy. No? Sa tanan nga makatubag, isirado na nato ni 150 bibi.
0: Oh my god.
2: Isirado na nato ni 150. Yo.
0: Yeah. Yeah, was it?
2: Ang 50 hatod ka nato sa Ililion Shell Mobility
0: wow.
2: Station.
0: Oy guys, 150 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight. Inyo halang yung buhaton, simple ra gid kayo bi. Tanaw mo sa ito ang Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ikaw.
3: Chismis!
0: Oh, dapat mo gid ang imong buhaton.
2: Yes, dapat.
0: Kay ikaw ang, kung ikaw ang makatag na, kung unsa nga mga letters ang naa-add to, unsa to siya nga mga words, ikaw mismo ang makadaog sa 150 pesos brought to you by El Ilion Chabu Pili. Minut naman lagi na bibidyan. Murang ni-improve po tagang may ba?
2: Of course.
0: No? Murang nasa diskuhan, Double B.
2: Oo. Ano, gina, kay basta happy lang.
0: Ah, yes.
2: Walang ay, ending.
0: Double B, speaking of, ang atong Sir BB question for tonight.
3: Ah! Happy ending!
0: Ang atong Sir Ruby question for tonight. Pihatid ka na to sa Yes to Health. And of course, sa mga produkto sa Yes to Health, ayaw kalimti kapag kapampaligun po sa tuwang immune system, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, I think na atay bagong promo karon.
2: Yes! No? Unsaman, pwede na ako iladlad, di pa?
0: Oh yes, iladlad na yan.
2: Okay. No, alang sa tanan ng mga suki nato sa El Ilion Shell Mobility Station o sa tanan ng mga suki sa Shell, no?
0: Uh-huh.
2: Aduna tay big discount, no? Nagsugod karon, no? Kada tubil ninyo 1,500 sa atuang mga gasolina, sa atuang V-Power gasoline, every 1,500 maka-discount mo og 5 pesos per liter. Maximum of 300 pesos.
0: Alo! Tanan na ba na siya sa, diesel na siya o gasolina pa?
2: Gasolina lang, gasolina no, bibig. Gasolina lang. No? So, tanan nga mga magamit sa itong gasolina, nga V-Power, kada tubil ninyo, 1,500, ano na mo discount nga 5 pesos. O sa itong fuel save gasoline, no? Ayaw kalimot nga kada tubil ninyo, o 1,500 na mo'y 2 pesos per liter nga discount. Maximum of 60 liters and yan. 120 pesos.
0: Bibisitahan na ninyo ang pinakaduol na El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa to sa Bukidnon, na kitay branches sa Maramag, sa Valencia.
2: Yes.
0: And diri sa Malaybalay, o ipalihog ko yag-yag kung asa lupit ni sa kuan.
2: Okay, sa El Ilion Shell Mobility Station diri sa Malaybalay, no, at manglamang sa New City Hall.
0: Mm-hmm.
2: O diha po sa ibabaw mismo sa atuang terminal, no? Dool mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Yan.
2: Ayaw kalimot nga kini nga promo hangtod lamang kani karong July 14.
0: Yes. July 14, mansari ni kuan.
2: Mansari ni?
0: Mansari ni muunta.
2: Unta, upang kita.
0: Ay, bihayo kalimot. Kapag ka po ikaw na i-transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app para makaipon ka og mga points magamit nimo for your future transactions. Pwede nimong ipagasolina, pwede nimong ipa-change oil, or yes, i-groceries sa Shell Select.
2: Bisa nasa nga sila, pwede magamit. Mantukag Cagayan, Davao, Manila, Cebu,
0: mm-hmm,
2: pwede ninyo na magamit.
0: Makita po din nyo sa ito ang mga official Facebook Live. Karong gabi una, ang atong limited time discount na 5 pesos off per liter on selected Shell fuels.
2: Bisa ng mga motor, baby, katong mga single motor, no? Mm-hmm. Itong mga single motor na ito dyan, naagyapon mo yung mga discount.
0: Yan.
2: So, kung man yung gihulat, ato na sa kasaligan nga brand ang Shell, o bisita na sa El Ilion Shell Mobility Station.
0: Ang atong Sir BB question ko rin gabi na Double B, what if daw di ta mag-work? Ay! What if di ta mag-work?
2: Unsa nang di ta mag-work?
0: Daghan ni siyang ibig sabihin, Double B.
2: Oh, what if dili ta mo trabaho? Or natay relasyon, dili mag-work? Ganun?
0: Mga ganern. May mga ganern ka na. Nana kayo mga ingo, asa ka nakakatunan ng mga ganern?
2: Of course, naka-experience mataan lang wala nag-work.
0: You might wanna share your experience. What if wata nag-work?
2: Yes.
0: Pero nga, kung ang akong kaagian ni Double B, akong isaw-isaw sa inyo, o niya taud-saud. Knock-knock! Pasudlan ni siya, Double B.
2: Ay, alay, dali, salad. Kinsa man eh.
0: Nag-unsa ka din eh.
2: Kinsa man eh, di ay.
0: Kinsa na, abri, Dobe.
2: Kaila de kani?
0: Tapos sa, taga El Ilion man eh.
2: Ah, taga El Ilion de.
0: Taga El Ilion man di ay. Okay, bitabi sa inyo mga komento ko rong gabi una. Nga to ang hotline number 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na ka-live kay Ron. Mawang niyo kuha paliwag ko, i-follow, i-like, o i-share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment.
2: Paki-like and share po naman.
0: And of course, XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita madungog o makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Nga binagin ni Double B, ay. Okay lang, masabta na ba akong tingog?
2: Yes. Clear na clear.
0: Clear na clear, kahit pagaw-pagaw talaga.
2: Yes. Mora na yung pagaw nga, kuan. Kanang, daghan niya po maninaw ba?
0: Ay, may gabi po kay Mami Josefina Tinambunan sa Tinambunan family. All the way from Bugaon, Lantapan,
2: may gabi.
0: O, anak si Jenny May Quinones, at least, we've tried.
2: Wow.
0: Iyahang tubag sa tuang Sir BB question for tonight.
2: Sakto, bitaw, no? Oh,
0: at least we've tried. Uy, naapoy isa si Sarge. Si Sarge Echo Lima na siya. Kung dili mag-work, mga play og usab. Salain.
2: You know what?
0: Shout out, dili sa ako ang nahimutangan o sa ako ang love o kay Bron Bron. Huh? Kailan ka ni Bron Bron?
2: Wala.
0: Si Bron Bron ang baby boy sa gawas.
2: Wala.
0: Unya ang iyang love kay katong ni sulod niya na kay itong.
2: Uy!
0: Uy! Iba talaga pag may mga ganyan-ganyan.
2: Sana.
0: Hanggang ibog-ibog ka na lang na double V.
2: Kiligo na lang taan sa uban.
0: Grabe naman talaga. Si Martin Navarez Mangiran.
1: Thank you!
0: May gabi, baby. Si Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi, me.
2: May gabi.
0: Always gina siya naka-tune in sa toang programa. 24/7 gina siya. Me, thank you. Good kayo. Sa mga OFW, WP, pasingganahan ka nga i-grade.
2: Yes, ako mga tagupa din na sa OFW, sa may Singapore, sa may Africa, o sa may Saudi.
0: Ano number one mga gina i-grade ang Singapore, WP?
2: Abi pa lang dili na tumadumduman diba?
0: Work na ako ina.
2: Sa tanang mga naa sa Singapore.
0: Mhm.
2: O kinsa ka man mayong gabi.
0: Oh. Kinikilig ako. Nakisa ka na siya, no? Hola.
2: Bibidjaw, tama na. Tama na, please.
0: Tama na, please. Bibidjaw kay Murado. Nasasaktan na. Nasasaktan na po kami dito. May gabi kang Archie Sinolitsak ng San Rafael, Baliti, Davao City.
1: Thank you!
0: May gabi din ha. Ato na din siya isugutan o niya taod-taod double we ha. Kaya,
2: yes, sige.
0: Kung dili mag-work,
2: mag-resign.
0: Na, mag-resign. Mag-resign. Kung dili mag-work, mangitaglain.
2: Ay, pwede pa man. Basin dahil yung dugo at yung kay dilik yung tanan yung relasyon dilik ni mo work. Ay, na lang pangitaglain. Ay, pagpuyo na lang.
0: True. Pero sometimes, double B, kapag ka dilik mag-work ang sa ka-relationship or anything else, basin kulang lang mo o communication sa imong partner.
2: Pwede po.
0: Basin po, o dilik mag-work, tungod kay, wala na kay panahon sa iyaha, sa panahon sa iyahang,
2: yes,
0: sa iyahang ka ng panginahanglan mo sa iyo,
2: yes,
0: ha? Dilik na ka makaprovide.
2: Masinog ka na. One po, ka ng tungod kay mga ma-pride ba? Kala bitang pride?
0: Bula.
2: Muna siya.
0: Or basin, double B, kulang o kusog ang tuhod.
2: Ay!
0: Uy!
2: Kung mo na hinungdan ka di mo work, nadali ang pangpa-work.
0: O, ipakita sa
2: nanto. Naraw. Pangpa-work.
0: Pangpa-work sa tuhod.
2: Oh.
0: Ay, nako. Naarangan to ang
2: baby,
0: turbo, man enhancer. Nabayay,
2: usahay, baby, no, na para sa isa niya ka, sa iyang partner, dili mo work, pero para sa isa kanya ka partner, gusto pa niyang mo-work, so mora niyang hinungdan.
0: Oh, si Turbo Man Enhancer Double B, kung imo na siyang palitan sa pharmacy, that's only 85 pesos.
2: Barato ra.
0: Barato ra gid kaayo. Kung ikaw nga lalaki ang mugamit ana, dugay ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo.
2: Pila maximum ani?
0: 3 days.
2: Maximum? Pila pod ka kuan pod pila ka gamitan?
0: Depende kung sa one gingon na ang pahuway daw is kuan lang daw.
2: Pahuway lang mang luwa. Sorry guys.
0: Sorry. Si Double B. Si Double B.
2: Ay,
0: si Double B.
2: Turbo. Samunta karon kay gapagpag sa ngagi.
0: Yes, labi na kung taga-Malaybalay Bukid nun ka. Yes. Ay, nakuwi. Diba? Deserve na deserve po ni mo ang ato ang Turbo Man Enhancer tungkol sa katugnaw sa panahon.
2: Yes.
0: Ang atong Turbo Man Enhancer, legit na naon ninyo sa live na ginugunita ni Double B.
2: Yes, tarao.
0: Mauna ang naong sa tuwang Turbo Man Enhancer. Yes. Kanang naay logo sa Yes to Health. Ayaw mo pa ilad anong mga fake din ha, ang mga gipamaligya ha.
2: Yes, of
0: kay
2: course.
0: Kaya imbis nga mo barog, napawong.
2: Ayaw yan. Ha? Siguro akin ninyo nga... Ga pags des gawas man pero dito sulod ga aso-aso
0: sa pagmahal. Ha? Mo lang di ka ikaw din ha ang ikaw nga asawa, ikaw nga bana, common sense na gina sa imuha. Kapag ka po pampaligon sa relasyon ayaw kalimot sa
2: Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C.
1: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Stone, nagpilain yung gasolina?
3: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Okay rin niya kung kaoban rin ron. Bobby, mic test. 1, 2, 3.
3: 1, 2, 3. Tingog down. La. Ay, bumabalik na po kami.
2: Yes, nagkabalikan na po sila.
3: Ay, sorry guys, hindi
2: ay, mali,
3: pa.
2: Mali pa. Ay, bakit, paano kayo magkakabalikan na wala mang kayo? Ay, kaya sorry. Sorry na dayo.
3: Sorry.
2: Pero bitaw, ibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa mga katropa na to nga mahilig magpulaw or di kaya katrabaho sa kagabion o yan need pang wide awake lang yun nga dili yun magduka. Nako B, Santon Gold Coffee Mix bagay kay ni siya sa imuha.
3: Yes.
2: Available na po kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug,
3: yes.
2: The Generics Pharmacy, ug pwede po ninyong i-order sa Lazada, Shopee and TikTok. Available na usab diri sa to ang suking istasyon sa XFM Network Philippines, especially diri sa XFM Bukidnon na ami sa second floor sa Talatala Building sa dating PhilHealth Office diri sa Carbajal Street, Malaybalay City.
3: Yes. Pasulod lang ni sa gikan sa Nobo guys.
2: Aha.
3: At lang sa Nobo.
2: That is correct. O laag lang mo din hiya o pag stawag ana kanang para maka-discount pud mo kay ang atong ginabaligya diri is all discounted price.
3: Yes. Muna yung nindot, epektibo na. Discounted ka pa.
2: Yes. And ang kagwapo na ito ang kapid Double BK na akin na siya glutathione and collagen makapahayag sa pamani. No? Oy, sa mga nasa Facebook Live gihapon karon ha, at ang ininyo taod-taod ang ito ang putahe egg scrambled egg. Pero balikan na ito ang Sir BB question karong gabi una. What if dili mag-work? Dili ta mag-work.
3: Di eh, mag-resign.
2: Mag-resign? Ano? Kung mag-resign, hindi kayo mag-absin? No? It's okay na. What if di ta mag-work? Eh, just think of, ano ba, kanang mahitabo sa imo kung dili ka mag-work.
3: Oh.
2: Let's say example, gito karang ka sa imo hang tapol, niya dili ka mag-work. So, ang mahitabuan na, pag-abot sa ting sweldo, wala na kay. Wala na.
3: Oh, ikaw rin mag-suffer.
2: Yes. Oh, padungog-dungog kay wala na bilhin sa pitaka. Alangan.
3: Oh.
2: Kung sabi mo bilhin sa pitaka, nga sige, magkaka-absent.
3: Mupay. No, mupay, napoy usahay nga, mupay pagsweldo.
2: Mm.
3: Anay sulod ang pitaka.
2: Bayad sa bills.
3: Oh, munang magluya.
2: Magluya. Nga naman na Double B, no? Ang kanang paghapit na ang sweldo, magluya, no?
3: Magluya, kay munang giingon nga... Mas may pag matapos ang kalibutan kaysa matapos ang buwan.
2: Ayan na siya. Padulong magsweldo, nagluya.
3: Oh.
2: Pag human sa sweldo, nagluya gihapon.

0: hirap naman ng ganyan, no? Nagluluya kasi wala nang nabilin.
1: Oo.
0: Pero pag gihapon na yung pitaka, double B.
1: Receive the salad.
0: Skuloy. Ay, nako. Ay, mayang gabi ipo sa ato ang bash nga namina din ha, karon. Oh, siya. Bash Harold Garcia Ramirez. Mayang gabi i. Wala ko na late ni ano po dagi mo ang amigong buutan, loyal og labaw sa tanan, dili isungugan.
1: Wow! Huh? Palakpakan!
0: Palakpakan naman dyan. Ay. Og dili ta mag-work, mag-bulag. Unsa langanan? O, dili lang mag-huwat og Pasko.
1: Basin na yung nagpakipot-kipot na ito. Ay, yung pagdilitso, ah.
0: Mogali. Hi, may gabi kang Boss Jennifer Putong. Akong amigo doon sa Puro Kropenta nga sila Boss Rogen Pabua o Boss Bunel. Karong pa dyan na humanog panihapon sa sinugbang manok. Ay, kakagusto naman itong manok na ini. Kawawa naman yung manok. Kung dili mag-work, walay sahod. Kuya Ginisi, si Kuya Jennifer Putong, wala gid sa tinuod gid na. Hello, may gabi po at sa mga taga Cotabato. Si, kaysa ni, nalimot ko si Renz ba to? Taga 2P South Cotabato, pwede ka nang mutawag pero unya na taod-taod ha. Ang atong hotline again, B0945-443-5869. Kung ganahan siya, double B nga mag-comment sa tuang, sa tawag na?
1: Sa tuang live?
0: Oh, sa tuang live karon o sa tuang Sir BB question karong gabi una.
1: Yes.
0: Pero meanwhile, para po sa tuang egg, scrambled egg. Ah. Eh, kagahi. Welcome once again sa tuang putaheng egg scrambled egg. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes.
0: Para sa tuang jackpot prize for tonight, it's already 150,000. Ah, 150 pesos po.
1: Yes.
0: Oo, ay nako. Imuha lang buhatan, baby. Imuha lang tanaw ng atong Facebook Live for tonight. Pero kung nakakaroon sa radyo na minaw, 34 letters po ang naa sa screen. Tagnaan lang yun mo kung unsan ni siya nga word for the day.
1: Oh, tagana.
0: Murag word for the month na ni ba? Word for 2 weeks na ni siya. Sa mga nasa Facebook Live karon, tanawa ninyo ang ato mga gipang scramble diha. Oh, kaya na basin ikaw ang makadaog ano to ang 150 pesos once again. Hatid kay nato sa El Ilion na Shell Mobility Station. Ah, luya sa manok oy gisugba pero mas luoy ning nakadungog. Nakadungog lang wala kakaon. Ana mo.
1: Ayaw po mo palaway diha ba?
0: Lagi kay sa tinuod lang kami. We're di gimi ka balo mo balibad.
1: Tinuod. Wala naman tay pagsaka diha oh.
0: Lagi. Pila naman tay pag-ingon nga Double B Cinderella. Naami ko andiri, naami pagkaon diri. So kung ganahan mo nga mukhaon, just let me know.
1: Sigurado lang po ninyo hanang manok kay.
0: Wait. Masin po pag ma, magsakit ng tiyo.
1: Basig, sa mo, may epekto ang gabal.
0: Na-remember na ako si... imuhang pads po ba?
1: Oh.
0: Pads, di mo nga... itago na to sa ngalan nga Carl. May manok nga nagpaduding dito sa ilahang tugkaran. Eh, ang yang gibuhat, nanguhag tanglad. Dito yung manok. Dito yung manok, pero murag trip lang gid niya nga. Murag naluwi po dyan sa manok kay gabalik-balik.
1: Simple naman to, baby. Kung naisilingan mga tana, ignore lang niya, gitugno yung manok. So, munang ginitan yung tubig.
0: Pero kato legit sa Double B. Ang manok, naay birthday celebration at tong adlawa. O niya, karon kaya wala man sila handa nga chicken. Kaya more into lechon gud daw sila. Naluwi sila sa manok kasi kino ko nagbalik-balik. Gibahugan na gani. Nibalik pa lang daw gihapon. So, sa ilang kaluoy, nanguha na raw sila tanglad. Naluwi na sila sa manok. Kaya gikapoy na daw baktas.
1: Luya sa manok.
0: Yan na lang gandang gisabaw. Kaluoy sa manok.
1: Kaluoy sa manok.
0: Luya sa ni? Sa muka. Christine, mayong gabi din ha. Say mo, salamat sa imo hag pagsilip sa Facebook Live. Pasensya ya kung tingog ha. Pagaw-pagaw, gini. Kulang rin siya og um-um-um-og. Luya.
1: Oh my God.
0: I need Luya. My God. Harold Salang, hello. Watching live from New Sambog, New Corellia. May gabi diha sa inyo sa mga taga New Corellia ha.
1: Yes. Oh, salamat sa... May gabi sa inyong tanan diha. Amping-amping sa mga kwan ha. Anong mga dool din sa mga sapa-sapa.
0: Ay, yes, true. Di ba karong kay mura, grabe man ang ulan-ulan, no?
1: Oh, grabe ang mga landslide, yes. Mga pagbaha.
0: Ay, pag-amping baya mo, biha. Always nga dapat naka-charge ang mga cellphones.
1: Oh, of
0: dapat
1: course.
0: Na yung mga extra nga pagkaon sa inyo, mga bags.
1: Importante
0: o mga dilata.
1: Importante na siya.
0: Unya, kung naamoy mga batang gagmay, ilabi na kung naamoy newborn versus mga babies pa, pag-prepare mo daan o ka ng gatas baron or ka ng biberon dito dayon sa kuan, ibutang sa inyo mga bags kay para unsa man simbako unsa may tabo, ready na ta, no?
1: Correct.
0: Mga sanina o sanina.
1: Bito na lang diretso.
0: Yes. Kamping labi na sa mga balay nga naa doon sa mga sapa. Nako bi mag-amping in town ha. Oh, ikaw po double B mag-amping-amping ka double B. Ha?
1: Yes.
0: Labi na kay course. Wala ra ba ka ambing eh.
1: Abi man ako unsa?
0: Murag si Ma'am Christine nang nag-react ka.
1: Oh, si Ma'am Tin. Ay, may gabi di ha.
0: Ay, Ma'am Tin. May gabi di, Ma'am Tin. Hello daw. Shout out, Shell Kasisang.
1: Ay, usa ni siya sa mga kwan pod, no? Usa po ni siya nilabang sa baha gabi dito.
0: Uy. Hello, April. Mawala siya itong ni Kuya dito sa 403rd.
1: Ah, oo. Oh, itong
0: first time niya nga.
1: Mayo
0: mo target ba? Ma'am Tin, may gabi eh, Ma'am Tin. Kulang rana siya og luya nga 8 inches.
1: Kinsan man po. Kinsa katong luya nga walay kuan, katong walay mga giring-giring, katong straight nga luya, lugar.
0: Hindi na daw panitan. Kamuha.
1: Oh. Katong loya nga, way halang.
0: Oh, tabang tanan.
1: Tambal, kas panuhot eh.
0: Ay, nako, bito, biha, muraga, nanubro na kita gamay. At ang ininyo niya, tawad lang ito ang live putahe confession featuring yes. Cinderella and Double B. Nako, live drama ni siya, at ang ininyo, bahalag, nagkapagaw-pagaw na midinhi.
1: Oh.
0: Basta kaya live ang ato ang putahe confession. So pagbalik po sa ito ang programa, after sa mga pipila ka mga pahinumdum, atong pasudlon, ang ato ang rated SVG nga programa, ang...
1: Putahe sa gabi.
0: Sa gabi.

0: Bakit akong duty? Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay naadid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugog sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Exciting! Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kinikipaluyuhan sa Turbo Men Enhancer and of course sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kaubang gihapon na ako ang inyohang Double B.
2: Yeah.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Double B all the way from El Ilion Shell Mobility Station.
2: At your service.
1: Aha. O, diba? Bito, Bioy. Ang Putahe Confession B is, kung siya ha? Rated SPG. So, muhang yung sa mga ginikan nga naminaw karon in tawon. Kamunalay guide sa inyong mga anak. Double
2: yes.
1: B, ang atong istorya karong gabi una is about a very, it's an amazing relationship. Kasuway na baka na Double B ka nagong nanguyab ka tapos buutan kayong imuhang nauyab, Ana?
3: Sila, nakatesting na katong ako ilang nauyab.
1: Joke. Tarong mo na to niya. So, technically speaking, katong nauyab kanila,
3: siyempre, buutan kay ta.
1: Kay buutan kay ka, pero kabaliktaran kay naay kaning istorya mong sa tuang letter sender karon, medyo nanibago siya kay after daw niya nga mauyab ang iyahang uyab karon, nakitaan niya ang tinuod nga batasan. So mo ni siyang atong atangan karon biha. Oh, kani siya kay live Putahe Confession man. Ako na ibahala og si Double B an.
3: Atangi.
1: Tapos na ha, ato sa ni-introduce ang ato ang programa karong gabi una, ang ato rated SPG nga, Putahe Confession.
4: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
5: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
4: Lingwahi.
6: Eh, kining yawa, hasklang yawa agyo.
4: Violence.
5: Suka.
4: Ago! Horror.
7: Hello. Sino yung kasama mo?
4: Ang droga.
8: Ayoko, ma.
4: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Dandan. Kini ako ang i-share sa inyo karong gabi una. Istorya kini sa ko ang uyab ug nako. Ang tinuod Cinderella malipayon kaayo ko nga nakailan na ako ang ako ang girlfriend. Kay nakita gid na ako kung unsa siya kabuutan, unsa siya kamainampingon. Unsa siya kabuutan gid sa kuha, mao'y pinakadakong factor nga nainlove ko sa iyaha. Ano ninyo ang masabtan? Ing ani ang nahitabo.

0: Dan. My love.
1: Yes, my love.
0: Wala, loves. Di ba nangyayap bang kasakuha itong hapon man siguro to? Tumisang adlaw?
1: Oo. Nangyayap, boy.
0: Nganong sa kadagandagan man gin sa babae nga naadinhaan, nagbaktas-baktas, nagdagandagan. Anong ako bang yod?
1: Nganong man day, di, bawal ba di ay? Bawal day nga manguyab sa imuha? Bawal day ka nga himuong espesyal para sa kuwa?
0: Abi na kong halo-halo lang ang espesyal. di really good. Kaan mong good ko ba? Kaan matingala mong good ko kay...
1: Kabalo ka, labaw pa ka sa halo-halo.
0: Amo ba? Amo ba? Pero ang tinuod bitaw ka nang... Dili lang ko ka to. Kagwapo ni mong
1: dili.
0: Tao.
1: Dili.
0: Tanawad ako kay kag-abs. Yan nga lang ako, mangini mong gipanguyab. Ay, tatawa ba?
1: Ngano di ay? Nabaday... Gibutan nga label diyan ako magigugma ka kanang walay abs.
0: So dito label.
1: May gibutan diha nga kuan nga bawal magigugma basta bawal magigugma og dagkog abs. Wala man.
0: Di mo good kay sa tinuod lang napagunita sa ako sa abs mi. Karon pa ko nakasuway mang good nga sorry. Sa tinuod lang good para loves ko rin man jug naka-experience nga gipanguyaban ko usama nimo ka gwapo usama nimo ka dagkog abs nga ni o 8 packs
1: it imo din gihap
0: dobi 1 2 8 lagi basta gyud
1: unsa man sugot na ka ani.
0: Uy, pero alayin pa yung ato ba? Nagtimpla ko og Sandon Gold Coffee Mix para sa imo. Kabalo dyan ko nga gikan pa ka sa work. Kabalo kong gika po ipakaso.
1: Pwede na ko na padugangan.
0: Ah.
1: Puntangin nila po ng turbo diha.
0: Ha? Gusto ka mag-turbo?
1: Dili, gusto ta mag-turbo.
0: Unsa? Mupalit sa ako sa pharmacy siguro kay murag nahutan baya ko ha. Gihurot magud ni kumpare.
1: Ayaw na lang kana lang sang ton plus.
0: Gihurot ni kumparing jaw. Sige pero balikan ako tong ako ang giingon sa imo ganina nga katugong imong gipangutan akong naabakay pag-asa nako.
1: Siyempre, sige ra tagkuan ani hinanyuan yan ya. Wate hinanyuan.
0: Nagpalalabs namang ginta. Ako na lang yung panindigan. Oo na.
1: Dito ka?
0: Di ka?
1: Dili. Ako lang iklaro ba?
0: Dili, pausuti lang. Dili ka kaya akong bawion.
1: Ako lang iklaro?
0: Tarong ba?
1: Okay na.
0: Gusto ka?
1: Klaro na.
0: Sure na?
1: Sure na.
0: Yes na?
2: Exciting!
1: Of course. Yes na, yes na.
0: Yes to health. Sige, kita na. Ano sa may pizza ron?
1: Pizza di piligro.
0: Mansari na ito ron, ha?
1: Yes, of course.
0: Timang iba ya, ha? Ay, kay Mansari man, ato na lang na i-celebrate in advance na ako'y kuandari ka, nagipalit na ako ng bracelet para sa imuha.
1: Wow.
0: Imuha, gini grabe. Siya, ha? Oo.
1: Napo ko ihatag sa imu. Okay, siyempre.
0: Ano sa na?
1: Kuan? Cellphone.
0: Wow!
1: iPhone 18 is ya?
0: Ay, bago ni?
1: Para mag-contact kay ta. Mag-contact ka sa ako. Ako rin contact ko ni mo. Ako rin contact. Ikaw rin ang contact ko.
0: Wala kailain i-chat?
1: Wala na. Kay...
0: Pantay ka bitaw, ha?
1: Oo, of course. Nanagod ka sa pamay atong pangitaon.
0: Bago ginain ni ba? Okay, o nagkasilupin pa man?
1: Nagkasilupin pa. Nagikan pa gina sa factory.
0: Ah, pwede ba i-load, ha?
1: Ano? Hatag may gatong didi na to kay Ella. Ano pa ba?
0: Cinderella, 6 months na ako siyang gipanguyaban. Unya, lahirag yun siya Cinderella kay sa tinuod lang akong ginadescribe sa iya ha na buutan jud kayo siya. Nakaingon jud ko sa kong kaugalingon Cinderella kung unsa ko kaswerte nga lalaki sa tibuok kalibutan. Cinderella pag humanyo og yes sa kuha. Niagi ang usa ka semana. Ningon siya nako nga i-open daw niya ang ako ang mga social media accounts. Kay gusto daw niya nga wala jugoy itago sa iyaha. Ako po Cinderella. Sa ngalan nga na in love gituod ko. Akong gihatag tanan ng password sa iyaha. Ug ingani ang nahitabo. Ako na i-open niyang cellphone, P.
1: Uy. O cellphone?
0: Ha?
1: Yun sa manin mo na cellphone? Wala naman kay, kay iPhone 18. Nga nung hilabtan pa manin mo ng Android.
0: Kwan, nabaguhan lang mo kung sa mong cellphone. Kay gwapo kay camera, oh.
1: Oh. Ay, nadyot kay Toyo.
0: Ulo, uy. Ulo, uy. Ay, tapos na mo rago doon. Nandun kayo mong camera kay.
1: Sige na, o, tabalok ko. Mga ayaw kag password. O, sige, taga-ati kag password.
0: Ulo, uy. Naigulan na, curious lang kung ano yung cellphone kita na awang likod. Naay, kuan ba? Naay, sticker sa XFM.
1: Yes.
0: Nagpaminaw tayo kag XFM. Oo, oh,
1: katrupa.
0: Palalabs.
1: Katrupa na. Katrupa.
0: Ay, Toby, palalabs, kinsa na yung mong kachat?
1: Kuan na, katunang among ang katunang kauban mo sa membro sa class kay
0: kisa man si Christine.
1: Si kuan na kauban mo na sa membro sa class
0: kisa man po ni si Harold Garcia Ramirez.
1: Mo na mga membro po na sa class basi di ko gusto ka magpamembro class
0: mo ba. Pinaan ang class, uy.
1: Ay, so...
0: Mawa na itong ginatagaan basta na ikuan? Kanandayong?
1: Oo, na'y mga mahitabo sa kuan. Na'y mga benepisyo.
0: Mawa ba?
1: Oo.
0: Sige, Palalabs. Ipamember ko,
1: ano, Palalabs. Ano mong sige magpangutana?
0: Wala nang good, Palalabs. Palalabs, kisa ding picture, Palalabs, kayo mong gisend.
1: Asa, may gisend?
0: Hmm.
1: Ah, basin o katunang among gitabangan.
0: Mo ba?
1: Mm-hmm.
0: Palalabas, kinsa ninyo mo saan ng Gcash?
1: Siyempre, basta...
0: Taghan kay kagisanan, nakagisanan na rin o Gcash ng 5,000 palalabas. Babae lagi ni, kinsa ni?
1: Babae din na? Hindi, gitabangan ako na. Kay, ako anang magulang, oy, akong gitabangan kay naluoy ko kay kuan, paggatas. Ikaw di ay mangangayo imong pamilya, di din imong tagaan.
0: Tagaan na ko.
1: Tagaan, ginanin mo kay...
0: Tagaan na ko, uwi.
1: Time pa, lab. Ganong, sige lagi kag pagkuntaan na. Usa may kuan ni mo. Mura mag nagduda na kuan na, ah.
0: Pasabi. Palalabs, ano na kay kuan? Ano na kay secret calculator?
1: Of course, kay gina-budget na ko akong kininsina o binula.
0: Palalabs, oh. Kuya, lagi niya calculator, Palalabs, kina, lagi niya siya password.
1: Yes. Kasi gusto ko kung ano yung password.
0: Dupi, tagayin ako lang sa password, Annie P.
1: Sige.
0: Kasi password, Annie?
1: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3.
0: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3. Memorize? Uy.
1: Ati.
0: Ala, Palalabs. Nalagi kay picture ni kuan ni Ivana Alawi.
1: Sus, uy, kuan na magunas siya diha.
0: Nakahamis, gano'n niya, no? Kabalo ba ka nga nakasanton plus herbal soap niya siya?
1: Ay, wow.
0: No, uy, kanindot, ani.
1: Banito, grap.
0: Palalabs, anong daghan kay kag... Anong daghan kay kag picture din nga nagkalang... Naka-abs lang ka.
1: Siyempre. Kasi nga lahan ka mo tanaw ba? Di. Temple loves. Murag na kabantay ko ba nga? Daghan, unsa man, daghan man kay lagi pangutana, ano man, wala, dili man na inana sa una.
0: Wala, uy. Palalabs, last na lang yun nga pangutana ni Palalabs. Kasi nagsachat sa'yo muna, I love you, lagi niya siya sawi mo sa una. Kuan pali, oh, kano sa'yo nga chat? 2014.
1: Tempa sabi
0: ko. Nag-I love, ayaw sabi. Tumo ko sabi ko, nag-I love you, I love you lagi.
1: Tempa, baby, tanaw na ko na, baby.
0: Nara.
1: Baby.
0: 2004, January 10, 2014. I love you, loves. Nalike, nganong parehas tagtinawganan niya?
1: Ang buti mo, kay ikaw naman po yung nagtawag-tawag sa kuunang love, din nagtawag na po kuglab. Pero ay kabala ka na kay 2014. Balo kay ikaw naman dyan akong puli anak sa iya, kay siyempre.
0: 2014. 2026,
1: duman ron po na labs. Ang ganit. Layo na kayo. Ay na nagkwala. Ay na nag-uting kaya.
0: Ay sabi, basahong sagun ako. Ano kayo ka ba? Pulalabs, oh, nag... Ala, naingong pa ka dili, Pulalabs, na dili ka katulog kung dili siya mag-chat.
1: Pulalabs, i-delete na lang na to na, BK. Moro na hinunggan.
0: Ayaw sa gani, i-delete ba? Eh, ako sa nang pambasahon. Lagot, pagkaig ka... Sapot-sapot na rawa ko na.
1: Pulalabs, ang dugay ng gikalimtan, kalimtan, na di na naangay lukaton pa.
0: Nag-heart-heart pa ka dili?
1: Siyempre, kay... Oh? Siya may akong heart zone na.
0: Napakay mga pa-care-care. O ginan pa niyo mo siya nga ihatod. Ihatod ninyo. Ako din ni Jogo niyo mo ginahatod, Pulalabs.
1: Ikaw naman karon.
0: So ano ito na?
1: Ay kabala ka, ihatod ta ka. Uy, ihatod ta ka. Amang ka gusto mo ato.
0: Wala. Dahil ako sa imong dugan.
1: Ay
0: sabi kay, ay sigsamog-samog bi kay magkuan ko din mag-focus ko din maginabasa na ko ning imong chat sa iya kay.
1: Labi ko da na Jogo nimo lang.
0: Wala man ako, I'm just wanna make sure nga ako lang lang.
1: Sa magkalang mo, silos ka?
0: Wala. Ako mag silos?
1: Silos ka no?
0: Wala. Ako mag silos?
1: Silos ka kay. Anong ingon?
0: Wala kong kaselos. Wala kong kaselos.
1: Anong daghan na magkikagpangutan na? Daghan na kikaguting kayo?
0: Oh, tanaw mo na. Labs, gitagaan pa ni mo siya o glare skin herbal soap? Ako, wala ko ni mo taga eh. Ha? Napoy, gipadalaan pa ni mo yung mama og Santon Plus Gold?
1: Ay, kabala ka. Mato kong XFA magma. Mangumpra ta dito. Tabunan ti kag kuan ha? Kaya, ikaw, nagkadugay na ta. Nagkasilusa ka.
0: Nagutag yun, aning yung chat-chat. Napoy mga pa-heart-heart. Napoy mga pa-cry-cry dari,
1: oh. Of course.
0: Hmm? Naayo gid iyang mama sa iyang gipamati tungod kay nag-inom siya og Santon Plus Gold. Niingon pa kadiri nga dungagan pa nimo gi sa kawaks bagaa gid nimo gnaong uy. Ha? Ako lagi ko magwagi ka mag-effort sa kong mama.
1: Paminaw sabi imong mama baskog pa man unya na nagmagluya palitan ako na. Unsa day ka alam man mugatag-hatag ko dito sakto pa.
0: Nagchat-chat pa kadiri kang Christine, nagsumbong-sumbong pa ka nga gibiyaan ka sa imong uyab. Ha? Kisa man ni si Christine?
1: Kauban na muna sa kuan? Sa...
0: Anong kauban ni mo sa El Elyon?
1: Ha? Kauban sa trabaho.
0: Anong kauban ni mo sa El Elyon Shell Mobility Station?
1: Of course, huh? Kasi sila naman namong masultian.
0: Matatmat na pa. Lagot na gagkain ni ba? Kung sa maning inyuhang laag-laago nga... Kaning meeting-meeting ninyo, meeting bagid ni?
1: Of course, ha? Meeting.
0: Saan naman ni?
1: Kung sa makalabdaghan magkikag... Tao mga involved ng mga ano mo, nausam ka ako, malagot ako ba? Gamay na lang yun.
0: Labs, normal mo na pala, Labs. Siguro nga mangutan ako sa imo because I'm your girlfriend.
1: Hindi, dili na naman. Dili na naman, Lab. Dili na naman. Dili kayong unana sa una. Mapinanggaon ka
0: sa una. Ko sa una.
1: Mapinanggaon ka sa una. Dili ka silusa. Dili ka nagpangutan na. Karoon, puro na pangutan na. Ang saman, ha? Nagsilos ka?
0: Wala ko silos. Ang ako lang, dili ko gusto ko ma-experience na ako ngayon kung binuhangan ka sa unang panahon. Kinabinuhangan ko. Ha? Magselos ko, ani.
1: Wala ka ka gibinuangan, Lab.
0: Uli mag 2014 ninyong conversation. Oh.
1: Lali man ka 2014. Imo pa uting kayong 2026 na.
0: Matatmat na pa. Nangutani. Napoy. Oh, kitagaan po ni mo iyahang papa o premium D3 coffee mix.
1: Of course, pinangga man ako iyang papa. Ay, kabala ka, pinangga man po na ko imong papa. Siyempre. Ugangan nun ko na ako nagod.
0: Hindi ko kadawat, ani. Nagpagasolina po mo sa El Elyon Shell Mobility Station kay naako no kay discount nga 5 kada 1.5
1: yes.
0: Nga tubig.
1: Tubig yun may dito, Lab. Kay, motubil yun may dito kay naay 5 pesos per liter every 1,500 ni mga tubil.
0: Sabi na gidkay ni.
1: Oh. Unya, ikaw. Anong magsilos magkabasig? Ikaw gusto tika, gusto kang tubil ito? Tubil ito?
0: Hindi ako kadawat, ani. Hindi ko kadawat, ani. Grabe mong effort sa iyo, ha?
1: Nga naman, dili man mo madawat akong effort nga atong isang adlaw, nagtubil mas at rito. Atong isang adlaw, nagpalita og Santon Herbal Tea.
0: Oo, oh, lagi ka balukuan na. Pero lahi lagi nang imong effort. Mas daghan kang effort sa iya kaysa sa kuha.
1: Ano, i-compare man gini mo siya. Nga lahi raman po to siya, lahi raman po ikaw.
0: Grabe nang gidkain ninyong conversation, no? Di na joke ko ganahan, ani. Na, nabangan ni kay, napakay TikTok, nagsayo-sayo pa ka na rin.
1: Sauna lagi. Sauna. Sa una kay, of course. Kaya pa man isayo karon.
0: Oh? Nagang ikig sayo-sayo din ipagkita. Kita pa ni mo yung abs ni Nia. Kaysa magipaibog-ibogan lugar ni Moana Dobe.
1: Wala mo kung nagpaibog na nagod.
0: Nadyo, klaro, jud ka ayo.
1: Sala ko ba din yung mag... Sala ko ba din yung magka-abs ko?
0: Napay nag-heart-heart diri? Oh, nag-heart-heart diri. Puro mo ni mga Indiana? Oh? Puro mo ni mga kuan? Mga tagalang African?
1: Pasagday na sila. At least, nagpuyo na sila din. Ikaw rin yung perting sa muka. Unsa na may sa muka na kunin mo. Unsa magka...
0: Napay...
1: Siluso. Silusa kay ka.
0: Napay nag... Hindi ko kadawat. Ano yung palalabs? Napay nag-heart diri yung tingin na very nice. You have a nice shirt.
1: Napay mas lala, ana. You have a nice boxer shirt.
0: Say kulor. Kanibitong imuhang conversation pala, love. Minus-minusan na siguro ni Muni. Di na ni maayos sa toang relasyon pala, loves. Ino ni Muni si Christine nga... Kuan-kuan ka nang tambag-tambagan ka nga, di na ka mag-chat-chat, di na ka mag-sensen o Gcash ni mga unknown person.
1: Mabitaw no, ha? Kanang nagbinot, anadyo ko para si Mua, pero di man ni Muga ka...
0: I-unfriend ni si Christine, be!
1: Anong i-unfriend ba na po, na?
0: I-unfriend ni, i-unfollow ni siya sa TikTok. Dili ko ganahan, mag-selos ko, gwapa kayo siya.
1: Wala, ikaw, kalamig yun ni mong, kwanon, ay.
0: Dili ko ganahan, i-unfriend tanan, i-unfriend ni silang tanan.
1: Ayaw up sa akong pailo ba, kay, bisag, ingon, anay ko kabutan ni mo, larabadyo ko na, basig maupos akong, basig matuyok akong pananaw ba, basig makalimot ko ba na.
0: Naong rosa na sa COVID. Ay, naku.
1: Kaloy po ni Dandan.
0: Kaloy kayo si Dandan. Okay. Atos ang silipo ni iyahang surat, ha? Ano ko, Cinderella, asa naging kahang iyahang pagka-thoughtful kay sa kalit-kalit June? Grabe naging siya kasilosa. Ako mga friends, ako mga co-workmates, halos ipa-unfriend niya tanan. Wala na ako kasabot, Cinderella, even mawala ako mga pila ka minuto. Questionan niya. Na ikaw sa Cinderella nga nag-duty taon ko. Na ako sa second floor. Ug naa siya dito sa first floor kay natunong kaayo nga nagpalit siya og pagkaon sa mo ang convenience store. Ug ingon ani ang nahitabo. Kaning mani akong pilion doy sa kuan B, siya select P. Oh! Nabaka to si Dandan Diriron.
1: Ay, nandi ka diha, love?
0: Ay, palalabs. I miss you, palalabs.
1: Miss you too.
0: Ni, actually, ni Anhil, andyan ko din niya kaya magpalit. Andyan ko yung paborito nga manidiri sa Shell Select. Kaya, gigamit na ko ang ako ang katong nagpagasulina, good to, palalabs. Ang points, manggod, naipon manggod ako ang points. Mo, nag-grocery ko karon kay well, wala ko'y kwarta. O niya, ang kaning points akong gigamit ka pambayad.
1: Oh, dapat na dekal points, di ay. Mayo.
0: Palalabs, wala sila'y ko andiri baligya ka ng Santon Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Nahutan ba mo?
1: Kanyang, wala may baligya diri, loves, pero na ako'y masuggest ni mong asa tamuad to para makapalit.
0: Ah, mandapit pala, loves.
1: Ato tayo sa XFM. Silingan na kayo na to.
0: Ah, sige. Pala, loves, na ako'y napansin ba? Suot-suot lagi mo sa cashier.
1: Siyempre.
0: Eh, gadikit-dikit lagi ka sa iya.
1: Siyempre, kauban ko na mo na pirmi. Mag-uban-uban mi diri pirmi. Unsa mga problema na mo diri ang maka-charge mi. Amunta bang agbayad? Oh. Eh, siyempre, alangan mag-inisog ko. Mag-inisog po sila, di. Wala, magsumbagay, may diri.
0: So, manggun?
1: Teamwork ang tawag, anala. Teamwork ang tawag.
0: Teamwork?
1: Wag ka testing o panarbaho, lab. Wag ka testing panarbaho.
0: Ha? Panarbaho ko, eh.
1: Oh, basin, baki. Ako mag-good ka na. Tanang, magduda ko ba?
0: Wala mo kayo dapat dudahan. Grabe po ka. Ay, anhirag ikaw rin sa Shell Select. Dudahan na dahing gunin mo. Wala ko ng selos paralab. Paralab, sa tingala lang magud ko kay ang cashier ba taas kay buhok? Di na mo pwede mag-hire o ganang cashier nga pangit? Hinahanan dyan guwapa paralab.
1: Sa tayong magpagasulina lab. O murag wak-wak atong mga cashier lab.
0: Kaya ba parihaan ni o mga cashier din niya sa Shell Select kasi kang guwapa ha mga puti pajud kaayo mga hamis pag yun
1: okay.
0: Naka Santon Plus herbal soap niya dili mo pwede mag hire din yung ganang dili ka panudlay diba
1: kahadlo po ni mong tama oy
0: kanang mo hindi ka ba naman namin ingani nga napot ang iyong ipang hire
1: ina hindi po siguro oy kay siyempre presentable atong ipangita
0: Palalabs.
1: Napabiyat tayo standard ng mga pleasing personality.
0: Palalabs, dili ko ganahan nga naay someone next to you.
1: Wow, ha?
0: Dili ko ganahan. Palalabs.
1: Murag lahi na gini ba?
0: Dili ba importante nga ko ang feelings nga to the asibo?
1: Labs, ikaw betaw, ikaw naging naghimo nga kanang kuan, mag-overthink ka.
0: Wala ko ga-overthink. Ang kuha lang. Kaya pag duol-duola ng mga babae, napayong, napasig. Nawag isa man siya. Kaling lalaki yung mataas kayong bigote. Ang duol-duol sa imo, hindi ko ganahan.
1: Saan naman ka? Uy, di ba po taon bayo at iyo mong iyab? Saan taon ka?
0: Isa man, tapos si Sir Nash. Eh, di pa duol-duola si Sir Nash sa imo, be?
1: Jesus. Man, mag-doon din na si Sir Nas kay kung sa'y mga pangutan na siya sa kuha.
0: Mag-selos.
1: Mag-selos
0: ko. Hindi ko kanahan mag-doon si Sir Nas siya. Imo kay mag-selos ko.
1: Kaya pa sabi. Magpalit sa tarito premium day 3B. Masige, kabuhi ka ba?
0: basta palalabs ha iwasi gini mga makasakit sa kuang dughan.
1: Mag delikado na gini. Wala na gini sa dughan. Na gini sa utok.
0: Dili man, nasabtang ako ang gibati ba sa unang panahon mangod palalabs. Pero minti ko ginachitan sa ko mga uyab. Oh, masakitan ko. Masakitan ko. Sige pa ka duol-duol ni Sir Nixon.
1: Lad, kami na.
0: Sa?
1: Katong sa una, ni Agi na to, ayaw i-generalize imong mga lalaki, lab. Ano man tao nga, sa una to, sila to. Nang nagbinuang sa imo pero karon ako na ni karon
0: ginainan mo ko ni mga praning
1: wala ko ni ingon nga praning ka
0: ginapamukha ba ni mo sa ko nga praning ko
1: wala ko ni ingon nga praning ka pero nabalakan ako sa mga ipakita
0: dili lang ko ganahan nga magduol-duol ka ni mga katrabaho dili ko ganahan nga mag parihan tong isang adlaw o nga nagubangin mo ang sakinan nagsakay ka og jeep natapatapad ba ka og babae dili ko ganahan.
1: Usap na yung gusto mo, magbaklay rako.
0: Wala na lang siguro. Napatong isang adlaw, nagsigi ka, hikap-hikap atong iring sa imong kaupan. Hindi ko ganahan. Oh, ino pa ka nga. Ganahan ka sa balahibo sa iring, kay puti ka ayo. Magsakit akong dugan, magtanaw.
1: Lab, sa tinaan na, nalibog na dyan ko lang. Nalibog na dyan ko sa kong buhato ni mo.
0: Masao na lang wala ko ni.
1: Di ko kabalo kung makaya pa bakas premium day 3, herbal tea o uban pa. Ambot lang, marag sanga na lang gis kamunggay, guro ani.
0: Wala ko yung problema pala. Kasi kabalo kong hinahatag ni mo sa kwatanan, halos tanang produkto giyod sa Yes to Health, ginahatag ni mo sa kwatanan. Wala kayo pagkukulang sa kwatanan. Pero pala, consider my feelings. Ha?
1: Ayaw mo lang tanong.
0: Sabi kaya kong dugan. Hindi ko ganahan magtanong sa mga maskin pag hikap-hikap anang iring, maglagot ko. Hindi ko ganahan. Hindi ko ganahan.
1: Murag. Kanang, nakuha na magkuhan niyo eh. Kanang murag na, sanay na. Ako, nalibog na po ko ba? Okay ka raba ka? Sinapas mo ka?
0: Wala o eh.
1: Wala o eh. Basigwa ka na kaon? Sigwa ka kalungag dito.
0: Kalungag man ko.
1: Naglibog man ko kay kaning aksyonan ni mo buutan magkasawangan. Wala dyan kayo libog. Karun.
0: Di namang idiguro ko. Taga na kayo nagreklamo.
1: Imbis kayo nakadugay na ta. Imbis dapat magkadugay magkalami. Dugo kayo nagkalabad naman noon inoon.
0: Di naman siguro ko ni mula. Nagreklamo ka na.
1: Hindi oy.
0: Nagreklamo ka na.
1: Wala na ikaw katungog mo salti.
0: Di na kung ganana na yun nani. Hindi na siguro kung ni mo love kayo nag-ingon anak ka na. Hindi na kung ganahan na ni Yunani. Ayoko biyay. Palagi ko na niya kung ang mata sa basta kay love lang gihapon nung tako ni mo. Pero mao lagi, yun lagi magdudura ng mga babae lagi
1: love,
0: di ha?
1: Love gihapon tika. Love gihapon tika. Pero dili pwede nga, dili ko makig kuana ng mga tao nga nakapalibot sa ako, kay sila po hinungdan nga nung naako sa kung munsa kung asa ko karon, sila mo hinungdan.
0: Basta yung pagduol-duol na inyong cashier diha sa Shell Select. Hindi ko ganahan. Bala ka niya, ayaw pagduol-duol ni Sir Nash. Bala ka niya. Igo mo sikag duol-duol na sila, magbulag ta. Hindi ko ganahan. Magsakit ako ang dugan, magtanong mo istoryahanay mo ni Sir Nash.
1: Naunsa naman taong kataon. Ako nalibog na joke ko ni mo. Sayang rin akong buhato ni mo. Naunsa naman taong ka nga, pati lalaki, imo namang silusan. Iring, imo silusan. Motor, akong isakay-sakayan. Basta ipagay mo kong silusan.
0: Cinderella, naglibog na gidgos ako ang uyab sa tinuod lang. Tanang halos tanang butang pati akong bitaka iyang silosan. Tanan-tanan na lang gidwa na ko'y magunitan ani. Mangayaw ang tambag sa inyohan ni Double B. Kung unsay angay na akong buhaton kaysa karon. Rabi na gid paglabad sa ko ang ulo. Love kay nako siya sa tinuod lang. Ug di na ko kaya nga mawala siya nako. Apan Cinderella. Labad na kay akong ulo sa iyaha. Para sa Potahe Confession, Dandan.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Oh, yes, yes, yes!
2: Yes!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una ang Putahe sa Gabi featuring Double B.
2: Yes!
1: Ay, nako. So, kaganina biyo ang nadungog ang ito ang istorya sa Putahe Confession. Kung asa ang istorya ni Danda ng atong na-feature. Grabe ito sa Double B, no? Yeah. Sino maingon itong yung istorya Double B? Murag, kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, kaya pa ba?
2: Kanang maglibog ko niya, Bibi ba?
1: Mm.
2: O, kanang daghan na kay Sir Kwan ba? Daghan kay mga kwan, mga tao, mga damay, mga ba? Lisod kayo ang ingon alang nga batasan?
1: Lisod lagi ka ayo, eh. Sa untaman ka nang gumahan mag-gid po siya sa bahay.
2: Pero, unsa mag-gid ka ni Dandan, no? Kanang Dandan, unsa mag-gid kung kaya, narating yun sa imo, kung kaya pa niyo mo siya nga nagkaingon-anak na siya, nalibog ko kay kanabang di ko kabalo na pass mo ba ni ka siya o sa baka?
1: Okay, sa inyo mga reaction ko nang gabi una ha, ang ato ang number 0945-443-5869. Pwede na mong mutawag din ha, Abi, ha?
2: Okay.
1: O pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live garon.
2: Yes.
1: May gabi po kang Juliet Scooby o kang Nosreg Duby o sa mga namino karon diha sa may Kuya Guy Eatery.
2: Yes.
1: May gabi po kang Marce Magale.
3: Thank you!
1: Salamat kayo sa inyong pagpamina o sa pag-silip sa Facebook Live. Live gihapon kita, Abi, ha? Pwede ninyong silipon ang ito ang official Facebook page. 101.7XFM Bukidnon. O kung gusto po ikaw nga ma-feature ang imong istorya sa Putahe Confession, pwede ko nimong i-message right away sa atong official Facebook account.
2: Yes.
1: Layas kog sayo, besh. Dili baya ko ka maumanambag. Naoy.
2: Practice, besh. Practice,
1: besh. O, practice, judi, ha. Na-appeal ko, oy. Si Ma'am Christine. Alaway ni Ma'am Christine na-appeal.
2: Isog kayo ang kagi ni Dandan. Nang-appeal-appeal ang mga walabot.
1: Oh, na-appeal pa si Sir Nash. Luoyang Sir Nash. Na-appeal pa si Rickson. Sabi na yun kayo niba. Oh, mga bigatin to itong mga cast.
2: Grabe.
1: Bigatin ang mga na-appeal sa drama. Anyway, kung ako siguro po sa side ni Dandan po Double B, mag-toxic mangguning running relationship.
2: Yes. Tinood kay... Siyempre, kanang kapoy kayo, kapoy kayo manubag, kapoy kayo, niya, tanan na lang lihok ni mo, dudahad ka.
1: Ano ka, message from 2014?
2: Oo, tagaan ka niya, dili, lisod kayo.
1: Gasakit ang iyang, gasakit o iyang dugan na gabasa at itong mga mensahe from 2014. Eh, 2020, hoy, ayaw ko ganaan na ado.
2: Ako sa tinuod, gina ini.
1: Uy, istorya mo, dili man ko na ako buwang.
2: Okay, agay.
1: Mas yung masakang pa rin mo dili ha, pero nako yung na-remember, Anna Double B, ka nang mga yung gano'ng password. Kana noon, guilty, good ko, Anna, kay na ako eh.
2: Like, Anna, back to you.
1: Back to you.
2: Back to you.
1: Day one, Double B.
2: Mupay, pagsagod, gilid lugar ninyo ato.
1: Mupay, pagkauyab na mo at itong panahon. Day one pa lang, Jumi. Nag-away na dayon mi Double B. Kay, ang gusto niya, pangayoon dahil niya ang password sa tanan akong social media account.
2: Ay, grabe po dahil siya. Grabe po dahil siya.
1: Grabe ka siloso.
2: Siloso na ba dahil na yung nana?
1: Siloso kay siya.
2: Kung mga yun ang mga password, so siloso na yung nana.
1: Dili man si, actually, kanya mo yung nana manggod, voluntary manggod na siya. If imong i-provide, magulat na lang siya sa tamang panahon, nga ihatag sa iya. However,
2: di, paring jaw.
1: Dili, oy. Wow, subi. Dili, basta lahi na siya Double B. Day one pa lang, nangayon na siya sa ako ang mga passwords sa Facebook. O niya, kanilagin pong umuobay ba yata. Yatagpod na ako sa iya ang mga password.
2: Yes.
1: Pero, dalaaway na gito, dakong away na gito ka ito. Kaya, ang nahitabo, pagkagabi ito, giting kanya tanan ako mga messages.
2: Oh my God.
1: O gipang tanan, o gito niya kung kinsa ako mga ka-istorya. And then, he found out nga ka-istorya na ako kong ex. Dugay na gid kitong panahon nga ka-istorya na ako kong ex.

0: Overthink, pag-inom na lang mo mga Yes to Health product.
1: Oo, dapat mag... usually, mga double B kapag ka nga to ang mind is unstable. Kulang na ta sa vitamina sa to ang lawas.
0: Yes.
1: Muanang dapat po be nga, nagainom good mo o sandon vitamin C para ma-regulate po ng inyong kalawasan din ha. O pati ng dagan sa inyong hang utok, matarong po na.
0: Yes, oh? Tinawag na. Isa po kayo, maingon kong inom. Pag inom, o isa kabasong B-Power.
1: No? Kaya gasolina.
0: Gasolina.
1: Limang kagpati ang pump boy siguro. Gisilos.
0: Oh, cheers. Lusan.
1: Luis, pump boy sa LL.
0: Tanan nga makunik sa iya ha. Taman nga, taman sa tao nga makunik ni Dandan.
1: Pero double B, inginani, ingon mangod sila nga. Nakoy na dungog manggod, I think that was a week, well, last week, na okay lang daw kung makaoyab siya og silosa. Ang importante, sexy o guwapa. Dili gid niya biyaan, bahala og silosa lang gid og gyapon kaayo.
0: Depende magana. Para sa ako ha, kay wala lang gid nimo siguro pa na timingan ang usa ka babae nga silosa. Kay daghan man pod kuan gud by ang manguna pagkasilosa sa mga babae.
1: Ako double B, sa unang panahon, aminado ko, silosa gid ko, pero nagito yung rason. Insecure gid ko atong panahon na tungod kay gipa-feel po sa ko ang uyab at nga time, ex na nako ron. Gipa-feel po niya sa ko ang dili ko worth it para sa iya ha, kay ga-entertain man siya laing babae. So, nga naman ko double B mo, atake man ko ng insecurity sa babae kapag ka mag-entertain po ng imong boyfriend o other girl, laing babae.
0: Bisa ka ng mga friends lang.
1: Ang kanang okay na siya, pero katumang good is gipanguyaban gid niya. Unya, gipanguyaban niya, harap-harapan, nakita gid na ako. So, dito nga time, nito kargid na ako insecurities. Pero, if that the right person comes nga, lahi gid ang ipafeel sa imo, like, special jug ka sa iya, ha? Dili gid ka makafeel, Anna.
0: Yeah.
1: And I'm really glad na wala jug ko kafeel, Anna, karon.
0: Sik-sik, lig-lig, at umapaw.
1: Ah, yes. Lahirag yun. Pero sa case po, didandan ka ron, lahirag, pati iring, silusan naman.
0: Magani.
1: Do you think this has something to do with basing na ay problema ihang pangutok o unsa ba?
0: Kanang, basinog mo ngayon ano, napanuhot lang ba? Napanuhotan?
1: Tinungon po yun na siya double B, kanang kung panuhotan ka, yung musa kasi mong utok, matrililing yun daw kuno ka.
0: Oh, trililing yun. Actually, namin mga kuan, one of our friends, family friends nga, nahitabog gina, dito gapuyo sa balay, kay kuan niya, karon nahitabo, kay mukha mo, maligo, bisag bilar, dili magkaon, so, estudyante pa to, napas mo, niya plus panuhot, nakuan din sa gyud, until itawag gina mo sa ginikanan, nga kuadri, kay kanang, kuan na siya.
1: Nalay something siya. So dito na gid na siya, kinahanglan so, na siya i-ano, ilahi og Pinoy-anan sa imo.
0: Basi yung una, ano ba? Pero hopefully, dili lang unta, no? Dili lang po unta, no? Kay luoy po kaayo. Pero,
1: luoy ba ya?
0: Pero dandan, ikaw rin yun ang nakabalo kung unsa ikuan mo. Pero para sa ako, kanang imo na lang kuro ng huna-hunaon sa makadaghan kay kung ilitgo ni mo, daghan pa kay mga babae nga, mas tarong pag-utok.
1: Oh, then, when we talk about peace of mind, ikaw ramang gina makapili kung unsay mas makahatag sa imuha o ka ng tama nga pag, kanang tama good na peace of mind, jud nga, di na ka mag-overthink, di na ka mabutang sa usaka toxic relationship, kay masing pambitag ingon ana nga kanagong nga walay cheating issues ang inyuhang relasyon, sa ngalan nga murag katuok na ka kay murag dahigid ang ihang batasan, then that will not give you a peace of mind as well.
0: Yes.
1: So, Dan, nadagan pa man sigurong babae din ha, Dan. Might as well kung kaya pa biyaan, kung dili pa yung anak ka stick kaayo ng imong, wala pa yung nipilit, o nga na ang imong hanggog mas iya ha, biyain na lang siguro na, Dan.
0: Kanan, mitra sa'yo pa.
1: Kaya kanan, yung anak ko, double B, ako, dili man sa ingon nga paglaglag sa ako ang flag, isip ko sa kababae, pero ang nga na ang klaseng babae, lisod kita bangon. No? Lisod to bango ng iyon anang klaseng babae, labi na grabe ang iyong problema sa iyong insecurities.
0: Ba?
1: No? Damay, tanang barangay ba?
0: Dan, kung iyon na Dan, muragya po na isang investment, Dan, nga.
1: Yes.
0: Kung walay ROI, ayaw pugos.
1: Kasi na ng ROI. Return of investment.
0: So, investment na po po na, Dan.
1: Oo.
0: So, matawag yan po na isang investment, pero kung ikaw na pire mag-abuno na ka-pirmi, marag, ano ba? Ba? So, kinanglan kinani mo pag-isipan kay

0: ang kami nyo on, dili na siya basta-basta lang nga. Pag masumahan na ka, pwede rin mo iuli. Tapos inag na nakititulo.
1: So, True, Joy. So, dapat na lang yun siya gitawag na balance lang yun ang inyuhang sistema.
0: Yes.
1: So, dapat kung unsa imong ginahatag sa iya nga energy, mo po ihatag niya sa imo nga energy.
0: Ano ba? Give and take.
1: Grabe, naging ka.
0: Basta mo na to.
1: Basta mauna na siya. No? Dan, wala namang iniigong oras, Dan. Ikaw na lagi yung bahala mag-igo sa imuhang desisyon, Dan. Basta kay ako o si Double B nakaingon na ginmi sa muang words of inspiration, something that you can ponder, something that you can use, na mahimo ni mo siya guide sa imuhang desisyon making.
0: Bisan sakit, no? Bisan sakit.
1: Oo, sakit man.
0: Sakit ang realidad, no? Pero,
1: mom, sakit, uy. Kisa bagoy lami nga pagbulag. Lamang good. Sakit pang ginna siya. Pero Dan, again, mas unsa pa yung among tambag sa imuha ni Double B kung unsa ang imuhang sundon nga desisyon, it will always be your final decision na need nimong i-follow. Double B, for your final words for tonight.
0: Okay, no? Ayaw kalimot, no? Ang Ililion Shell Mobility Station, kada tubil ninyo o gasolina, maka-discount mo og 5 per liter.
1: Yun!
0: So good karon, hangtod na karong July 14.
1: Yes.
0: Ayaw po kalimot sa mga motor din, no? Kada tubil yapon nimo maka-discount gihapon mo. So, bisita na mo. Ayaw na mo pag ato na dito sa lain. So, ato na mo dito sa brand, ganyong kasaligan, kalidad nga produkto, sasakto nga litro, o makabarato ka pa kada litro.
1: Yes, bisitahan na po ang pinakaduod na El Ilion Shell Mobility Station.
0: Of course, kaya wala naman kita oras, no? Hangtod sa sunod na itong panag-uban, wala man taugma.
1: Pero nata sa Sunday.
0: Sunday, no? Sunday. So, hopefully, Sunday, makabalik tayo rin, no?
1: Yes!
0: Okay,
1: paabot siya ko si Mo Double B.
0: Ba? So, daghang kayong salamat sa XFM, labi na sa tanang naka-hook up karon o sa XFM Bukidnon, sa ngalan sa mong manager, sa manager na to din, no? Sa XFM Bukidnon o sa Tibok Pwersa. Mayong gabi ikaninyong tanan.
1: Yes, singalan na lamang po once again sa Tibok Pwersa po sa XFM Network Philippines. Inubanan ni Double B, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto hunong, pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! So, kahit nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko!
4: Wow!
3: Pero, wala ko yung short-short! Abdabay, big-big shirt pa rin yung suot, oy! Mura naman kong si Tara Salani! Exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa na ikay tuli.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir good imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Oy par, bakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: So na, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. O, negoy uya boy. Exciting.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalik ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
18: Sister Pain.
19: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, ang sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
5: Archie, kuring.
4: Kap.
5: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
4: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
7: Ako, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
5: May pasikuring. O Asa man pod makita?
3: Dito, sa red.
5: Okay, ay.
3: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa usa ka haya o dinhi.
3: Kap, kap, maguna na tagulikap.
4: Oh, ha? Kasayo, God. Unya ra, master.
3: Kap, maniguro tabakay. Huwag kakita ng sign di hao. Oh, kita ka?
4: Asya.
3: Kala na sa ibabaw-baw ka na. Maniguro ng takap kayo. Huwag kakita ng nakapaskel niya sa kilid kap. Remains will be cremated. So, dito magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
4: Exciting.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kapitan Lodi.
1: Mitra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!

kaming nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang husnano ang kabagyud kahay hinungdan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tugani ko ako inday labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangduod. Pandangin

0: At lauraon niya inday ikaw magmahay sa gihalan kung gugmang imong isalikway sultian o ikaw inday suway lipon-lipon ang gugma ko pulod kayod kinikinukod.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:10 na. Okay mga katropa. background na siya. Anyway, good morning. Sa tanan na itong mga tigpaminaw, maayong buntag sa tanan. Okay, labi na diha kang tigingging talawgon kabaluna. Maayong buntag sa tanan nga mga tagamagkayang kang. Ilan na lang kaadlaw, magsaulog na usab sa ikapila na maning araw ng magkiyangkang. Nanadiri si Wilma Joaquin o si Shane Pataho. Good morning, katropang Ray Alinton. Gikan kang Wilma Joaquin. Gikan kang Chin Pataho. Chin Pataho, good morning, Sir Idol. Wow. Muraga. Makalanay sa atay. Anyway mga katropa, may buntag sa tanan na tumasuking tigpaminaw. No, atong oras karon alas 5:11 na. Ha, maayong pagpaminaw sa mga inahan karon nga sayo nagmata. Labi na sa mga mga mama ug papa, mga tatay ug nanay, o kaha mga lolo ug lola. Maayong buntag ninyo diha sa kusina. Kumusta man inyohang kabuntagon? Si Nanay Gloria Malala Apilo, maayong buntag nimo diha nay. Diha sa may Bayugan City. Anyway, congratulations sa Bayugan City, ha. Nag-champion kini sa pipila ka mga award gikan sa Department of Tourism. Tungod sa maayo ni ining pakig-alayon sa Department of Tourism, dunay pipila ka mga award mga katropa nga naangkon kini sa dakbayan sa Bayugan. Dugang pagpahinomdom usab nato mga katropa. No, ang atong mga kabalayan, labi na sa imong balay diha katropang Wilma Joaquin. Kuana gyud na kanang tuyok-tuyok ka gyud na gamay inyo ha mabalay diha kay basin onyag dunay mga pipila ka mga sudlanan diha. May mga tubig nga nangapundo, no? Uso na po draba karon ang kining ginatawag nga sakit gikan sa dengue mga katropa. No, mauna nga hala-hala, ha? Maghinlo kita sa atong mga palibot. Kaya nasayod ba mo mga katropa nga dito sa lungsod sa Rosario, doon ay 93 ka mga affected gikan sa Enero hangtod karong Hulyo. No, doon ay naigo sa kining dengue. Matod pa sa datos mga katropa, doon na ay duha ka kinabuhi nga nakalas ni ini. Muna nga amping kita mga katropa. Prevention is better than cure. Dari si katropang Rigor na Rokla. Good morning, Katropang Ray. Monitor always exciting Pilipinas. God bless and thank you. Salamat kayo sa kanunay, Katropang Rigor. ikaw na yun, Katropang Rigor. Ah, Ang kidiha kang dindin pataho, mayong buntag si Ray Alinton, og sa tanan na taga Sitio Cantagan, labi na kang Shelo Edet Bubot Flores. Wah, grabe. Grabe yun ni si katropang dindin pataho ba? Kanga Gloria Malala Apilo, good morning Sir Ray Alinton, always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Sa tanan na itong mga taga San Francisco, taga Bayugan, taga Prosperidad, labi na diha sa Maya Santa Irene. Mayong buntag ninyo mga katropa. Sa itong mga driver karon, mayong buntag ninyo. Kumusta man inyuhang kabuntagon? Luoy na itong mga driver mga katropa kay Lami pagodontana ni sa ilaha mag... ligid-ligid pa ba? Kaya ang uban ini kay Lami pagodontana mo birada pero kay wa naman. Gusto pagodontana mo turbo. Pero kay unsaon taman mga katropa nga kinahanglan ta kinahanglan magyuntang mubirada sa ato ang panginabuhi. dali na lang sang ibton. Kaluoy po. Prada katropang ring. Sad to say nga wala pa yun in town. Base nun yaga na traffic pa to dito sa kauluhan. Oy, Kuya Glenn, maayong buntag ni mo diya, Kuya. Kumusta man na inyong labing-labing diha ni Tigingging? Hala sa mga taga Barangay Katmunon. Kumusta mga taga-barangay Katmunon? Maayong buntag ninyo diha. Good morning, Katropang Ray. Shout out sa Reventeso family. Kang Gingging. Kang, isa kay inisapa po ni slow connection. Kang Gingging, kang Shanza Zian. O kang, saan man yung pagbasa ni Iyahang ngalan, oy? Disera, Disery Glissel, o kang Angel. Mata na mo kay mo eskwila na. Nahala. Diha kang Atigingging. Hala, mata na diha. Diha kang Zian, Zian. Lisudag ngalan sa mga anak ya, oy? Si Longlong, ragin tao na kumimemorize diha ang agalan. Kang Zian Zian, Desera Glissel, o kang Angel. Murang kining Angel mo, murang sayon basahon. Okay mga katropa. Grabe gini si katropang si katropang Nanay Gloria. Kaya murag duha ka buk cellphone ni mo na iba. Good morning Sir Ray Alinton, always listening. Exciting Pilipinas. Mayong buntag gini mo diha nay. Kang Felix De Los Reyes sa Lagubis. Naminaw midri katropa sa Rosario Godet. Speaking of Rosario, katropang Felix De Los Reyes sa Lagubis. No, amping yun mo diha. Kay kamo yun ay ang pinaka... kamo na ang best in award sa dengue. Bitaw katropang Felix. No, kanang amping-amping yun mo diha. Kay kining dinggi mga tropa, di ni basta-basta. kaingon lang kag relax lang tani. Pila nakakinabuhi ang nakalas ani mga katropa ning Dinggi. Munang kinahanglan jud nato nga kuan jud ta, mag-amping jud ta niini. Okay, atong oras alas 5:19 na. Nagaan sa tamuga pampaugnat kusog be kay aron nga kanang mukuan sa mudiha. Ha, mo exercise sa mudiha sa inyohang mga kalawasan.

0: sa kuy pabuthan.
1: Kung bagmangkana, di atong pabuthan kay rumuhiyos.
0: Rumuhiyos, pero mura mo nagibutan ang ubintador?
1: Usa mo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong ingong tauran?
1: Tauran o antena kay TV mangkana. Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television, TV ba kanang sakit sa baga?
1: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
1: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
1: Adi naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Oras na to mga katropa, alas 5.23 na. Ana, hala hayang kay atong pabuthan. Oh, kana mga nagbinutuhay diha, hala, ayaw na, undangin na na, kaya buntag na. Ah, sa tanan nga mga nagapabuto pa diha. Hala, ibta na, oga. Sakto na. Ah, kay buntag na, oh. Ah, hayag na nga kalangitan. Ah, murag kaganihang kadlaw na kasinati tag-ulan niyo. Kay murag pagtanaw na kus bintana karong buntag sayo. Ah, basa man ang atop. So, basin unyag nakasinati ta og ulan kaganihang kadlaw. Morning, daghan po ang nagbinutuhay hinoon.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Okay, once again, good morning sa atong mga kaigalaan. Labi na sa ato ang mga katawahan diri sa lungsod sa San Francisco din asa kita nahimutang. Ingon man usab sa pipila ka mga silingang barangay. Pipila ka mga silingang lungsod. Particular na diha sa may Rosario area. Oga diha sa may Bayugan City. Nga nagapaminaw karon sa 95.7 XFM San Bayugan. Oy, hinay man ang ato ang wifi mga katropa. No, nawa man ang hala, pasag din na siya, oy. Bahala na siya sa iyang kinabuhi. Oh, makalagot ng yun converse. Bayad kag tarong ba? Unya, di kasuklian bitaw o insaktong servisyo. Pagkalami, gini mong kumuton.
1: Ayoy!
0: Okay mga katropa, sa ato mga kadagkuan usap, no, maayong buntag ninyo diha. Labi na kang Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. Good morning ni mo diha, Yor. Kang Vice Mayor Jeng Pulvera. Tagsa naman lang yung taong kukitaan ni nila. Ibig sabihin nata kadaadlaw dari San Francisco. Di naman good ako ang beat area karon ang mga munisipal. Labi na sa mga konsehal. Sa ato mga higalang konsehal, labi na diha kang Attorney Jong Cades. Mayong buntag o kang konsehal Art Ryan Palabrica. Kang konsehal Vance Ropila. O kang konsehal Diasis. Mayong buntag ninyo diha. Mga katropa, itong oras, alas 5.20 city. Sa itong mga inahan nga naadya sa kusina karon, nagtadtad sa lamas, nagtakang sa dinongag, ng laba bakaha. No, mayong buntag ninyo niya. Birnis na gidron mga katropa. Last day na lang yun sa simana. Makapahuway na yun. Makatuog na yun mo. Taman ugma sa alas 7, hantod, alas 8, alas 9 baka ha. Pwede na yun mong dili mo mata og sayo ugma mga katropa. No, sa ato mga ginikanan, bitaw nga kanang nagsige og kuan, nagsige og kining unsay tawag ani magmata og sayo kay syempre kinahanglan man gyud mangandam para sa pagadto sa ilahang matag trabahoan particular na ning mga kuan bitaw tawag ani kining mga inahan nga mga maestra o mga empleyados gobyerno. Kana sila mga katropa, naagyod na sila yung mga oras nga apason. Kay doon na magod na sila yung mga biometric nga kanang kuanan ba? Eh, kuan sa ilang attendance. Munang kinahanglan apason yun ng alas 8. Di ka kaapas ng alas 8. Ang minus na sa sweldo. Ayoy! Sa itong mga private employees, sa itong mga government employee, no, last day na lang yun rong adlawa. Kung di man galing ka matanggal, makabalik pagkasunod semana. pero nagtuo kung nakalingkawas na ang uban. Uy, muna po ni problema na ito. Karuno, kayo nabalik na po og kagubot ning Iran og ang US. Base niya, posible ani mga katropa, mabalik na punta ni sa oil crisis. Kalaguta yun aning ubang nasod. Murabag magkagubot sila, di ta madamay. No, damay yun, magunta sa ilahang mga kabuang. Hala, atong oras mga katropa, alas 5:30 na. Mubreak una, tas makadiyot, humalamang na ining pila ka pahinomdom. Mubalik ta mga katropa, aron ihatod nato diha kaninyo ang mga impormasyon na usab nga nakutlo gikan sa ato mga kaubanang gikan sa ato ang silingang probinsya. No, ilang mughawa, stay tuned, kay mubalik ra ko. Exciting Pilipinas!
2: XFM XFM Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, aliba, pagkuratira mo lang yung asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyot, pagka napunturan dato di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, itong putol, may gabi yung galing matulog.
5: Sa Thon Plus Gold.
6: Kreatin lami, natulog na kayo po. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong gitang multi-car, na kong mabalatian, yun ang sulayan na ang loob sa Yesko. Relativo kayo, katapang na sa inyong panglawas.
5: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni di ay tagana.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, di palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
5: Turbo, Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan namigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kaayo. Ako ganun ko. Mainam ko sa buntag, mabuntinom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito, kapag nainom Santo Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw, nagtulog.
6: Sito akong tabang Santo Plus Coffee
5: Mix? Okay kayo.
6: Imong ba na, kumusta pag inom
5: Santo? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix, inindot kayo.

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Welcome back sa itong programa, mga katropa. Atong oras sa 5:41 na. sa tanan nga mga nakamata o karon pa nakamata, hala, good morning once again kaninyo, mga katropa. Gikan kang Ate Darling Rubimar. Ate Darling, good morning. Oy, sa mga sa all family diha sa may barangay poblasyon, particular na sa may Mangga Chupoy. Mga sa all family, sa mga kabataan diha, sa mga anak na Ate Darling, labi na diha kang Mr. Palaboy Mat ng ang Mat Kayatano ng Bayugan City. Pero lahi itong sumpay ako ang sungog sa iya. Chan, good morning. Kang Kian, yeah. Good morning, Brad. Last day na lang yun, Brad, sa klase. Mata na diha, Brad. Kang Kian sa all, ha? Kian, rabo yun ni akong kauban diri kanunay. Ako yun yung butang ag-apilido. Kian sa all, ha? Mata na, do. Napay klase, do. Ambot si Precious, te. Napay klase, karun. Ay murag basta private kay murag na ay cutting sa klase. I don't know, wa na ko kasayo. Unsay ana itabo. Okay, mga katropa. Dirita sa paghagpat sa mga impormasyon nga nakutlo gikan sa atong mga kaubanan. Una na niini kang Mr. Kang katropang Ivan Pulunan. Police Regional Office 12 nagmugna og Special Investigation Task Group aron tutukan ang pagpangambos sa duha ka pulis sa Sultan Kudarat. At ang isayron, mga katropa, unsay unod niini nga balita, ha?
0: XFM Report.
2: Nagpagawas og kamanduan si Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa Police Regional Office 12, ngadto sa Commander sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, Lambayong Municipal Police Station, ug uban pang unit sa kapulisan sa Sultan Kudarat, nga paspasan ang pag-imbestiga sa naitabong pagpang-ambush sa duha ka mga pulis nga silang Patrolman Jorel Bulius ug Patrolman Apollo Pagurayan, nga susamang nakabase sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion Region 12 nga natigayon sa Barangay Tinumigis, Lambayong Sultan Kudarat na kalabayng gabi'i Hulyo 7. Sigon sa Regional Director, nga angayon lamang nga matagan o gustisya ang kamatayon sa duha ka mga patrolman nga igo lang nagatuman sa ilang mandato isip mga tigpatuman sa balaod. Gikonsidera nga pag-traidor ang gihimong pagpang-ambo sa duha ka mga biktima kan sa wala gayoy kalaban-laban sa diyang nahitabo ang pagpang-ambush. Una na ang gibunsag ni Police Brigadier General Manibog nga planado ang gihimong pagpamusil sa mga biktima subay usab sa ilang nakitaan sa area kung asa dugay nang giatngan sa mga suspect ang mga biktima. Una pa man nahitabo ang krimen. Gikumpirma usab ni Police Brigadier General Manibog nga nagmugna na sila og Special Investigation Task Group nga maoy gitahasan nga mag-imbisigar sa kaso sa pagpamusil sa duha ka mga pulis aron mapadali ang pagtigom og ebidensya, testigo og mga impormasyon bahin sa pangitabo. Inoon, sigo sa opisyal, aduna na sila'y ginasundan nga lead sa maong krimen o gilauman nga masilbi ang ustisya sa daling higayon. Nagpahinomdumo sa bang opisyal sa tanang kapulisan sa riyon nga kanunay mag-igmat batok sa mga kalaban. Mga katropa, ang ayan lamang mag-igmat sa tanang panahon, hilabi na sa nagunang kalaban sa atong lawas nga mao ang balatian, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: XFM Report.
1: Na yun ay nakalisod, mga katropa, no? Kining ambuson ta. Wa tay kalaban-laban, mga katropa, kay kinsagod tayo nagdahom nga dunay mo ika muluib kanato diha ang area, ha? No, speaking of pag-ambush, sa report ni katropang Ivan Pulunan, na katropang Ivan, na salamat kayo. No, ang suspect usab sa pag-ambush sa ato ang mayor diri sa Barobo, matod pa, nadakpa na. O nakuha na to ning informasyon kagabi, Agikan usab sa atong kaubanan sa buhat nga matod pa ang pag-ambus kang Mayor Martisano. Tama ba katropang kyan, Martisano, no? Oh. Na dakpa na usab. Mayon ta na nga sa report ni katropang Ivan nga kining mga pulis nga giambus in town. Oh, masirban po doon tana ni Augustesya. Kining kang Mayor Martisano, mga suspect pa man hinoon ni. Wala pa man yun ingon nga maunag yun ni sila. Pero ang investigasyon ni ini, mora yun ay mutubag sa tanang mga pangutana. Kung kinibang nga sikop, maubag yun ni ang mga nangadakpa. Akurad at Wellin. Good morning, sir, and good morning to my family, Dakura family, and Ogfo family from Saudi. Katropang Akurad, amping-amping diya Saudi. Sa imuhang mga kapamilya, mayong buntag usab sa mga Dakura family o Ogfo family. Diretas laing report, mga katropa. Gikan kang Marvin Ibano. Hindi man na mabasa diri sa kuan. Di mangguna ko makita diri sa messenger. Okay, adunay report si Marvin Ibano. Mahitungod kini sa gasolina. Padayong gidalit sa Davao Region. Registradong traditional modern jeepney o van drivers. Sige bi, ato ning sayo. Unsa ning sulod sa iyang report, mga katropa.
0: XFM Report.
3: Nawagan karon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ngadto sa mga tradisyonal o modernized jeepney drivers ug van drivers ug operators nga pahimuslan ang padayong gidalit nga 10 pesos kada litro nga fuel discount sa mga accredited nga gasolinahan. Sumala ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2 Engineer Ronel Victor Panigon sa 4,470 units nga gitagan-an niini anaa pa lang sa 2,600 o anaa sa 60% ang nag-avail. Aduna matudpay 712 ka-participating gas station sa tibuok rehiyon ang accredited niini ug mailhan ang nagadalit og discount pinaagi sa nakapaskil nga tarpaulin nga dunay logo sa bagong Pilipinas DOTR ug DOE. Mamahimo matudpang mapahimuslan ang kutob sa 300 pesos nga fuel discount matag adlaw ug hangtod 1500 pesos kada semana. Giklaro nga ang diskwento alang lamang kini adtong kwalipikado nga jeep o van nga nakarehistro sa LTFRB. Kini nga programa nahimo pinaagi sa kolaborasyon sa LTFRB o Department of Energy agigtabang sa mga PUV drivers taliwala sa kamahal sa produktong petrolyo. Mga katropa, aron dili maghanap ang pananaw samtang gabiyahe sa kadalanan, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report.
1: Mao ni akong gingon, mga katropa. Mas maayo pa sila dito sa Davao City. Ay doon na sila'y ginatawag alang sa katong mga rehistradong traditional modernized jeepney o van drivers. No, yun na usab untana diri sa ato ang probinsya. Matagan usab og subsidiya ang ato ang mga tanan nga mga public

0: Nialis na usab na nga mubalik na pod ang taas presyo. Taas presyo man gani bisag way gera. Samot na karon nga nibalik na pod sila binumbahay. Sumo na atong bantayana na usab mga katropa. Kanusa man in town ta makatilaw anig balik sa kahayahay sa gasolina. Ano, murag dawat-dawat na lang bayud ni. Wala na bagyo'y laing intervention ng atong gobyerno? O kaha, mas gi-priority ang ayuda. Kining tupad, AX, unsa pang mga ayuda diha nga. Sila ragyo'y nakasayod, ana. Unsa'y mga pamaagi nila, ana. Nga no, gyud kahang ganahan man sila, ana, nga mga... diskartes pagkuha sa simpatiya sa mga katawhan.
1: Ayaw!
0: Ngano, mangyong kana magyod ilang ganahan. Instead nga maghatag silag subsidiya, ngadto sa mga produkto nga mas labing naka-apekto sa ato ang mga katawhang Pilipino. Hala, direta kang Michael Ricabo. Magtiayon nga na nag-iag motor shop. Wala kalikay sa kaabtik sa CDEO. Malay-balay. Dakpan sa drug bypass operation. Mapastilan lagi. Wa siguro ni nakontento sa ilang negosyo, mga katropa. Ato ning Siron, gikan kang Michael Ricabo, mga katropa.
2: XFM Report.
3: Bisan sa kalisod sa sitwasyon, nag-inunungay gihapon ang magtiayon sulod sa prisuhan, diyang silang duha ang malampuson nga nasikop sa drug bypass operasyon sa mga sakop sa CDEO Malaybalay pasado alas 11:30 sa buntag, Hulyo 9, 2026, sa Purok 2, Barangay San Jose, Malaybalay City. Mga dinakpan nila nga sila si alias Ron, 43 anyos, Minyo, og iyang asawa nga si alias Gigi, 35 anyos, Minyo, motorship owner, og residential sa Purok 2, Barangay San Jose, Ning Ciudad. Dihang mikagat na sa paon sa mga operatiba ang target og napalitan og usa kasasi sa illegal nga druga. Gidakop ang mga suspect samtang gihimo na ang pagbadesert sa target. Nakuha sa iyang posisyon ang tulok kasasi sa gituhang shabu. Nga gibanabarang mutimbang og 4 gramos. Nga dunay estimated drug price nga 27,200 bypass money og cellphone. Sa karon, kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot o druga ang ipasakas sa duha ka dinakpan. Mga katropa, ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: XFM Report.
0: Ana, maulagi na mga katropa. Okay, duna na magudunta na yung negosyo nga tinarong nga nung gisagulan pa manggyod in town o ga di maayong di maayong pamaagis panapi tanawa karon. Ka okay na unta na anang naana mo yung negosyo sa motor shop. Ani motor siya, mga katropa, makaingon ta nga di man kaayo ni ingon nga mingaw kay sa kadaghan sa motor sa tong gadagan niya sa kadalanan. Posible na yung mga daot ana di mo duol nga na sa inyohang shop. Kanabang naana tay tinarong bitaw nga panginabuhi, mga katropa. Pero sa gulan pa mang goods dili maayo nga mga diskarte. Kana karon mag-asawa mo nga dakpan mo. Mabiyaan gyud ang inyohang negosyo. May lagdunay anak ana ang maayo ug kabalo pud mo dala kay mapadayon ra. Karon og walay gyud maka-take over ana. Di perte logi paggawas ninyo di espresuhan. Wa na, back to uno na pud mo sa kinabuhi. Una, kung duna na tay diskartes kinabuhi, mga katropa, duna na tay mga pamaagis pag panginabuhi nga tinarong, di na unta gyud nato sa gulan og dili maayo. Total, kabalo na gyud ana nga ginabawal gyud ang mga butanga. No, so kana lang mga pahinumdom sa tuang mga kaigsoonan. Sa ato mga katropa nga nagapadayon gihapon niini nga mga binuhatan, alaala pangundang na in town mo. Maluoy mo sa inyong kaugalingon ug sa inyong pamilya nga maulawan. Okay mga katropa, atong oras alas 5:55 na gyud.

0: karon murag nagkarakara na gyud sa tidarling ba. Ayya! Dahala mga katropa. Awa naman kita igong oras nga mapadayon lang ngadto sa unahan. Kami na lang magpasalamat diha kaninyo. Gikan sa tibuok kapuwersa sa XFM Agusan del Sur. Diri sa 91.3 o 95.7. Sa pagdumala sa among station manager, katropang Ray Celeste Surabasquez. Sa among bagong admin, katropang Ale Vicente. Ngayon man usap sa akong kaubanan sa news desk, si katropang Limuel Pagalaran Ukay. Sa akong mga kaubanan sa news reporter and anchors, katropang Junji Lebrias. O sa technical department mga katropa, ang kauban nato karon si katropang Kiano Sibial. Sa pagpanguna ni katropang Mila Niduran o sa kaubang Harvey Hiramis mga katropa. Kaming tanan magaingon kaninyo, daghang salamat o dalaygon ang Diyos. Amping kanunay mga katropa, kita-kita na punta sa ka-Domingo pohon. Exciting Filipinas!
1: XFM XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy! Nausa mangka nga sige mang kagtungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Mag Santon.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
2: Ha? Sa Krupp Gold bay? Pag-sure da bay. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
2: Mao di na ang Krupp Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Parparali pa gumpar? Pakuratira ko na yung gumpari nga. Naasay mo hayang asawa?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: labing taas nga individual nga dungog. Human makatigom kini og 29.8 statistical points. Kinigikan sa miaging kampanya sa Beerman sa Philippine Cup og Commissioner's Cup. Nag-average ang 36 anyos nga si Fardo og 710 nga puntos. 16.6 kon 16.1 rebounds. Labing taas kini sa liga. Og 3.3 assists sulod kini sa 37 kadula sa maong duha ka torneo. Siya usab ang gipili nga best player of the conference sa Philippine Cup.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Dili kita magkatrupa sa atong balitang showbiz. Atong siren kini. Official trailer sa Someone Someday nila ni Catherine og James giingong gipagawas na. Report ni katrupang Melanie Duran.
2: XFM Report.
3: Gipagawas na ang official nga trailer sa labing giatangan nga primetime series nga Someone Someday nga gipanguluhan nila Catherine Bernardo, James Red og Maha Salvador. Sa direksyon nila Chad Vidanes og Dali Dulo, ang serye napakita sa usa ka istorya ni Belly nga mao si Catherine, usa ka CEO sa usa ka kanhi app nga ginganlan og Love List. Isip nag-inusarang nagpadako sa iyang igsoon nga si Oliver nga mao si Migs Casimero, mas prioridad ni Belly ang pamilya og ang pagtabang sa mga kababayenan. Sa iyang mga hagit sa kinabuhi, mas magkasuod sila sa iyang best friend nga si Jordan, nga mao si James, ilabi na sa pagsulod sa misteryosong karakter ni Abby, nga mao si Maha. Kauban usab sa maong powerhouse cast, silang Dimple Sormana, Roel Santiago, Rita Avila, McCoy De Leon og Daniela Straner. Dunga niini nag-viral usab sa social media si Catherine, kuman kini makitan nga kauban nga nag-shopping sa usa ka clothing store, ang gikatahong karelasyon niini nga si City Mayor Mark Alcala. Bisan pa man og naka-mask ang aktres og daw mitalikod sa mga fans, ang mayor makita nga kalmado og milikay sa kamera. Daw wala na kayo issue alang sa ilang mga fans ang maong relasyon tungod kay pareho man silang single o gawas nun nga makig-date. Katropa kapi nga puno og benepisyo, maka-fresh sa aura murag artista. Mag-Santon Plus Gold Coffee Mix ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, doon na kita'y alas 6.53 mga katropa, mga katunaglangkob sa itong kinitibukang bahin sa mga balita karong adlaw-adlaw nga Biyernes. Happy weekend, happy Friday mga katropa, Pizza Jess. Ning atong bulan sa Julio de Smell Bagdisais. By the way, sa dilipata mo exit mga katropa, ito sang ipabot ka ninyo. Ang update sa lakas panahon, kusog-kusog mang huyop sa hangin, no? Ganit dito sa pipila ka mga barangay, doon ay kining pagkapalong mga katrupa, burnout. Bueno, sa forecast atong pag-asa, matod pa nini. Kaginang sayo sa buntag alas 3, ang kining sentro sa bagyong Inday, na akini sa gibadabana ng available data nga 640 km/h o Basco Batanes. Ato adini sa Basco Batanes ang rumbo. Na akini ka kusgon mga katropa sa 150 km matag oras. Dool sa sintrong bahin ini, samtang ang bugso sa bagyo mga katropa, ang kusog-kusog niini 185. Makusog-kusog na ni siyang huyop sa hangin. Apit na mag-dosintos. Nag-isbog kini ang maong bagyo sa 20 kilometros matag oras. Unya ang lain nga kining weather system katrupa o laing daot ka panahon nga nasinati sa itong nasod kining sa twist monsoon. Nakapikto kini sa Palawan, Visayas o Mindanao. So kita diri mga katrupa, naigo kita sa Southwest Monsoon. Ang Southwest Monsoon nakapikto kini sa rehiyon Caraga. Mao din ni gahaguros kanunoy ni atong palibot. Usa ni kini sa Bisaya pa ni habagat. So Southwest Monsoon nakapikto sa ato mga katrupa nito nga bahin sa Meluson, ang bagyong Inday. Normal po ang dunay mga pag-ulan-ulan.

0: sa pipila ka mga lugar sa Mindanao, sa Bukidnon gani, Gabaha gani, mga katrupa, duha ang patay gani itong balita karon. So low isab no atong mga kagisunan. So by the way, diri sa atong bahin sa Riyong Caraga, matunpas pag-asa mapanganurong nga tunas mapanganurong nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ng mga pag-ulan o dalugdog, posibleng dunay mga pagpangilat-kilat o mga pag-ulan gumikan ni ini nga southwest monsoon. Unya taas usab ang tsansa nga mainiton ang dagas panahon, o na nga giabisuhan ang katawhan sa pagpangandang batok sa mainit nga panahon, labi na sa may kautuhon ang tuwad sa kapunon. So mga katrupa, gilauman bisan pa man o gadunay sa southwest monsoon nga weather system, gilauman gihapon sa itong lugar mga katrupa sa Caraga region nga taas ang tsansa nga mainiton ang palibot, no? So anyway, ang adlaw mi subang kini kagayda nga buntag la 5:25 og lauman usab unyang hapon mosalop alas 6:02. Bakit mga katrupa naglangkob sa atong kinatibok ang bahin sa itong mga balita diin na itong programa hatod Gris Mayong nga kabubutuon sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiyo na garantisado glahutay mga katrupa sa mga kaping lamian, kaping garantisado. Mga kapi mga katrupa sama sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Karong panahon na pinakamaayong mga pikitas sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga katrupa sa atong sibyaan sa pagkaroon, no? Dili pa available ang mga produkto apan available kini dinha sa mga parmasya. Mauna kung doon na mo yung mga pagpangita na inis mga produkto sa Yes to Health mga kadrupa, diha lang mo sa mga parmasya una, no? Kay sa pagkakaroon, wala pa tayo stocks diri sa itong sibyaan. So anyway, atong oras aduna na kita alas 6:58 mga katrupa. Mosunod sa bang programa nga Bullseye, pinagi nila ni katrupang John Gelabrias, katrupang Limuel Okay. Mga katrupa, nagasalamat sa inyong pagsunod. Hantod sa Balones Pohon sa itong paraguman. Manamilita sa Binuhigala sa ngalan na lang sa Kreditwang Purisa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusa 91.3 na 5.7 sa kontrol ni katrupang Harvey Hirames. Sa atong News and Public Affairs sa News Desk Department, pinagin ni katrupang Limuel Okay, mga anchors reporters sila sa katrupang John Gelabrias, katrupang Rhea Linton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, nagsalamat ako sa katrupang Rhea Celeste Surubascas. Ay buntag katong tanan, dalaygo ng Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM.
3: XFM.
4: Nakoy pangutana na ba?
5: Mm-hmm.
4: Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
5: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Tumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santon Plus Gold.
9: Si Melissa nga taga Bugo Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
7: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Crap Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamaturan, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, 12 minutos sa nakalabay sa La Cite.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Mayong buntag kanatong tanan mga katropa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga katropa adlaw nga Biyernes.
1: Uy, bipitsajis naman dita katropang Limel. Murag nakuha anak na pulo ka adlaw ang bulan sa Hulyo.
2: Tingdali
1: ara gyud. Ara magis panahon, no? Tingdali ara gyud kayo.
0: Boydo mga katropa nining gataknas kabuntagon nining adlaw nga Biyernes. Syempre di nato kalimtan. Adisirta mo. Proceed mga katropa gadto sa ato mga isgutanan. Syempre di nato kalimtan mga katropa. Ang pagpasalamat sa ato ang Dios makagagahom. Nining adlaw nga Biyernes gihatagan na sab kita og lugwas kinabuhi sa matag usa kanato. Luyo sa atong pagkamasalaypon sa iyang atubangan. Apan ang Diyos, mga katrupa, walay puas pagpakita sa grasya nga atong na-receive ni ining takna, mga katrupas kabuntagon, labi na ang grasya nga na nakamata kita og dakong buhi, mga katrupa. Ay daghan kayong mga nang lusot nga mga balita o mga nagpanghitabo na ang tao natulog apan wa na makamata, mga katrupa. Or, ato lang isampul si Rico yan, katropang Limwell, no?
2: Mm-hmm.
0: Si Rico yan, mamamputoy kikamat yan. Natuog lang, pagka kuha na kamata.
2: Mm.
0: O, motoy mga, yan na, mga katropa, maunang pasilan. Kita nga buhi, nakamata ta. Ligid na to kalimtan ang pagpasalamat kay karon ng panahon na katropang Limwell. Mas mauna pa ang cellphone pagkubi pag matas kabuntagon kaysa pagpiko sa mga tuhod aron pagpasalamat sa ato ang Ginoo. Bukabantay ka karong panahon na. May palagi itong panahon kani antong wapay cellphone kay matagaan pa na itong pagtagad ang Ginoo. Pero karon awa na dyan. Una na ang cellphone, adisir ang Ginoo. Baliktad kayo. Pero sa diha ng nanay mga pagsulay katropang Limwell, nanay mga kagulanan mabos kinabuhi, mag-una na ang Ginoo adisir ang uban. Ana magyud na. Boydo mga katropa, welcome sa Dato Tanan, ang 13 ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya. Mga katropa og mga kasikbit po dato ug mga probinsya sa tibuok Caraga region. Medyo nagkasugod na og daot ag atong panahon. Dumikan kay kusog-kusog mga katropa gani gipanganlan og super typhoon na si ang bagyong Inday. So asahan nato ni murag by Miyerkules ra batong target nga mo igo pod sa tuwa.
2: Murag dito man sa Northern Luzon.
0: Dito ni sa Malay-Malay, Cagayan.
2: Super typhoon manggod.
0: Pero super typhoon, posible yun kay ang kakusgon sa iyaha manggong kilometrahe, iyang dagan.
2: Murag covered ang entero Pilipinas.
0: Igo yun tatanan ani. Pastilan, kusog-kusog ni kay lali mong kagka ng taugo nagaog super typhoon. So kusog na yun ni kay pila ka kilometro abdun niya kada kuan? Kada oras. Okay, mga katropa. Pero di namoy atong topic ko, ha? Ato ang tagaan o pagtagad karon mga katropang topic ko. Duha kini. O naniini kining pagkadakop, mga katropa, sa mga kining responsable matod pa.
2: Suspect.
0: O suspect sa pag-ambos, mga katropa, sa atong mayor sa may Barubo. Gasimior Martisano, mga katropa, kini ato ang tagaagpagtagad. Okay. Ay, problema, Commander. Commander, naman ito'y panganan, Commander, sa pag-iasa, gipanganas, dagpagdako. Commander Mona. Salamat, Commander Mona. Okay. So, mauni atong tagaagpagtagad, doon niya siyempre, si katong isa-usab ka taas o posisyon sa Department of Education, mga katrupa, si Lopez. Isa-usab ni nga mo presentar sa impeachment batok na kang Vice President Sara Duterte. O, di ka duha na itong tagaan o pagtagad, mga katrupa.
2: Witness prosecution.
0: Oo, marag mo man ay kuha na. At sa kay dagan niya nagkatropa.
2: Mga itong abangan niya.
0: Abangan na to. So, karoon niya raba na, no?
2: Murag, lunes pa.
0: Lunes, day. Tama, lunes. Okay, murag rest din nila doon kadlaw. Mamantay gikuan niya rest din nila. Kapoy po siguro sa wingat sa liyan. Kasi ni Pagaw ba? Pagaw. Okay, mga katropa. Welcome po tanan nga naka-tune in karon og naglantaw sa itong live program mga katrupa sa XFM. Labi na ang 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Hala, good morning diha ninyong tanan ha. Nya i-share, i-follow, i-like, so i-comment mo. Kay tagaan tabog, tagaan atog panahon nga mag-uban-uban mga katrupa or mabasa ganan yung mga mensahe. Siyempre, sa wa makaila ba katrupa, ako si katrupang John J. Lebrias.
2: Of course, mga katrupa, kini si Limuel Ukay.
0: Kaming duha gihapon inyo magdungog baga katropa maguban-uban. Di sit up sa bag-o na to programa baga katropa. Dinhi sa to ang stasyon sa XFM Network Philippines. Onya baga katropa syempre. Dili mabuhi ang mga nagkadayang programa mga katropa sa XFM kung wala usab nagpaluyo ang nagkadayang produkto nga iya sa Y2S Incorporated. Sama na lamang sa Santon Gold Coffee Mix o Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 o Visionix Plus Soft Gel Capsule. Lakip na ang Turbo Mel Enhancer o niyang Santon Plus Gold mga katropa. Ining tanan halos available ni tanan mga parmasya. Pero kanang muanhi din hi mga katrupa wapatay available ni ining Santon Gold Coffee Mix. Ang naay available din hi kini palang Premium D3. Mauni ang available na to ha, Coffee Mix. Og uban pa. Pero kini ing Santon Gold Coffee Mix nga naay gluta og collagen wapatay available ni ini mga katrupa kay coming pa ni. Pero naa ni available sa mga parmasya katropang Limuel.
2: Correct.
0: Naa ni siya available ni sa tanan ng mga parmasya ha. So, ayaw mong kabalaka. Kay kung mahotdan din he, naa ay parmasya baga katropa. Ang pwede ninyong atuan. Diha sa San Francisco, murag pipila ni ka mga parmasya nga naa available kining atuan produkto. Diha sa may Bayugan, diha sa may Baba, Prosperidad. Diha sa may Bunawan, kining Santa Osipa, Torrento, niya Rosario. Naa ni halos available ato ang mga produkto baga mga katropa, no? So ing ana na mga katropa ang ato ang produkto grabe kay epektibo na sayon na gyud mo, no? Nasayon na yun mo mga katropa kung unsa ka epektibo, labi na spunga, high blood, pagtaas sa pressure sa dugo, mga bukol-bukol sa kalawasan. Dali ra kayo ka na mga katropa. Basta kay pimintihon lang ni mong pag-inom mga katropa sa maong produkto. Dali ra na nga pag-ahilison mga tigpaminaw. Okay, standby mo mga katropa kay sa itong pagbalik. Hindi po na ito kalimutan mga katropa pag-komenta, pag-basa, no? Pag-basa ni ining mga komento sa ito mga kababayan nga nag-aantabay karon sa ito ang programa Katropang Limuel. Ito din basaho na kay siyempre, hindi po na gusto yung taon mangluod kaya kinirabas Katropang Yuan o Katropang Eleonor, Kanyete, ma. Luod na yun, hindi na ito ni ma-shout-out. Mga nanggikinahang lang yun. Matog yun silang i-shout-out, Katropang Limuel. Basig mang luod. Okay, mga katropa, balik lang kami. Humani ini nga ito, gabahinomdom.
3: XFM. XFM.
4: Kung maminaw ka, sa XFM.
5: Par, par, alin pagod, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Ano ang bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana?
7: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
8: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan na lumati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Pag inaw og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Balik ta, mga katropa, sa tuang pag-uban-uban. Doon na tayo 29 minutos sa ang nakalabay sa Lasite. Siyempre, kining bahida katropang Limel. Hatod usab ka na to, mga katropa, sa Santon, Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Kining bugnaw kayong panahon na to, mga katropa. Lindot nini ang Santon Coffee Mix. Moy ato nga kanunay baga katropan tagaan o pagtagad. Kainit tagito ang tiyan. O niya maginahinay po gawala o kahilis ang katong mga dunay mga sakit-sakit sa itong kalawasan. O niya siyempre bagan po datong Santon Plus Gold mga katropa. Kining duha mga katropa ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Available ni sa tanan nga mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica Nationwide. Bawon eh, gato ang mga produkto nga available mga katropa na iningi kaminsyon na to. Gabaga, nga mga tindahan mga katropa, Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, o Generica Nationwide. Okay, mga katropa, dinhi sa takatropang Limwell, mag-shoutout sa ata sa mga nag-message sa ito ang live program. Muna, katropang Limwell, kinsa man ang nakaadharo, nagmata na sa buntag sa'yo.
1: Kung saan yung liliyong katropang Junji, marag ang pinakauna yun dari si Ford Limin.
0: Oy, si Limin Ford!
1: Baliktad iyang pangalan.
0: Oh, si Limin Ford na. Eh, kinimang hilig magudig pikabol ng tawhana gun. Taga kababayan na to ni Diaz Mount Olive. Kagawad ni.
1: Murag Grace na siya.
0: Olive sa Grace, ha?
1: Unahan dili. Na, unahan sa Magyangkang.
0: Di, si Olive na.
1: Mawa?
0: Olive na, si Limin Ford.
1: Grace ni siya.
0: Hilig man nagpikabol, manawa ni mo na mailhi.
1: Diyan.
0: Manawa mo na mailhi na.
1: Kini si...
0: si Kagawad, Limin Ford.
1: Di sa una, mga bataon pa mga sila sa una.
0: Bata pa na sila. Wala ang mo, tong katong mga kailan ako sa una, diya sila ni Taok. Kato sila Turalba.
1: Diyan.
0: Sila, basta daghan itong mga kailan ako, Des Olive, ha? O niya si... kang Kapitan Samuel Andoy, ha? Ato ng kababayan, kailan yun nato na, ha? Si Kapitan Samuel Andoy, ha? Diya sa may, Mount Olive, ha? O niya, mga Ramos family. Mga Ramos, di na ito kalimtan. Silang Buboy Ramos, di ha? Mga kababayan na ito na.
1: Kailag yun din mo sila.
0: Oo, okay. Kini man ang hilig. Mampot lagi tagdula, lagi basitbol lagi. Pero kini si Kagawad, Limin Ford. Wala na mahilig nagdula na ron. Ang hilig ani, kining pikubol. Pikubol. Sige, naguna siyang kabilar ko din taon.
1: Napod rin si Juan.
0: Si, kinsa man na?
1: Didin Pataho.
0: Diding Pataho, Didin. Si Didin Pataho, may good morning ni mo, madam.
1: Wani absent, naminaw din ni si Juan, si Tio Kantakan.
0: Kuyaw, magyun na sila diha. Yeah. Kaya wa may lain, gitsun indihan nila nga istasyon. Muna nigid tapoy di mo burnout din, hey.
1: Radyo yun daw sila
0: naminaw. Radyo yun. So, radyo yun na sila. Kaya ano man, mauni ilahang alarm. Okay, kadlawan pa na. Naka-exciting na sila.
1: Kauban daw niyang laminaw. Si Bubot, Silo, Edith Flores.
0: Bubot, Silo og si Flores. Edith Flores.
1: Flores ang apelyido ani?
0: Edith Flores. Salamat kayo ha mga Flores.
1: Namati daw siya sa bulsay.
0: Mga Flores diha Depitas may sitio Durian, na sitio Kantagan, sakop nis may Barangay Lukak. Under usab sa pag pangulo ni Kapitan Plaza. Dihas may Lukak. Good morning diha ninyo tanan. Tagalukak.
2: Bullseye.
0: Kumusta man mo diha? Bugnaw gyud ang inyong dapit naron kay daghan pa man kay glasan diha.
1: Nakana na baka nang lugar ka trupan gyud.
0: Wala pa ko kanha diha kay diha ra gyud taman gyud sa barangay. Diha man ko tama sa barangay.
1: Murag daghan man pud bulawan diha.
0: Sige lagi sa nag-ingon lagi itong si Kagawad lagi nga adto mo sa barangay Lukak o barangay Durian kay gidaghan ditong mga gwapa. Ni ana. Kaya siyempre, mahadlok. Baya po din taong-taong mahisgot na gwapa.
1: Maong.
0: ako itong gignan ako nga sige kaya kung ubanon si Katropang Ali.
1: Oh, sakto.
0: Oh, di ba? Ara, salamat kayo ha Katropang Didin Pataho dias may Sitio Dorian og may Sitio Kantagan.
1: Napapod si Gloria Malala Apelo.
0: Oy, Katropang Gloria Malala Apelo, good morning ha. Diha dapitas may Bidcore Bayugan City.
1: Taga Bidcore din siya.
0: Taga Bidcore.
1: Si Carmelo Limosnero.
0: Oy, si Carmelo Limosnero diha dapitas may Lapinigan.
1: Naminaw daw gihapon siya.
0: Naminaw ni karon. Good morning ha.
1: Paminawa ni radyo ba kani
0: o radyo? Oh, tanan ani.
1: Bahalag
0: pon radyo.
1: Radyo gyud.
0: Tanan ani siya kay gusto siya sa murag katulogon siya sa mata siya dili siya sa live. Kay aron di katulog, di ba?
1: Yeah, radyo pwede ra gyud na magminaw niya nag-scroll scroll.
0: Nako, ana man na. Oh, pwede pon. Pwede pon siya. Nya,
1: kamaritis pa ba?
0: Maka napoy mga vitamins ba mag scroll scroll sa mga reels.
1: Oh. Yeah, radyo nag Underman.
0: Ginabi ay mga advertise diha. Nya, ang mangipang suot punggit kayo. Oh, na man na. Oh, man na maka reels-reels na siya din. Nga na bigay niya.
1: Sige, mohon na po niya katropang Junji.
0: Sige, mayang buntag po kang Wilma Joaquin. Ha? Good morning ni mo, madam. Matod pa niya, happy weekend sa taga-Pisaan o tanang ating paminaw. God bless. Salamat ha, katropang Wilma Joaquin. Ah, Bernice Monday tuod karon katropa. So, simpre, happy weekend. Good, no? Onya kang Annalyn Cagas. Matod pa niya, good morning Sir John Z. Great lang ko sa tanang naminaw og labina sa akong pamilya diha sa may La Caridad. Vidal Cagas Family. Kining Cagas og Vidal baga katropa, mao ni mga silingan ako baga tigpaminaw, mga ilado ni mga apelido. Kining Vidal, anay Vidal mga katropa, naapoy Cagas. Kining mga ilado ni mga pilinduhan eh. Dagay Cagas mga katropa di asmay kidibang silubya talakugun. Salamat katropang Annalyn Cagas. Thank you kayo katropang Cagas. Labinas mga Cagas family o Kang Vidal Cagas family. Salamat kayo ninyo, ninyo di hadapita. Onya syempre dirita kang Minda Loreto Matugas. Morning mga katropa, pa-shout out lang ko sa tanan, ilabina sa naminaw sa inyong programa. God bless, salamat. Okay. Thank you kayo, Minda Loreto Matugas. Murag ko ako masayo pa ni, taga Bayugan Dos eh. Or taga, kuan eh, taga kining... Del Monte. Kay morag na po matugas des Del Monte nga to ang listeners na to. Okay kang White Chicken, good morning nimo diha White Chicken. Ah, mayang pagpaminaw nimo diha White Chicken. Ah, puting manok ha. Thank you kayo nimo diha dapitas Barangay Alegria og kang Tatay Talisik. Adias Maya. Alegria, mayong pagpaminaw ninyo diha dapita ha, taga Alegria. O niya siyempre kang Lloyd Pagasian, dias may barang kining Andanan. Good morning diha ninyo, labi na po usab sa Bataw Clan. Mayong pagpaminaw. O niya kang Dimer Pastor Senior, good morning. O niya kang Tristan Yath Gulay, good morning po diha nimo. Mga katrupa. Ubay ning mga tigpaminaw gyud nato diri a katupag Limuel. O niya syempre sa dihapon sa may kuan dihapon sa may kinibang

0: Barangay o Lungsod sa Esperanza. Mayong pagpaminaw po niyo diha lapita, labina diha pitas may dakutan, ha? Mga garofel diha lapita. Sila mga pakata, mga katrupa. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan, ha? Labina ang SD Vlog. Mayong pagpaminaw diha ninyo. Ay niya tumaminaw gina lapita o niya kang Dai Chavez mayong buntag na Sir Junzi, Sir Limuel, bless Friday sa inyong tanan diya sa studio. God bless from Alegria mga katropa o ba ini mga taga Alegria mga katropa alam mayong pagpaminaw mga taga barangay Alegria. Ubay-ubay din nga itong mga listeners diha na pita, mga katropa. Oy, ato pong ipahibalo diha ninyo, mga tigpaminaw, ha? Gayaw mo kumpiyansa karong panahuna, mga katropa, ha? Limpyo mos palibot kay nagkagrabi og nagkataas sa probinsya sa Agusan del Sur ang dinggi, mga katropa.
1: Kaso sa dinggi.
0: Kaso sa dinggi, grabe. Sa may Rosario o Gwa, may masayop, mga katropa, murag dunanay na dali. No? Dunanay na... Didbol mga katropa sa may Kinig Rosario o niya sa Bayugan City po mga katropa na na po'y na didbol gumikan aning pagtaas sa kasos dinggi mauna nga dili na to hulaton nga ang atuang government o atuang mga municipal health office atong city health office ang atong provincial health office nga hulaton na to nga sila'y mo-aksyon. Kung dili kita mismo mo-aksyon, pinagis pagpanghinlo sa to ang palibot katrupang Limuel. Katong na ay mga sudlanan da, butilya diha nga makita na tong angayan, masudlang tubig. Hala, ituwad na. Mga ligid, mga katrupa, nga to ang mga gihimong dekorasyon diha. Monitoran ninyo na, kana kahilig og diha, may nindot nga itlogan sa mga lamok. Unya, mga kanal-kanal, mga katrupa, nga dunay pundo nga tubig, hala. Iwas out na, ha? Iko anak mga katrupa. Tanan-tanan gyud nga makitaan ninyo katong mga plastic. Unya. Og mahimo mga katrupa paglimpyo, unya pagdisinfect mo katong chlorine kay mao matugi advice or chlorine liquid o powder pwede ninyo na tunahon. Kay mao tugi advice mga katrupa. Unya siyempre bagating pabidaw. Mga katrupa. Ayaw po mo kalimot mga katropa paghaling pagsunog kana bang magpaaso okay isa na siya ako karo katropang Limuel labi na kay na yung mga batas balay kada alas 6 nagyun na ako nas gabi alas 5 pa ingos alas 6 na ako naginihin mo magpaaso arambaho alagi kayo sa mga sinina alagi okay simple mo naman tibok balay bahala na ng sinina nagbabaho na may perfume importante nga dili ta madinggi. Kaya delikado ang dinggi mga katropa. Wara ba na'y na patas anay rarabag immune system na katropang Limuel.
1: Correct.
0: Niya, may kahingin na butubig ana, wag yun. Hinga na na mga katropa. Muna nga bantayanan yun ha. Ayaw ninyo hulati mga katropa nga nanay magtinga. Adisir pa mo mo aksyon. Kaya way ayaw na. Kaya nga mentality, way ayaw na. Mas mayo nga wapay nagtinga. Aksyon agad mga katropa. Araw na tuloy-tuloy ang ligaya. Sige, standby. Kaya pagbalik na to. Atong sugdan katropang Limuel lang niya to ay niya hisgutanan. Baga katropa, human lamang ni ining ato ga pahinomdom.
2: XFM. XFM.
3: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
4: Christmas tree ug lansang.
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting.
1: daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran sa akong Rich Bitaw na ay mga bugundo kabuhong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na ninahinay na siya. Mag-anahinay na siya nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya kaya nawala magod. Basta ka ako usalago kung matestimony niyo alang nindot yun.
1: Kamusat? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistapain.
2: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas.
7: Oo,
6: nakapalit yung. Nagi day, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: Check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Sure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, habong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitin. Muna akong gimintin ka ron.
6: Ay, Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa ito ang panihapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

Balik ta baga katropas ato ang tulumanon. Doon na tayo 49 minutos sa Dagalabay, Sala City. Ag siyempre, kineng bahina mga katropa hatod gina to sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kung ang imong mata diha mga katropa, medyo doon ay mga pagluha-luha. Ayaw ka na pag ayaw pagduha-duha. Pag inom nila gilayon mga katropa sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aron balik sa tinaw ang imong pananaw. Vision mga katropa, mapalit kini sa mga butika nationwide. Okay, dinhita mga katropa sa atong topiko. Kagahapong adlawa mga katropa, mga tigpaminaw, nagpagawas og kuad, nagpagawas og press release mga katropa, katropang Limwell. Ang regional police regional office 13 ang giingong pagkasikop nining suspect mga katropa nga matod pa maukini ang suspect sa pag-ambos kang Mayor Martisano mga katropa sa may Barobo ni adtong Febrero 3, 2026. Gani mga katropa,

0: katropa. 6 months po katropang Limuel Adeser na kuan. Na pagawasan o guwarante. Nadakop. Oh, nadakpan mga katropa. Sumatod pa mga kaigsunan ang nadakpan. Mao, si alias Commander Puma. Ang nadakpan katropang Limuel. Mauni ang giingon o sa kini ka 39 anyos nga giilas kapulisan isip top 1 most wanted person sa tibuok rehiyon sa Caraga. So nagpasabot. Bugat-bugat yun ni nga suspect?
1: Correct.
0: Oo, oh, Kong! Ha? Nay, Kong! Kong! Maokin eh. Ha? Alam mo ni mga katropa niya?
1: Basig na isaksi.
0: So... Base puno. Oh, base na isaksi.
1: May witness.
0: Oo.
1: Siya gyud.
0: So mauni ang dagway sa sakyanan mga katrupa sa dihang gibanhigan mga katrupa. Ah, gi ambos mga katrupa uban sa iyang escort. Ah, mga katrupa si
1: Rooney.
0: Rooney
1: Mayor.
0: Kon Martisano, mayor sa may Barubo. So, makita ninyo ang iyahang sakyan mga katropa. Kining sakyanan, bangag-bangag yun katropang Limuel. Tanawao na ang iyahang sakyanan. Yamaunis siya mga katropa sa diha nga nasamdan si mayor. Mauna ni ang kahimtang. So maupon ni ang suspect kining nagdungo o nagdagdagbag. Mauni ang gidakop mga katropa o mauni iyang panagway. Di man po dato po hindi nang ditap-tapan ang naong kay namatay dita privacy katropa Limuel, di ba? So, di mo matingala. Ngayon nga, ano man ang tap-tapan man ninyo ng naong sa suspect. Di ba? Maman ni mga pangutan na baga katropa, doon ay mga dita privacy ni Ana. So doon na po'y katungod bisang pag-suspect na sila. Doon na sila katungod po sila ang kaugalingon. So, ano ay tabo?
1: Usahay katropang John J. May ngantang katungod pero sa ilang pagpamusil.
0: Oh, wa man. Mura magkaingantang...
1: Wa may privacy to.
0: Oh, di man tamay ngon niya. Wa mo'y katungod. di ba? Wa may dita privacy sa ilang pagpamusil, di ba?
1: Oh.
0: Oh, sakto po. Sakto po katropang Limuel, di ba? So, yung anak mga katropa ang nahitabo. Madumduman na to. Mga katropa sa wa masayod basi natingala mo nga ngano man ina may nga ana nahita mo sa wa masayod mga katropa na luwas ang kinabuhi ni Mayor
1: Martisano
0: sa may Barubo Surigao del Sur kauban ang iyang escort ni adtong Febrero 3, 2026. Ang nahitabo mga katropa bandang alas 4:10 ang taknas hapon dito sa may barangay Kauswagan Barubo Surigao del Sur. Samtang sakay mga katropa ang biktima kining alkalde sakay sa color gray nga Toyota Vios mga katropa lulan sa iyahang mga bodyguards mga tigpaminaw. Onya kalit kining gipaulanan og bala sa wa mailihing mga suspek wa pa man ni mailihi kani adto sa dihang pag-ambos. Naigo sa baga si Mayor Ronito Martisano og samdan usab sa kamot ang iyang security niini. Gani adtong panahuna mga katrupa katrupang Limuel. Gibisita ni sila ni Regional Director Police Brigadier General Marshall Mariano Mangistrado. Mamani ang kanhing Regional Director. Ambot, murag karon bag-o na siguro, no? Bag-o na siguro karon or maura paghihapon.
1: Maura gihapon.
0: Maura na gihapon. So mauna yung mga katrupa, hinungdan nga gikundina kini. Sa mga politiko, mga katrupa, gikan sa kang Governor Pimentel, Congressman Pimentel, mga mayor, mga katrupa sa Liga ng mga Mayor, ikondina ang pagpangambos mga katrupa sa kang Mayor Mayor Ronito Martisano. Unsay nakitang motibo mga katrupa kay sa diha manggod nga giambos ni sa wapan siya giambos katropang Limuel. Dunay dako nga operasyon sa pagpangrunda ni ining mga illegal nga mining.
1: Correct.
0: Dito man ni nasugod. Dito man ni nasugod kay mao man ni gituohan sa imbestigasyon sa kapulisan.

0: nga dito kinigi tuha gituohan nga na suko siguro ang maong mga kay kini ra mag mining katropa na abi apoy nagpaluyo ni ining kwartahan.
1: Correct.
0: Oh, labi na tong pagpangronda nila mga katropa kay ang mga ekwipo dunay mga bakho, so nagpasabot nga medyo bugat-bugat ang nagpaluyo adtong maong mining.
1: Ay kaya.
0: Ay naik kaya kay nganuman. Naamay mga kanabang mga ekwipo. Oh, para sa nang mga bakho. Oh, naaman niya mga gamit, dagko kay tubo, na mga makina. So na ay dako nga mga negosyenteng nagpaluyo,
1: nagpinans
0: mga katropa adtong giingong illegal nga mining. So sa dihang girunda kini, mismo gyud ang mayor nga si Ronito Martesano ang nanguna ni ining operasyon. Adtong panahon ang katropa nga Limuel. O na dito siguro ni nasuko siguro sa baka ha. Ato-ato lang mga katropa, nasuko siguro. O kung sa baka ha, niya nasuko. Nag-hire baka dayon og katong mga
1: gunman.
0: Mga gunman. Mao ni hinungdan nga dito sa kauswagan bandang alas 4:10 mga katropa kay mao may ni record sa PNP sa police blotter mga katropa dito na dayon gipaulanan ang sakyanan og bala. Sakyanan ni Mayor Ronito Martesano mga katropa uban sa iyang mga bodyguard. May lang gani uban sa tabang sa Ginoo. Naka-ipsot sila sa maong kamatayon. Pero samdan katropang Limuel.
1: Correct.
0: Mao ni nahitabo. So, nalimtan mga katropa. Gipadayon ang imbestigasyon sa mga kapulisan, mga otoridad, no? Doon na gihimo mga katropa ng mga kining gitawag og Special Investigation Task Group, mga katropa, aron mapukusan, bali nagbuo og team nga ang ilang trabaho katropang Limuel, tutukan ang kaso ni Mayor Ronito Martesano. So mo siguro ni nalikom ang mga ebidensya, mga witness, katropa. Gilikom kini nabuo og maonin niya hitabo mga katropa nga ni gawas ang warrant kay nakita siguro sa piskalya kay isang atman is piskal. Nakita sa piskalya nga dunay probable cause, konkretong ebidensya, hinungdan nga gipirmahan sa judge og nigawas ang warrant mga katropa of arrest ni ining giingong suspect. Top one most wanted nga suspect.
1: Di ba pwede, basta-basta katropang judge, no? Kay nakabutang diri sa report sa PRO 13 na ang suspect former deputy secretary
0: sa
1: Guerrilla Front 30.
0: So, uy,
1: miyembro din niya sa walong grupo.
0: May medyo bugat. Bugat yun. Kay miyembro sa, o ganang miyembro ka sa walong grupo. Murag.
1: Pero kulba lang po katropang Junji, kay naman dahil piyansa nga girekomenda, pwede raman dahil ni makagawas.
0: Okay, murag so, nabutang ramanggod ni
1: frustrated murder
0: bilabul mangguna katropa.
1: So kuyaw gihapon si Mayor ani og siya ang tinun nga suspect.
0: Kung siya.
1: Okay.
0: Bilabul ramanggod ni.
1: Makagawas.
0: Bilabul ramanggod ni nga kaso.
1: Basta bang manimalos ba?
0: Ana wataka. Mahitabo di magyud na makuan na labi na kay kuan sa mot nagyud og kanang maingon nga dili mangyud ako ang kuan ani. Ano ba? Ngayon niya, ano nga ako man, hindi man yun ako in town, oy. Ano ba? Lisod magong kayo, di ba? So, wa takabaluan eh. Kaya kining limang ka-commander Puma.
1: So, membro gina isa
0: sa Puma. Akong hubaron ang meaning sa Puma. Pinanganak upang maging adik.
1: Uy, kuyaw.
0: Kuyaw, no? Kuyaw kayo ang Puma. Commander Puma, mga katropa, mauni. Matod pa ang suspek, ha? Katropang Limuel. Matod pa, suspek. Suspek pa ni mga katropa. So, apay kasiguruhan. Kaya napay diskusyon ani sa korte.
1: Katropa. Mauni nang gitabunan ang dagway.
0: Mauni gitabunan ang dagway, ha? Mauni. Unya, gawas ana katropa, lalimang kag top one. Unya, most wanted personal sa tibuok person. Personal may noon, person. Sa tibuok Caraga region. So wanted top one pa yun mga katropa. So di yun di basta-basta. High profile ni katropa. High profile ni ang tawag ani.
1: Kaya sa report sa PRO upat din ni kakaso on ay frustrated na attempted murder nga tulo.
0: Niya kay pulos man na bilabul.